0: dupe lọwọ Ọlọrun ọba nu Papa so pa wa lana to so waju asimo le alaye leni adupe afofe fun e ogo ni fun oruko re loke Oba to pa wa lana to so waju asimo le alaye leni a dupe ayan logo sori pe apojo lo siro sile ti fi mu awa so wa dupe lowo Ọlọrun ọba nu to so wa ka wa ye leni ki mo se mi mo se ti wa mi mo se to Ọlọrun ọba ma ni sori pe apojo lo ti ro ti le ti fa mu a dupe ayan logo Ojuma, Ojuma, Ojuma, you do not Juma laugh at Juma, Ojuma, she or Ojuma, I could on Shebali or Lumo and Lenny. A car, rare car, so a car, Lang will go be that in laugh and a lassie mag boa. Lori so yin eto wa o wuro la wa ni koni lagelu 96.7 FM okay so ga joke lo ile fufun balao fele le late do sini le ibadan loko lo so eto gbenga olaiwola o yeto pela meju eto ju ma se to leni ademola asizonu isola temi gangan oruko temi o ma yi pada tijani bisola balqis bisola balaga igbeyawo to talenu to masha to sun gbasha la ruge loruko mi gege be se po gbojo ru wenes la masha to ni de agomerin sa gomefa bo daji lori eto oro lawa ki la nso nipa re aso nipa idile wa intun lo laika wa lagboro lo idile yin oni tuka aizo ile gbe re nko se mi no ni tuka pela se ologun ba so ati de so ye so wuro lawa leni e ku mo ba se man se ni to ba tin da adu ba ti da go merin gerege lati bere to yi owuro lawa oba josowa ni ayo ati aliafia ati gbega so aso aso ti fe bere leni na nu mami ba mi se ti wa ninu ile to ra tu jo se to yi ile ni ni e ko mo ko mi o le da se emi mo yin mo to ti de sori to owuro lawa leni sayin na ti wa fun mi nbe un a mo ti trust eyin ba mi mo trust eyin ba mi aye wa o ase ase alaji ale ya bogun lati lan lati se ti wa nbe un mo ti trust baba mi mo ti wa nbe un baba mi alhaji jela ruru awon lo ti wa lori eto ti won ti ma gbo mi tetete ya mi elegusi na nko awon na ti wa nbe o alhaji ambali aziz na nko amon na pa awon lo ti wa nbe won ti ma gbo wa tetete so eje bere lo ni kere o owuro lawa leto eto lo wuro lawa aizo so ti ready se ka gonson se ka bere to oya e ja bere to ba se man se lori to owuro lawa leni aizo ibere mo fe bi awon ara ile loni o ni kini ibere o iwo na mo pe ninu igbeyawo awon kan wa to po to sumo se wa re awon kan to sumo Ike yo kan ni mo fa gbogbo nkan hun kini kan ibasepo laarin okunrin ati obirin abi se mo paro ibasepo laarin okunrin ati obirin ninu igbeyawo nigba ta igbeyawo te fe iyawo sebi keyan le ma ba iyawo eyan se nkan papo ni ke jo ma gba ni bi ajosepo kan ma bi were ki iyawo ma loyun ko ma bi si ku gbogbo e ki fe na wa tori ta ba nsoro fe ibasepo na ma o ma nwaye to ma je ki fe goro ninu igbeyawo ki won to wa je obirin toko gbio sile to se gbogbo eto re fun o gbogbo igbiyanju to ye ko se o nse fun o ko se nto fe toko un o se se n ba mi kalo ko si ninu gbogbo igbiyanju okunrin ohun na bo lo fe nkan ju se koda ti ko ba ni yo wo life e yo wa pe to okunrin ni mi ojuse mi je kin se ki wa loju sawo obirin sokunrin ninu ile ninu igbeyawo kini ojuse wa se ka dana foko wa nikan ni abi ka toju ile nikan in lojuse wa ninu ile ah ibasepo gan laarin ara wa ojuse iyawo ni se mo paro ko bi ni wa ni akokunrin wa ti wa iyawo mi mo need ko bi ni ma fun iya oko e excuse awon excuse ti o je new ori n fo mi le ni se mo pe ara mi o ya se mo pe tan dun mi se mo pe kini kan se mi se mo pe bi ke bayi se mi ni bayi se mi ni gbogbo gba ko ma fun oko re ni anfani lati sunme osu kini osu keji osu keta osu kerin osu karun osu kefa sokunrin de le mu mara sa osu keje osu kejo osu kesan nkan tin si o sokunrin le mu mara ase mo pe yes awo obirin a ma ri nkan gbe mara ale mu mara sugbon okunrin ko se mu mara kini won gbe yawo fun kini won fe yawo fun sebi ko le je leto re in lo fi fe o ko wa ma ko orun fun oko re eyan lale sheri e ja so to toro ta te ba se n pe sori ipe yi o toro ni mo fe latenu yin okunrin to wa ji okunrin ninu ile to se gbogbo eto re fo birin gbogbo nkan to ni lo fin satisfy ninu ile re lo fin satisfy iyawo re iyawo to wa je leto re o wa nkorun fun iru okunrin ohun na so bi da wa ri okunrin ohun na ko ni agbara lati fe iyawo meji sile se ti iru okunrin na ba wa ni oju keji nita to leni ti o ndonnu nta ti iru okunrin na ba lo ba to ba ni obirin be nta to ni afianzi mi nita so buruju eja wa honest eja so toro e mo je ka go segbe kan to ba da to ba je pe yes ni lodo yin kini di to ba ye pe ko da lodo ti kini di aizo ta ba wo kini dada eyan to je leto eni te wa nforun dun nje je be ko nkan te install laaro yi o ti dopolopo inu leru o ti dopolopo igbeyawo ru kiyawo ma korun foko lai osu merin osu marun ko ma lori nfo edondun inu run o le se bi pe ko se gbogbo nkan to ye ko se fun e ko se oto ni pe mo forun dun oko mi nitori pe ko se nkan fun mi eh kini se fun mi ti so ma fara janle fun e se mo pe case yin oto case eleyi ko si n toko fe abi ko si nkan ti yawo re fe ti ko se fun e de so pe ejo de leto ara yin o de wa fun orun dun oko re pe ta ba nwo nkan yi dada opolopo ile lo si daru lori re okunrin to se be fun yawo e to de mo pe won o lagbara iyawo meji to de si pe yawo losan laaro loru pe kilo sele ko si nkan kan e se mi emi ati yin o jana ori kan fun mi ni kini yen ti ati gbogbo ara lo nkan mi let's be honest to ba ti ro okunrin be ba wa jade to ba wa ni enikan legbe to munu edun to nse n to fe fun seru nkan be so da abi o da to ba je ko da lodo o ti yin kini di to ba je pe ko da lodo o ti yin kini di aizo je mu la todo re ni pe ke
1: akujumo atoku akueto
0: eto ni
1: adeku ojo meji aku ojo meta
0: ojo kan pelu
1: lori enti egbe wa yi ko si idile tiru nkan bayi ka kokko mo lati beyen pe ko si ru idile tiru oro bayi ma sele tiru idile na yo to idile na o le to eyan ikini ekeji ni pe olorun gangan so fun wa ninu alquran mi jento mo dile to ri pe tin ba mo ese bi ti Quran ti so be sugbon a ma gbo ninu wasi ike ko si bo se wule ko re obirin koda ko je pe o de oju ku to ba je pe o mu oko re ni won gba to ba je pe o se eto o fe gege bi ilana ti alquran so pe ka fe
0: yawo
1: koda ko je pe obirin na tin po kaka ku oko re dede toko re so pe ohun lai se pe ba pe oko re ore yawo mi je kin fi sile je kin je ko rest to ba je pe kaka ku to ba wo oko re olorun so pe ku satisfy oko e nti olorun gan fi so wi pe ti o ba mu eleto wa lati ba wa lo ti a ba fe lo ki irun ka kokko satisfy partner wa eleto wa na before ka to lo kirun ngba ta ba satisfy oko wa tan ka sese to wa lo josin fun to fi mu olorun to fi so ru nkan bayi ninu alquran ti mo de mo pe bibeli no fi die mule be o si mi ti ri ru nkan na mi ti ri ru nkan to bi ni na fe ma se laye ti o wa ko run fun eleto e ko ti si
0: iru oko be to ba wa ni elomi nita
1: gege ben e se so
0: soda abi
1: oda beni
0: kini ni to fi da
1: idi to fi da ni pe se ri awo okunrin ba se wa e nkan kan wa ni live wa to ye pe ti moment ta ba need di ala eleto wa yen ta ba need e ti o ba satisfy wa pelu e koda gan awon yin bo ma so pe depression ma npayan nigba mi tori pe okunrin na o ma kuku aito iku aitojo oni ti okunrin ba de fe make sure pe ohun prevent live are
2: lati je pe ko ma ku kwa itojo definitely ti o ba ni partner mi nta nta so e no ma o tu ma pada sele si at the end of the day o lati prevent life are in one way or the other so that is why to fi ma to fi matter most ta je pe ti o ba le lomi o gangan sira ni
0: o sira
2: o sira ni
0: sim so eyin ara le ebo adaseto 0912370867 tabi 0814249 1006 hello
3: God bless you ma God bless you
0: God bless you too sir
3: she ma nkan ti arakunle to soro gbe yin so
0: yes sir
3: oni tuma inu we Matthew ori karun ese 23 o to ba fe mu ebu re wa si waju ohun oluwa lo ba ri pe ru nkan be o wa ni waju re lo ko lo yanju e o o to mu ebu re wa so tonu ile kini yi ti an ro pe awada yi pe ka ba yin ara wa sepo eyan love ara ko kisi ara o ma mu eyan bu ni ile bu pe ni basu e bu pe ni are doyan do atun pa ko pale ke ko pale kan ko ri to ko ni pe mu very good family bi to yo mo iya wo li to n ke lo iwa o ba yin so God bless you
0: e se won dupe sir e se
3: 0912370867 hello
0: A fe doke lon. A fe sepolo woja. E ma yin kuro nibe o. Owuro la wa leto. Eto olowuro la wa. E seun ten gbo wa.
4: Oladilu FM 96.7.

0: ti mo so nipa yi te ba si esa eh te ba si ko ni si te ba fi kokoro si te ti si tan ko ni si eh nilo lati gbe soke awon ile ko ayeraye ni won ma gbalẹ be ni sa te ba si ko ni si e gbe soke bayi e wa si be ba gbe soke ko ni si ti bibeli so ni pe e gbe ori yin soke eyin olu ona tori ile ko ye o dede ti mo emi ti ti pelu e esa o ngbalẹ so gbogbo ti awon eniyan o ma se ko ni je kan koja ko ni je kan lo afigba te ba to gbe won lori soke e ja gbadua eyin emi te di mi lona eyin emi te duo senu ona iserere mi e gbe ori yin soke loni tori omo ologbo fe koja e gbe ori yin soke eyin emi idena eyin emi te di mi lona te duo loju ona iserere mi e gbe ori yin soke ki le koja o ye adua
1: o jesu
0: barabada barubali agada ya ba eyin emi
1: koja
0: te duo loju ona iserere e gbe ori yin soke e gbe ori yin soke e gbe ori yin soke aya da baru bele de ye baraga da ye gadelia ide gala da da ya da dalia gadela ye bada baru bele ya gada ame meta jesu oluwa wa
1: amen amen
0: esa awe eyan se bi pe ogo samson ni orirori e no ifi ogo re ni ye Eso go re gangbe ifi ore mi sa ti o ba ti simbe ogo re o mo kure yo mo kure te tori ifi o in to je ke ogo re mo ko mo sogo niyan in to je ko mo gbe aye niyan esa won wa fa irori e bibeli so pe nigba ti o fi ji ati fa irori e esa o fe se bi tatijo olorun awon baba mi o ko le se be mo esa e ri elomi to n korin gba kan ko le korin bi tatijo mo o si lo be ni o si ni ebun be ni esa o si ni charisma be ni esa o

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo leo mo nki yin to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awewa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni an pe ni ojo

0: us.
1: Gbogbo eyin omo Olorun bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church. A ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki. Bo ni agbara Olorun ko si nti o ye ni ojo Sunday tin boy. Now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lei ko si nto le ye. Mo le so le je meta meta gan. E kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa. Gbogbo se nje ti Olorun.
2: Oruko mi ni Oloye ti Aminu Yada Isaka asojo wa lati ilu Iwo.
0: Nice.
2: Mo dupe lowo Olorun ijo yi. Tori pe lati gba ti mo ti mo ijo yi asojo oba ni mi ko si bi ti mo de mo ma ko mi ma oba ni lati gba yen. Mo ma ra moto aloku mo ma nta. Mo ra Toyota Sienna kan. Mo ra ni 2 million. Mo na bi 170 si. Gba ti mo fe ta fe ti mo fe ta fun. Mo ti gbowo ki n lo gbe fun oko ba wo je amo. So mo ba gbe mo ba so fe ni mo fe ta moto fun pe moto yo wo je amo ki la wa se mo ni lo ba yin tun si mo gbe lo susugbo mo lo gbe fun adogbon je akan pere mo fi lo die die mo gbe fun ti o ba mi se o 77 ku ola o wa da lejo yen kan alejo yen o ma se mi mo wa so mo pe mo mo fe ta moto je amo se ah oniro sele so oga mi era je o oni 1 million 7 1 million 5 na ta je are o e ra je asimo to yen ah gbese lele yi inu mi baje so mi so fi yawo mi ni aro ojo keji 77 mi mo ko ji mo ba gba Jesus ti lo ijo Jesus mo tete ma wa gba ti mo de be mo an be lohun pe iwo lohun ma je ki baba o pe ore aba mi loni o ki le fi bo lohun wi jo so ngo
0: e pe baun pe ki n po ri aba mi
2: ba mi
0: se eyun ti ma gbara ti nbe nu
2: oni mo ma se ngo gba te ba ti pe ki le fi bo lohun wi jo ni baba ni 10,000 mo lo se mo ba fo oke mo ba tete lo giri ba bori pepe nkan meji mo bere mo ni moto ti mo gbe lo si bi onje ayi 2 million mo ra o je a 1 million 7 ko mo si nkan kan ma de se money je won ori je a ise o mo so fun olorun olorun ojiji olorun baba mi odekun je won ori se o ele keji mo ni okada ni mo ma won se moto fun mi o mejeji mo bere igba ti mo wa n pada a fe wowo ma yen ba pe mi pe je ayin ti gbo o ah
0: o lo ti gbo
2: gbo mo ba lo gbe oko mo sa gbe fun eni ti mo ta oko fun bo se gba lowo mi nu in raja 1 million 7 ma o pe lodo olorun pe olorun gbo adua mi lori e elekeji ni pe ti ijo 77 mo ma n mi fe nitori o ma sele ki ba n se nu ile in fi ile mo lo 77 oka ko si moto lowo mi ni moto mo pelu awon laluri kan okada mi mo ma gbe wa awon baba to awon baba oba won ni moto yin ko ni okada mo gbe wa ona wo da so in sama
0: e mo wa nkan wi
2: wa nkan wi e ma gbon okada njo ka ojo ka mo jo na o pa agbada mo lohun gbogbo okada ti mo gbe wa na mo nja ni o
0: e to ma ya ni
2: ya ni ojo wa nro mo
0: e je nko ko pase ogo ti o ba ojo ori re dogba ni maye eyin te le se ami mo ni ki won ju si o
2: ojo kan mo n bo ni 77 ojo ba de mo n go machine bo na ni ojo ti wa pa mi mo wa pe bo ni wa sese agbara kan wa wa bi odo ka to desu mo ba wo ni oba ko bata mi jeji ma lese
0: o se kini
2: o ko bata lo
0: agbara gbe mo bata yi
2: oba ko bata mi jeji oba ko lo mo se wa fe 77 wa lo wa suimeka pe kin ti e wa bata kan gba na kin ti e wo wole ki n fi jade mo sare ni ko sa fun mi bata kan mo wa wo wole sugbajo e ni kabiyesi opa ife n pe awon ara moto won wa n dupe mo ni ti wo olohun temi na o temi da in mo se in fe ja suju oba oni okada mo o o to be o mo n gbadua
0: mo like baba yi gan won o tori iyen ki won lawon oni wa mo pe àwọn èèyàn mọ̀ mọ̀ fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ìgbà míì tí ọlọ́run bá ń dẹ̀yìn kan wò lẹ fẹ́ẹ̀lì ìgbéraga òjé wọn sànú ẹ mọ́ ẹ̀yìn kan ti gbọ́n ju o ti gbéraga jù ní òjé ora àánú jọ́lọ̀ wọn mọ bó o ṣe wà mọ́ fírèmì mọ́ dọ́gbọ́n sí mọ́ bọ̀ bó o ṣe rí síwájú ọlọ́run.
2: ní ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu mi Olorun ti pese moto kekere kan fun mi ti
0: e ti ra ka kan ba n gbe si eyi na kere ngboro aye
1: ibi ti wo ti mo complain pe won pe ore so boya lo mo pa won kan mo gbadura ko lo je npe ore asiri to yato niyan awon eyan o fi ore gbogbo eyin te ba ni ore anu olorun sanu emi na mu ida mewa eyin te ba ni fe san ida mewa owo to lohun ti fun o ki gbogbo eyan wa mo kan mu akansi ore enikan ni bi lo ni mu bi 1000 o le gbe 1000 le o le gbe 2000 le iwo awon owo ti mo mo pe njo to ri mi ba wa wu tan ti ba gbo mo le pe 10000 nmo so si ni pe ri lori radio o bo ba fe ba wa dashi pe ka fi se tola bo ba si se pe nto lo ba minister si o specially o le se bo ba si ni nkan kan to fe san na ko si nkan kan ta a fagidi meni kankan olohun ni a fagidi mu enikeni to ba ni o le fun ore anu mo san 2000 mo san 1000 e tun fi owo mi se tola ojo to ba kajo adabi ala se ba soju oba wo niyan wa woru ka to lo ra fun won o fine gidigan e je n fi account number church ile 2017 4290 47 comfort life mission international first bank bi yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyan omo Olorun o ya lo mura bayi 8:30 la pade la aro enikan ni mo mo gbo pe fe mo mo se nkan kan jo Sunday de yen mo de mo o ya eyin ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle enikan ni e mo juwe church lati Iwo Road e wo moto gbagi ele fe so kale ni where my bere church Olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo isin elekeje ago merin ni gbogbo eyin te woju Oluwa fun ise mi ni waste akoko sa oya line ni waste akoko ese bibeli ta ka loni ah gbogbo eyin omo Olorun loni eje ka ka iwe John chapter 1 titi wo chapter 10 iwe Juanu chapter 1 titi wo chapter 10 aside iwe Juanu loni bayi ambo church la aro isa ona meji ni o pin si ikanni for service elekeji ni agumeri agumeju abola lakoko lati Iwo Road e wo moto gbagi ele fe so kale ni where my bere church Olorun ojiji bi garage yen agumeju abo isin elekeji agumeri ni gbogbo eyin te woju Oluwa fun ise e je gbadura fa awon omo Olorun ti won bi lo iwaju bayi ni ope bi ti mo resi agbara ti o so aye re di kiki yanu to fi mo gba lojojumo loruko baba to ma ti temi mimo oya gba gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin aye yin o dun ile yin yo dun in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi call loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi clear 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
3: Lagilu FM 96.7
4: la Lagilu FM jagaba gogo retio

0: wa ni sin adio ta gbe gbe se isegun oju efi ona bayo seri gbugbe ni ti adio ba daru eni ti won ta lo fa lagu ara gbugbe ni target si ni gbe se patapata gbugbu awon to je pe ise kan daru mo lowo awon ton la la ka la gbugbu awon to je pe ah ah won ni ko wa aye lo sise odi tetete dandan ni ko leri ah awon kan mo so eri o
1: I'm going to go to the house.
0: Ni abẹ majẹmu ipe yi tori mo wa ni akoko edidi ipe mi lọwọ osi ipe mi o tun sọlẹ tan owo millions eh ire nla o ma ri ta ase ni o ma lo ore ni fun owo gidi gidi a ma gboro re bo ori ọlọrun se ta ti dan sọrọ iwo ni ko sa igbagbo pe gboro mo mi ko gboro ye dele tan o ya jagbo tan
1: o la di doketa yen mo lo soja awon yen koja koja ba mi re ta o e ba mi re da won da mi lohun nbe mo ni kon wo ni bo se pada bo e wo mo ti ọlọrun be ma ye ka ma kora
0: O dan gbo mi ba ore ma yanju
2: ore
0: je ma yanju
2: ore
0: me ma yanju
2: ijo
0: ma yanju o ma pada leri ah iwo ni ko ma je ti agbagbe ba se je o won ti tenten o won ti price te o ti lo o folo bo won ti padu ate o lo ori kankan mu bo won ti fake e o ti wa so fe lo bi ebi omo tori pe o ti pade wo li re ni se lojo to ba ti pade wo li re ni solution pe emi tan fa fi emi to ba wa wa leri
2: amen
0: o gbede ma se
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: se fun eyan mefa lo do fe lati pe mi ki kan so tele saye won ti so bi to gun won ti be nto wa ni dogun ati beto ma gbe tori to ba dodo woli o ye ko se so pe nkan ba lo lo se emi mo lo gbodo gbe ni woli ti wa si ogun ati beto to ma gbe ya jo pade o je ti emi mo ko tun gbogbo asiri ogun aye re fun o ni lati so nkan kan ti mo to ma tu ah
3: ko ti so ko ni ni mo da su ro mo kan lati ilu iwo ilu iwo ni alaye mo dupe lowo olorun olorun atamo ta se tori pe tele tele ese mi mi o le bere bayi tin bere kin yagbe ma na ro be tin ba fe to ma na ro ni tori pese ni o ti pere ngbon gba mo tin gbo program yin te ba tin gba gba ni o mo gba ma mo gba ma mo gba e mo so ri pe ngbo ba di pe oya olorun ata mata so fun ni san ma ma stress oluwa mo ni san ba so tori pe mo ma wo ni le pe ti a ni eleyi so san ko mo ni san ma so ti ka ma wi des ba ngba mo san wi mo san wi mo san wi ma ri pe ah eni tin le bere yagbe mo ri pe e
4: tin bere yagbe
3: Hallelujah! That's what my mama ogun. My mama ra ogun. Mori pe ni ba rin ran kankan pe ma ogun mo. Ma se ka te pe e se wo sa mo da mi la mu ti o ti o sa wu to sa mo. Ba ma mo sa pe Olorun ata mo ta so. Ma asan ba. Olorun si wo se san. Mo dupe lowo Olorun.
4: Mo gba ti wa.
3: Mo ko
4: de ni ku to ti shop mi.
3: Ah le je.
4: Ah le je. Mo fi so. Ogun ye o tu gbe ni mo. Mo
0: ja lo se wo ni so ma sun. Ma so wa bi to je ma wa bi to je bai ama poruko jesu ye meta e mi mo le e je jesu le kan ha lo ona ta mata si uni san ma so pa mi la pa la
5: o ba o ye wa ni ha wo yi bo
0: I said,
2: olúwa wa. Bọ́lá àṣẹjáde

fese wo Jesu ti o dese ni Jesu ti o kese bonu Jesu ti o fe yawo Jesu ti o gbesan lara enikeni iwo ni mo pe loni o Jesu ti o gbesan lara enikeni Jesu ti won tuto si lara iwo ni mo pe Jesu ti o gbesan lara enikeni iwo ni mo pe loni o tori pe o mo pe olori ofe lati mu mi de waju baba mo pe o ninu leyi loni ah eje Jesu o ya ko ma san lori won on ti satani gbe soke lori mama yi on ti satani gbe soke lori baba yi o ya loni ayiraye ma ba je gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara ninu ipade yen gbogbo won de mo wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o gori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa baba mo gbadu alaro yi connection ta ye yin nilo oh my god connection ta ye yin nilo laaro yi connection ta ye yin nilo ibapade ajọsepọ ta ye yin nilo o ye pade e laaro yi e gbọ orin kan ti mo ma n kọ ni pe mo mi mẹni to ye ki n mọ mo mi mẹni to ye ki n mọ.

ki ma o mo mi be ni to ye ki ma ki ma ba mo bi mo ti ayeraye mo bere fun connection lori baba yi lori mommy yi eni to ye ke mo o ya e pade e bayi. Oh my God, teyan ba mi ni to ye ko mo yo mo bo se mo ko ne ju bo se wa lo agbara ti o mu ko mo eni to ye ko mo o ya ko ba ni aye re bayi. Lọjọ ti Joseph to mo olori agboti ife yi pada ni ko mo bo se mama o lo connection lati doke o ni ejo sa be ba de ipo ola yen eranti mi ede yen na ni okunrin yen so fun Jesu o ni ranti mi to ba de ijo baba re ah nitori po meni to ye ko mo ita yi e de change eni to ye ko mo loruko Jesu o ye pade ara yin. Oh my God, e pade ara yin bi Mose bo se ni agbara to o gbodo pade Aroni bi Aroni oba ti mo Mose Aroni o niran Aroni o ni pe Mose

0: bo ba ri be gbogbo en to san ni eni to ye ke mo ba mo be se mo o ye lo pade la aro yi ogun olorun mo bere fun pe ko siji boyen oya o ma siji boyen eyin ni o e ni sonu
1: amen
0: a e ni sonu
1: amen
0: e ni sonu
1: amen
0: e ni sonu
1: amen
0: awon to ye ke mo te fi ni mo be se mo loruko jesus o ye lo pade won
1: amen
0: pastor tori e le ni ki fi je ka ba relationship je tori to ba ti ba relationship kan o me ni kan niyan eni to wa ba relationship je o meni to na mo ti o tun connect e to ba ti maintain relationship elomi o le manage eyan laarin osu mefa mo ati tuka o le manage eyan laarin odun meta mo ati tuka o le manage awon eyan laarin 20 years mo ati tuka meanwhile olorun je ko mo won loni ni 10 years to come na ma wulo bo o mo ta lo mo pe yo di governor ta lo mo pe yo di president 10 years ago 12 years ago bo o pade re ngba yen o mo o nani e abo ti e nani e o value e to sugba nitori pe o ma nje an pe ni relationship esa eni to ba wa laye ti o ba ti maintain pe ni Jesu to ba de ijobo olorun o de ma du baba o ma se kini mo pe o ma du to ba n gbo mi to ti ni connection pelu Jesu ta ni Jesu o ni eni kan soso to wa si aye ti o dese ri eyo eni kan soso to wa saye ti o dese ri o ni Jesu olorun fe mu mi dewaju olorun iwo gan jelese eni to jelese o le melese dewaju olorun the only person to le mu mi dewaju olorun o le ni kan soso ti o dese ri ko bi ma o be ni o fe yawo won je eti eniyan o mu eti yen o da pada sibe won ni e ja so ile iloku tapa o ni e mo pa o ni ko se nikan kan nu yin to na wa lai lese ori o le rori agbelebu o sanu re eni yen na le ni ti mo ma to le mu ode waju olorun nitori re mo wa siwaju re loni gbogbo asise re eje jesu o ya ko we danu bayi o mo jesu o mo jesu o mo jesu ma mo gbadura o mo jesu o mo olorun o mo olorun o mo olorun o ni pada seyin.

0: ipu koja elomi gbe ebun lo su ko koja inu edun be na la tun se lo su ni branch wa to wa ni ikorodu te ba ti de korodu e wo mato tun lo si elepe e so kale ni gbagba posto e so fa won lokala tun wa gbagba gbe e lo si AK47 oru ojo friday ni o that is every first friday of the month o su tin bo ina o tun ma ba mi nbe awon yan so pe daddy say wa se pe da money first friday yan na mo wa wa aro oni mo mo wa si egbeda ni eko ni egbeda yen te ba ti de egbeda e bere water posto to wa ni alagutan water posto to wa ni alagutan e ti ri signboard wa legbe titi bayi e ibe niyan ibe la won mo lohun tin gbadura every first friday ni mo mo wa nbe laaro kutukutu ma gbe dagu mewa ma se counseling ma to tesiwaju ninu irin agbe seyin rere ta gbele mi lowo emi o mo wo tele gan emi ma nba se lo ni wo nkan elegan fe ki se o du oni sugbe mi ni mi ri je o duro nitori pe tele gan fe ko sele na ni pe lati da aye re duro ki won ti so pe se gbe won ti so be sugbe iwo lo wa mura o nitori pe gbogbo nbe waju re en to sami aye re gba yanu
1: be
0: mo ma ri aye kan to wa yi o ni da pada seyin o no more war Jesus is coming.

nje ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani yo ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo fala fala le ni le bada oya je ka mo le tu iroyin ere daraya niti budoro agba nla aye lo le de wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni adupa fọlọrun oba anu o ele to so ala layo ati alaafia lana ade ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni igaga lojo kokandinlogun iyẹ ninu osu gajo odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbawata lo ma ra nu olohun gba o nilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowoti ije imu wa olohun o ni fi sibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata boya ninu ile abi ile iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan a mu yin laada e so yin be ile fidide emi ni gogo mo wa lori eto laro teni o Aziz Ademola AA Granny Zaka o bariba e tun le pe ni Bruno Gumares o n gan ni mi vida wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bi kiri kaakiri agba nla aye tun di omo olowo lo lootu eto ya leso gosi niyan o olori amza loruko temi di top striker eleto gallant go mba ti wa n gba sila bi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gẹgẹ bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo pe ma ba yin lara mu gẹgẹ bi omo ibadan ni ea goke gajo goke gẹgẹ bi omo oke ogun iwaju ohun gbogbo God bless Nigeria oluwa go bu go lede wa naija o ati gbogbo eti to n gbe ikani yi bo kada se ma je niyan tori ki ise eyan olohun oba ni papapa eje abere lado lede wa Nigeria eje mu isele kasele nilu Abuja lana hey oda omi tutu si okan opolopo n o ni bere lati beun eje nbe lati nu idije super six invitational tournament iyan pre-season eleji a ma bere leni nilu Abuja gege bi iroyin ta gbo ajo to nse ko kari bolo life se gba iyan league olede wa Nigeria Nigerian Professional Football League.

o ba ti je gbe le tele nta ta gbe kale yi ba se fe gori ba se fe gori re a je e ma wule wa e joko ara yin je o eyin tori an kan tin so ga kele de o ti o si ti mo kankan lata pa sale nbe 3 years na wa nbe inu mefa yen sugbon won le won ku o lojiji losan kan oru kan tatari pe rules and regulations ti won fi gbe idije kale iko 3 years won abide to the rules bi ke yo ma tele ilana ti ofin ti an gbe kale won ba yo won ku obi eni yo giga won fi komi kun won ba ni yen se ri niyan o o ya gbagbagba mo pada si lu Abuja pelu isele kan to sele nbe baba nso nipa e mo gbe gbogbo igba ki igba ti league ba ti fe bere bayi awon adari ayo ti won fe lo ninu DJ league won ma si ayewo fun won lati wo imuyanyan ta lo da pe ta ni yo le se ise yi tori se adari ayo te nwo na ke se se torun o bi agba bolu se nsare ki lori gbagba bo ti je gbe awon ri nkan ti won le sugba adari ayo e ni ri ntin le ohun na sare di 90 minutes ni o won jo sare yen di 90 minutes ni o won ni iru adari en je ba se ru sai ogbodo je n to pe niye lokan lopolo ati ni ilera idi niyan to fi je gbe fitness test o ma nwaye before ki league o to bere ni gbogbo bi ki bi kakiri agba nla aye won ti ma nse fitness test iyen fun awon adari ayo ti o dari league agba ojo lede wa Nigeria atabala keji won ma nse gbogbo fitness test iyen fun gbogbo awon adari ayo ti e ba ti salasa yen pe awon eleyi o nla lo ninu league o se wa ri fitness test yen o waye lana nilu Abuja sugbe isele la bi kesele nbe o ti o si dun gbole ti rara to da omi tutu si opolopo awon eyan papa julo lagba awon adari ayo lana isele buku lo je o kini to sele ni pe adari ayo omo kekere kan to je po na sese fe bere sinima bere igbesi aye tutun tori pe won ti selected mara awon to sese ko dari ifi gagbaga nini DJ MPFL eleyi ti nbo yi iyen Awang Solomon Maram Awang Solomon Maram lati ipinle Plateau ni a lo ti wa o won ni nibi ti won ti se fitness test ti won sare yi na ni o ti dalule ni dalule to dalule e won gbiyanju satun won gbiyanju sosi e pa omo pada boro omokunrin ijolo ni pe o dun awon eyan gan o papa julo lagbole awon adari ayo tori pe omokunrin yi o je adari ayo ti won tin toka si pe ara awon ti o pada gbogbo lede Nigeria jere gare lojo waju o mu yanyan o si je odo len to tumo si pe yo pe kanrin kese daada ninu se yi pelu afojusun bi pe o wa lara awon adari ayo tuntun ele ti won si awari won to je odo ke wa ma wo nkan o omokunrin yi ose keta re to ese se igbeyawo ko ti ju ose meta lo bayi

won loke o awan solomon maram ojo la ni pe lana iyen ta ba so nipa dari ayo o ya gbagba pa lati be yen cashier we go again ago mewa ku seju meedogun laaro e okan iwo na nu eh makamaka loye kan oye to kan awo yo kan rede o o ti kan wo na laaro yi bo ba dagun lato owura re ran *347*1004*2#. Wa no fi testimony ile ibo gbo bi an se nwi lotun lo si bi galo mi o ni last change owo ohun o yi ti ba fe wo pe ojojo ngo fowo yi jeun tori pe lo to ka mo paro ka mo jale emi ebe yan ba eye yin e ka mo foro abi aran so ka se ororun eyin se o toro de ka so ori bori ye ni eyin e wa mo gba tori ohun o bori ti o bori ye ti o wa lara awon ori ti o je ibi ti o wa nu o le so pato boya aro ni boyo san ni o boyo ni ni boyo la ni o sugbon kankan ni gbe ebe yan ba nlurin loju kan alagbede ti nlurun loju kan ami lori o se ri consistency ninu gbogbo se ni o ati gbogbo nte yan ba nse consistency o se pataki je ki won mo omo nkeken kon go wa consistent consistency yen ni ma fun yan ni aseyori consistency ma fun yan ni aseyori balagbede ba nlu irin loju kan to lu leni to lu lola to lu lotula irin yen ma form keke jade sugbon to pe oto ni bi to lu loni ngbo odo la oto tun ni bi to lu o tun do tun la oto ni bi to lu irin yen gati e le mama pe yan lu ohun ehe oro ka se se rinu o le do tumo si pe with time tori land ko dagola yo kan wona ajoni o tun wa lava ni bi pe bo ba play monday to je o gbianju en tuesday ogbon keke o tun try re wednesday won o pe o tun di thursday ogbon keke ma mi kan ma foya o ma panic o le je gbogbo ti gati re monday tuesday wednesday thursday yen o le je friday ni o pada si se fun o iyan ni gbe bo ba ti ka nkan mo lowo mo go re ajo re to nda iwo na ko *347*1004*2# ni o gbe ode be *347*1004*2# o gangan lo ma gbe ode be laaro yi mo wa ra ro mo relent mo dagun la o gbogbo alaye bo se play cashier iwo ti o baye mo ti so be yen be nikan ba pade mi e jo bo won se play cashier gbogbo eto ori eto mo ti polowo kase n ba ti toro kase lori program ti o ba ti yo yo yi olola ti n ba tun ti lori program sugbon pa wa pade ni nrona mi na fe ma play kase play re gbon bo won se nta lo gbo program won so bi won se nta nbe e so ti ye bayi mo ja ko mo fe ko ma ye gbogbo te pade mi te ba ti ri nkan kan te fe so e ma wule foro kase lo mi gbe mi na ni life mi ti bo n live kintu wa se parki moto kale ma so fun o pe *347 kan *1 kini kan *2# kan legbe titi ni lo be o e mo pe nkan kan le mi na lo se be o se pade mi ehe so fun di eyi n ba ti so bi an se n play re fun o ti ori eto bayi ti o ba ti yo pe number ti mo fe pe yi boya ko ko number ile 02013306194 02013306194 tabi o chat won lori number

kaabo pada latoju oja o ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele vala vala le ni lebada o ya je kemo letu iroyin re da ya todu gbegbe nkan si o ma gba yin send darapo mo wa hello wa live and ni big big agira gbalaye lo kan ni bani dore facebook kan ni lagelu 96.7 fm lori je kemo fan family wa nbe lori tiktok hello wa live and dore ni at top striker under oh yeah follow and like it let's go there egbadun behind the scene yen bo se ma nlo niyan e ja gbo lede germany wole olorun nikan ni koko jama musi alayo o tori pe o tun wo lule fun gba elekeji laarin bi ojo merin be ba gbagbe lojo saturday nigba won koju iko ti rb league iru sele sele si jama musi ala lana won tun koju iko edem iyen ninu ti presisi to waye ti iko bayern ti bori pelu ami ayo merin si meji o wole koju iseju mefa lo iru n to sele si lojo saturday ba tu sele won tun sare si won duro la emi re ko pe ko jina o ma bo sori ero ayelujara o de je ko di mo yi pe e lo foke bale ko sewu o ye ohun nti sele yi ohun ke si sana ki soni ohun ti mo nkan to sele pe ke se nkan to lo fag pe o ma regulate e ninu iwade awon ze leto lera won jo di mimo yi pe nti se jama mu si ala pe won pe kini ye ni neurological dysfunction neurological dysfunction bi an se pe nu lede ti awon oleto lera sugbebe mi o ba tu fun yin nti an pe be ni ki agwa ara kokan so sele lojiji gbogbo bi isan isan to n gbe eje kaakiri to n supply brain spinal cord atawon agwa ara mi kokan so sele lojiji ki ise ki gbogbo nkan duro wa pe so ankan awon kan yen ni won pe be won ni pe o ni atunse pe gbogbo tin cause e won se wule wule re lati ja yi pe ko mo bi ti oro de duo ibi ti ero washiu o ti gba wole re o mo la la so mi pe ti ero washiu ba jade tori pe awo gba arun ni pe awo gba arun a le pe ni gbogbo nse ngba ta ba gbe alasi ati oludari iyen to ni ero washiu gangan iyen komre olembe olembe eke ero washiu a gbe won wa sori eto laaro yi lati je ki won so nkan ka bi meji nipa ti ise tuntun ti won fe gbe jade an bo lapa abeyin o ye papapa lati beyin as you dey go odo lede spain oluko ni o se morio o ti je ko di mimo wi pe agbabalu merin kan be to ja yi pe starting shirt ti won won ti hanger si dressing room ma je agbo o si nbe pe awon merin yi awon merin to nfe kakale yi ngba ti won bi lere yi pe awon agbabalu mo ti ya pa bayi ninu ko yi se ko ni ma se yin ni kami kami kami bayi taba n so nipa idije la liga ati gbogbo awon idije ti a ti kopa ni saa ta fe mu yi o wa ni ko si wahala kankan pe n to ma n daju naa ni ki oluko ni ko le ko ra ko so iyen ni pe ko ni option lorisirisi o ni sugbon bo option se wa wa lorisirisi yen awon merin kan nbe to ja yi pe starting shirt ti won bi oba si ipalara o won ti hanger si dressing room nje awon merin wo ni gbogbo alati mo pe Kylian Mbappe bákan náà fini olúwa fini junior ò náà wà nbẹ ó sì dárúkọ ó dárúkọ agbábọ́ọ̀lù tuntun yanda made toyezede àti jude bellingham oníṣẹ́ ẹran mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn starting shirt ti wọn wọ́n ti hanger si dressing room òyìn ò ní tàbí ṣùgbẹ́ kẹ̀kẹ́ yẹn ó ní náà ni òwúrọ̀ wàá máa to aṣọ mọ́ àwọn èèyàn wá ń bèrè nípa pé ẹ dákun Trent Alexander Arnold ni ise ti ga Dani Cavalier to ti ku o o da pe aye ti sile ona ti si ona ti la sugbo se morio down won ni se rin tin ba wi ni e ma wi o itin ba ti so e gbodo so o n to n so yen ni pe e merin to n kakale yen n to won ba ti so e ma ti oro so n lenu tori pe awon eyan wo yi pe e ma gbagbe yi pe Don't be dancer. Don't be dancer. Ma pe o ti wa ninu iko yi.
lati no kwenta mi la omo Netherland yen saju ko si lohun ohun na ma kanle wing back aye ni Bese Trent Arnold Arnold Alexander Arnold se yo le bench okunrin yi sa e ja ma wo igba league ba bere e ma gba gbe owo tin lo bi 205 million pounds oni ko Madrid na le agba ball bi marun bi mefa lo wole sugbe ma pe free ni Bernardo Silva wole lara awon to gbowo lo to gbaje lo o na ni Ibrahima Konate Marco Cucurella Carlos SP ara won to gbaje lo niyan o bakan na Denzel Dumfries owo ti e o ti e

0: ọkan gbogi lasa le Yoruba lasa nbe laruge pato oro niyi ti Oyo State Minister of Culture and Tourism pelu ajosepo agbarijopo elesin bile nipinle Oyo se yo sesese se asekagba 2026 isese day orisirisi nkan lati gbe se fun igbe laruge asa wa nile Yoruba idanileko ati afihan meremere ti se ti wa isese day celebration yo waye logunjo osu kejo odun 2026 indoor tennis court Lekan Salami Stadium Adamasegba Mbadan lati se o eni aye se pataki julo gomina pinle Oyo engineer Oluwaseyi Makinde alejo pataki igba keji gomina pinle Oyo barrister Bayo Lawa honorable speaker of the house right honorable Debo Ogundoyin gbogbo loba loba nipinle Oyo first class obas ni zoom mararun yo wa nikale lojo na afasa dara ni jo nilu lorin ibile yiyanrin lelese jesin ni tulu itifan akase adua forilede ati ipinle Oyo olugbalejo agba Dr. Wasiu Olatubosun Oyo State Commissioner for Culture and Tourism logunjo osu yi ni Lekan Salami Stadium Adamasegba Mbadan
1: Ore, afaimo kuma jamu ami ti mo nroye e ninu agwara mi ni o han mi le mo kara o ma ta mi bi pe mo fomi atapara ara nja mi je nko ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba n bari e ni ti pajapaja to ma mu mi lowo atese sugbon iro lo npa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo ore o je gbenu e dake soro fo wa leleyi abi aare ara to n ba oja se won ogo nipa bi ansi capsule ni egbogi to je ohun ni gbogbo eyan lo to ba n di pe ara nta ni ara yun ni ara nja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi pajapaja to mu ni lowo atese bi ansi capsule O wa kakakiri bi 20,000 ojulowo ogun jakejado ilu Ibadan BNC capsule wa ni Danax pharmacy Adamasinga Tanimola pharmacy Okeado Aslam pharmacy Mokola roundabout Boste pharmacy Apata Solution pharmacy Agbeni BNC capsule wa nilu Iseyin Oyo Ikiri Iwo Ede ati nilu Ogbomoso tabi number 30 Adekoya house Anfani road roundabout Ring road Ibadan Ileise Temitayo Trade American Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade lati mo gangan ibi ti le ri BNC capsule ra ladugbo yin e pe 08103369434
2: Kereu. Emi nla so fun gbogbo eniyan papata papa julo awon lugbe ile Ibadan ati pinle Oyo lapapo wipe egbe eleran Active Butchers of Nigeria Tawa Kalitu Oyo State Chapter labe alagawa Najimuddin Balogun Aliwu ohun la fin kede fun gbogbo eniyan papata wipe to ba di lola iyanjo kokandilogun ninu osu kejo odun ti a wa yi gbogbo omo egbe Tawa Kalitu papata awa ma sise ni ti wa o gbogbo ri odo wa papata jake jado ile Ibadan ati pinle Oyo lapapo gbogbo be le ma ti reran ra kosi wipe ataja gbogbo omo egbe Tawa Kalitu papata lo ma ta eran nitori na gbogbo eniyan papata to fe ra eran e ma se jaya rara to ba di lola gbogbo omo egbe eleran Tawa Kalitu Active Butchers of Nigeria a ma wa nibi ta tin ta oja wa e si ma beran nibe lori isirisi be ba se fe si bakan na la dupe lowo yin be se tin ba wa raja latẹyin wa ife ta ni sira wa ko ni pin lagboro Olorun oba a o ma reti yin lola olukede alaga wa Najimuddin Balogun Active Butchers of Nigeria action
3: Oluwa ri je mi na ri temi se lodun yi ojo lo Tele ba ti raka lati je eyan to le begbegbe ti oju e ko ti pade woli re ni lojo to ri to ba pade woli re yo ri sile kilo ti nbere fun lati ojo to ti be to ti ri gba owo Olorun idi e to Oluwa fi ko si woli re Pastor Prophet Akintayo Yusuf Kengbe oro ti ri je wit ti so Evangelical Ministry International wi je be ko sa gbe kale adura ti gbogbo eyan ti ma bere ti fe lowo Olorun ni gbogbo ojo we se lagun meso wuro si meji losan ti gbogbo e to ba wa sinu pade adura yi ti lere pete ninu pade adura Oluwa iwo lo wa to igbe Christi wo ninu ijo Wijem International ko ri yanu Olorun nigbati woli asoro seni Pastor Prophet Akintayo Yusuf Kengbe oro ba pase ironu so asotele sinu aye ori koji ko bakan na lanfani tun be lati ri baba woli leyin pade adura fun itore Olorun oro esi ko leleyi wore wa fori kori adura lati bi kibi edigegede tabori tameni ti o ya eso follow kara pe kun ma gbe tabi siwaju oko yin bo wa si Wijem International to wa ni Wijem Boston Forogun Eno Prophet 0805 135 0649 iwo na jajo pade ni wesi ose yi ninu jo Wijem

0: ka bo pada le ka ipolowo oja wa edo ki royin to n kile to n hale fun tooro oni o n te sowo waju ikani lagelu fm oke to gajoki ibe ni e ti n gbo wa kete kete ka ki igumerin agbaye eje kemi omole ko yin papapa arele wa nigeria tele good luck jonathan lo ti ke gba jare lori bi awon gomina ti won be lori alefa awon ti won yan sipo kan tabo mi awon kan oloselu ni won se ma to lowo owo lo si awon ipinle ti won ti n se eto dibo to je ada le n to n pe iru nkan bayi o le maje ki nigeria papa julo eto ijoba wara wa ko fese nile tabi ko ma yin si jonathan in lo fi kilo eta fun are inu ati jade to fi tala na lu abuja eleti o fi n soro lori eto dibo to waye ni ipinle osun lojo abameta to koja ewe ogbe osuba kare fun ajo eleto dibo nigeria awon lajo lajo eleto abo awon egbe osilu awon oludibo bi won se tuyaya tuyaya ta ti won to lowo owo ti won dibo ni irowo irose ninu eto dibo to koja ohun jonathan ti sare nigeria tele in lo wa ke gba jare wipe bi awon lo ko loki bi won se to lowo owo ti won lo si bi eto dibo ni ipinle osun pe o ku die ka to tori pe iru nkan be o le danbaru eto dibo o pe ru lana be omo waye inu eto dibo adadi to waye ni ipinle ekiti ati ipinle ondo le ton pe awon nkan bayi yo ma se akoba fun iduro sisin isejoba awara wa ni Nigeria the nation inoko
1: oda je kemi na tinu iwe royin the nation mu eleyi latari eto dibo sipo gomina ile to waye ni ipinle osun ni ojo abameta satide to koja ni o won ni eni ti se omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu APC ninu eto dibo to waye ni ipinle osun Bola Oyebanji won ni na lo mo ti buwolu ipinu egbe oselu APC lati lo re se agbeyewo si esi dibo ele to waye ni ojo abameta satide ohun o egbe oselu APC ina ti sala yoro ipe awon o se atupale awon esi ohun lati mo igbese tokan ti awon o gbe o Oyebamiji ona na ni eyin awon ibo eleyi tori ko jo ninu eto dibo ohun ina lo to oku o le ni egberin o din marun ati egberun lona ojile ni irinwo ati merin eleyi ti o fi je igba to fi gbe ipo keji tele eni ti se gomina won ni ipinle osun ademola adeleke eni ti won ti wa nsola yoro wipe eyin ibi oro deduo lasiko ta wa yi oye ki o ti wa ki pe o ku orire o won ni sesi gbagbe ipe egbe oselu APC ina lo jawe olubori o ninu eto dibo ohun ni awon ijoba abile mokanla ototo ti a ti won si kede adeleke gege bi eni ti yo se be to jawe olubori o ni kutuwai ojo aiku sunday leyin ti oko omilengbe eto esidibo to ko jonti e to si jawe olubori ni ijoba abile mokandin ni ogun iyen 19 local government ewe won wa nsala yoro wipe Oyebanji ona lo dupe lowo omilengbe awon omo egbe oselu APC to si wa nsala yoro wipe bi toro dedo lasiko ta wa yi awon o se atugbeyewo esidibo won o bo tile je wipe opolopo awon omo egbe oselu APC ina ni won ti korinre ten si ki gomina adeleke ku orire koda are Bola Ahmed Tinubu won lo ti ki ku orire amosa opolopo won koda eni ti se okan lara awon adari ile igbimo asofin opo yemi bamidele ina lo ti ro Oyebanji pe o wa ti e ki adeleke ku orire amosa oni ngba ti o mo foro lede oni ohun dupe o lowo gbo awon alatileyin ati omo egbe oselu APC fun atileyin lanla ele ti an se fun o ti wa ro awon osele to abo wi pe e gbo awon imo pani nipa kupa ati igbese latun ti se ikolu si awon eyan mi ti ajo omo egbe oselu APC n lo nro awon osele to abo lati moju to
0: o tun ti se o owo lo se o se ngbe o se ngbele o di omi luke sapo ijoba apapo awon ijoba ipinle ati awon ijoba ibile Nigeria gege bi ajo ile ti ma pinwo sapo awon ipinle ijoba abile ati ijoba apapo ile ta mo si Federation Account Allocation Committee oni won ti pe apapo owo kan to je trillion meta o lebele nja o ni ijoba apapo le wa Nigeria awon ijoba ipinle merin din ni ogoji awon ijoba ibile to nje bi edegberin to je bi adorin merin le adorin le ni edegberin 774 o ni won pin ni osu keje to koja July gege bi iroyin to to mi lowo yi lati pase ajo akuroyinjo le wa Nigeria ta ma sin nan nibe won ti pe enikan to nje adari eto iroyin ati kan si aralu fun akaku agbayanyan fun Nigeria Accountant General of the Federation ogbeni Bawa Mokwa in lo shafo moron di mimo lanode ni lu Abuja Mokwa fidi oro mule pe owo awon ni fak on lo buwo lu pe to gege ba se buwo lu gbogbo gba won ni owo ta kunri won ni owo ta pin fun osu keje onu trillion meta o lebele nja die on lo wo na gege bi o se safo me pe ni bi ipade olososu kan to waye loweri ni won ti kede oro na won ni ipade ohun o na ni o si waye papa julo lati to se agbeyewo si bu ni o se njade lapo ijoba apapo le wa Nigeria ile ti won se nwoye bo lo tan pa wole bo se ngole si abi bo se ngberu si nibe oni won ti wa kede oro yan yan yan ipe adupe owo wole o sodo si apo asuwon ijoba apapo le wa Nigeria won ta ba wo su keje wi pe owo ile eto wole won ni owo ohun olo oke ogbenu oke o je bi trillion merin o le die ye 4.359 trillion naira ina ni owo ohun ile ti won si nsafo mo oro di mo pe owo to wole yi o lo oke si pe se ri to wa to fi lo oke si o to bi 658.087 billion naira ile ti won le pe ni ida 17.8 ni kini on fi lo oke si won ta ba wo bi pe owo to wole ni osu kefantie ti won la kole re o je 3.700 trillion naira oni won kole le to fi han bi pe owo tan pa wole sakoto oba labele ile wa Nigeria o gberu si be ini o tin lo sako awon ipinle ijoba apapo ati ijoba abile na o ti ru gogo o

0: okan gbogi lasa le yoruba lase nbe laruge
1: pato oro ni
0: ti oyo state minister of culture and tourism pelu ajosepo agbarijopo elesin bile nipinle oyo se yo sesese se asekagba 2026 is such a day orisirisi nkan lati gbese fun igbelaruge asa wa nile yoruba idanileko ati afihan meremere ti se ti wa is such a day celebration yo waye logunjo osu kejo odun 2026 indoor tennis court lekin salami stadium adamasegba nbadan lati se o eni aye se pataki julo gomina pinle oyo engineer oluwaseyi makinde alejo pataki igba keji gomina pinle oyo barrister bayola wow honorable speaker of the house right honorable debo ogundoyin gbogbo loba loba nipinle oyo first class obas ni zoom mararun yo wa nikale lojo na afasa dara ni jo nilu lorin ibile iyanrin lelesejesin ni tulu itifan akase adua forilede ati ipinle oyo olugbalejo agba dr wasiu olatubosun oyo state commissioner for culture and tourism logunjo osu yi ni lekan salami stadium adamasegba nbadan
2: Ora boto nbo lana yo ti o si foko ba le be ni ko lo lo oluwa oba ogo dupe dupe to mi yo ni jabo
3: gbogbo bibi ipinle oyo gbogbo bibi ile ibadan gbogbo olugbe ibadan onisaje ile ibadan egbe mogaji ile ibadan labe are asimi yare odun olurisa lona mi si yin asiko odun ba lo tan sebe mi ati yin orebi kan be ma ran mo ni seru ifi to mo je ni mo je ni ko kada ti ban le olowo omo olomo la ran se de toru toru eni o ra da ti ban le omo re be yewu tin toju

0: eyoju oloselu le badan itesoju badan lo ye ko je wa logun gbogbo nipa le laju e mo je won bi onse ti o da tori pe o wa pe foro ba ti o o mo daran ni gbogbo egbe mo gaji le badan wa dupo lo wa ba wa isimperial majesty olu ti le badan koko se fi tolu atun olu badan le badan balogun le badan yalode le badan ko bi olopa ipinle oyo ati gbogbo elosabo pata ese o egbe mo gaji le badan ni eje ase jeje o la o ko dibo olu kede gbogbo mo gaji le badan labi are ask me you are ori olorisa akowe egbe oloye mo gaji tun jade la odu kade alukowe egbe oloye mo gaji ajayi amadu
1: ina le lai wa na le rojihun egbe alapata kunle oyo nkede pe alage egbe wa alaji wahab olaiwola suru lagba ti jade laye lele odun mokale ni ogorun to si fi opo awon omo ati awon aromodomo ropo soke pelo ojo alarubo ose yi 1908-2026 on ladua fida ojo kejo yo waye ni International Conference Center Second Gate UI ni Ibadan latago mejo aro leyin adua fida ojo kejo oni awoje wemu yo tele pelu alaji Rashid Ayinde Merenge Ogu Ibadan ati alaji Sahid Ayinde Magic Logo ewa gbo gbogbo alapata kunle oyo koni si eran malu tabi ogun fe pipa ati tita ni alaruba na o gbogbo wa la gbeyan rugbo wa olukede egbe alapata ti kunle oyo

0: okan gbogi lasale yoruba lase nbe laruge pato oro ni ti oyo state ministry of culture and tourism pelu ajosepo agbarijopo elesin bile nipinle oyo se yo sesese se asekagba 2026 is a day orisirisi nkan lati gbe se fun igbe laruge asa wa nile yoruba idanileko ati afihan mere mere ti se ti wa is a day celebration yo waye logunjo osu kejo odun 2026 indoor tennis courts lake salami stadium adamasegba nbadan lati se o eni aye se pataki julo gomina pinle oyo engineer oluwaseyi makinde alejo pataki igba keji gomina pinle oyo barrister bayo lawal honorable speaker of the house right honorable debo ogundoyin gbogbo loba loba nipinle oyo first class obas ni zoom mararun yo wa nikale lojo na afasa dara ni jo nilu lorin ibile yiyanrin lelese jesin ni tulu itifan akase adua forilede ati ipinle oyo olugbalejo agba dr wasiu olatubosun oyo state commissioner for culture and tourism logunjo osu yi ni lake salami stadium adamasegba nbadan sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o ba si koda abi so wa da ni airo runsun ara tita so agun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gba pe pe pe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki lati de gbegbese ni kia kia keda o wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo de nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo jo yin lo la complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tojo ale lomo toni toni
1: Ni Oluwa wi o ni iyagan re ti tan o ni wa finu gbe oyun fe yin gbomo kan asiko se lala re ti tan ai lakojo ai rona apayo ai rala anu gbogbo re loluwa lohun o fo pin si oluwa lohun o mo lo si pele to kan o si deni ti gbogbo aye n wari fun aje mu oluwa re ninu ipade anu le kan si itosu kejo esi won se gain august edition bcac orioke anu christ apostolic church prayer mountain of mercy district headquarters to wa ni kilometer 2 ojo igbo oloyin ro half odu shoku bus stop ojo ibadan abi ke gbebe di bus stop loju ona ojo simoni yakole esi won se gain be lojo wednesday ojo kokandilogun si ojo friday ojo kokandilogun osu kejo odun yi wednesday 19th thursday 28th and friday 21st august 2026 ipade taro ti showru ni lojo meteta ago mejo aro ni ipade taro ago mokanla leni showru lojo meteta pelu akori bayi oluwa wi opo awon wole to tu ato lori emi lo nbo inu ipade anu le kan si to osu kejo lolorun ti fe yanju oro re ibe lorun anu ti fe sikan gbogbo ni ba gun ori oke anu lo osu kejo yi ninu ipade anu le kan si ilekun anu won yo si gbaragada pastor isaiah o alade omo woli lolugbalejo prophet moses o alade olu baba ori oke yo sure fun wa wa gbadu akalekun anu aye oke oku orire
2: e ka bo pada lati oju oja edo ki royin ona lo nte so waju o o da je kin se be ki mu eyi ninu iwe royin

0: tako o ni bi eto ri bodun 2027 bo ba pari tan nigbati are Bola Ahmed Tinubu to ba jawe olubori ninu osu kini odun tin bo o ni gbogbo gungun ti wa nbe ninu ile ko wa won kan wa wo ojutu si kan pada si eyo kan o iye son wike o na lo fi oro na lede nigbati nba awon oniroyin soro nilu Abuja minister won ti waju o ni eyin na ewo eto dibo to waye ni kope kope eni to jawe olubori ina lo ni ibo ele to ni le ni egberun lona edegbeta eni to gbe igba keji o ni eto dibo ele to to egberun lona erinwo 400,000 teni to wa ni ipo keta to si ni esi dibo to to egberun meta din ni ogun 17,000 o ni ewo egbe osilu gomina na in la won sore yo o ni sugbon to ba di eto dibo gogogo lorilede Nigeria o ni egbe osilu ohun yo se yo jawe olubori o ni are Bola Ahmed Tinubu ina ni yo jawe olubori nbe o ni ohun wa ro awon teje egbe osilu latako e ti bere sini mekun sun bayi o koda o tesi waju ninu oro re wipe be ba fe mo soro pe awon egbe osilu alatako o ni e mo pe won ni egbe osilu alatako mo o e mo pe won ni egbe osilu alatako eleto ti di ahere pe
1: o da be je kemi nu mele ko yin lati le badan lo tin jade wa o gege bi ajo eleto odibo le wa Nigeria se disiso loju ipolongo obo are ati legbe ma asofin agba ni Nigeria loni won pe egbe kan ti won pe ra won ni Remi Oseni door to door movement for your south senate and Remi Oseni polling unit volunteer oni won ti darapo pelu honorable Abbas Aderemi Oseni lati mo ki alaga apapo egbe oselu APC egbe olosusuowo kaabo si ipinle Oyo inu igbese abewo re si ipinle yi inu atejade eyi ti won paapo fita lati pase comrade Alabi Caleb comrade Adegoke Kainde ati comrade Joseph Abiodun won pe door to door volunteers won gbe osuba kari fun ipade awon ikan ikan ile ti won se pelu Remi Oseni Remi Oseni support group ninu egbe oselu APC egbe olosusu owo to je pe awon adari APC ni tibutoro ijoba ibile meso ototo to wa ni Oyo South Senatorial District on lo wa ni be to waye lojo Aiku Sunday ni Agbadagbudu to wa ni ijoba ibile Ariwa Abadan Ibadan North Local Government Area ye le ti won pe won se pade ohun fun honorable Remi Oseni ni o le to je pe o saaju ojo oni to je pe oni ajo INEC buwolu pe ki ipolongo obo are ati ti legbe ma asofin apapo ti nbe nlu Abuja yo bere be won wa pe awon lo akoko yi lati fi gbolohun ranse o si gbogbo awon ikan ikan nbe ki won re daju wi pe won jawe olubori ni ibudo odibo ko wa won fun honorable Aderemi Abbas Oseni ko le ba adibo wole gege bi asofin agba nilu Abuja ti o soju ekun gusu Oyo Oyo South Senatorial District won pe gbo ibudo odibo patapata na si ti fe jawe olubori o gege bi atejade kan aboro to jade latenu are fun egbe awon aranso iyen Nigerian Union of Unions of Tailors won pe ko din o ni eto ebo eleti o je bi egberun meedogun eleti awon ri pe nta won o awon ri pe awon se lojo ni pamo fun Remi Oseni leti won se wi pe awon egbe ontaja mi bi egbe awon tin tabata ni ogunpa awon egbe kan ti won ta pako ni iso pako lohun iso pako plant sellers ati awon mi lengbe awon egbe lolokun ojo kan na ni won pe won fenuko ile ti won wa nibi ipade na le ti gbogbo won ton wa panupo tori ba ba da iyojo soju kan yo osusu ni o wi pe bo ba ku irawo kan loju orun honorable Abbas Aderemi Oseni oni awon ba lo pe nta won si fe se ni pe aseyori to se ninu eto ribu e to se ni 2023 to fi n soju ekun odibo edo ati ila orun ibarapa ni legbun asofin apapo keji wi pe o tun jo lasiko yi ti o je pe legbun asofin agba ni o ti wa ma soju ekun gusu Oyo le ti won pe se ringba na nigba ti o fi eyin ojugba re janle yen lati nu egbe oselu PDP honorable Yemi Taiwo oni alafo gboro gboro ni bi okun tanrin ina lo ye ju yen lo pelu apapo bu ile to je egberun 18,000 to tun le koja ni o won ni o ni re mi o se ni ino fi bi honorable Yemi Taiwo wo lule lasiko ohun to si je wipe gbogbo ibudo odibo patapata in lo ti jawe olubori iru la n fe ko sele ninu eto odibo ti o waye ni odun 2027 je pe gbogbo ibudo odibo patapata on lati fe o ki honorable Remi Oseni ko ti dibo wole ni ekun odibo gusu oyo

0: okan gbogi lasa le yoruba lase nbe laruge
1: pato oro ni
0: ti oyo state minister of culture and tourism pelu ajosepo agbarijopo elesin bile nipile oyo se yo sesese se asekagba 2026 isese de orisirisi nkan lati gbe se fun igbe laruge asa wa nile yoruba idanileko ati afihan meremere ti se ti wa isese de celebration yo waye logunjo osu kejo odun 2026 indoor tennis court lekan salami stadium adamasegba nbadan lati se o eni aye se pataki julo gomina pile oyo engineer oluwaseyi makinde alejo pataki igbakeji gomina pile oyo barrister bayola wow honorable speaker of the house right honorable debo ogundoyin gbogbo loba loba ni pile oyo first class obas ni zoom mararun yo wa nikale lojo na afasa dara ni jo nilu lorin ibile yiyanrin lelesan jesin ni tulu itifan akase adua forilede ati ipile oyo olugbalejo agba dr wasiu olatubosun oyo state commissioner for culture and tourism logunjo osu yi ni lekan salami stadium adamasegba nbadan
2: Eyin ti papa papa mi na ti gbogbo ile mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni zuri lo lo kose soko yoko to o se kini o shoki zuri wa ni gbogbo ja ti shop kakiri nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic zuri lo shekini zuri lo lo ko se chai
3: make your cooking fun
4: Arogun gbogun mi ipade aduro olosun meta meta ti sa yi tun ko akore majemu ti ajogun o nwaye ninu ijo CAC Upliftment Family Number 1 Solution Center ti Iyadidu Alafia Estate Leso Omiadio Ibadan iti yo bere ni ojo kerin logun titi di ogbonjo osu kejo 2026 ipele adura owuro osan ati isoru ojo isimi ni dupe ati oro ase latenu woli olorun yo ma lo pastor Adekunle pastor Felix Pastor Lare, Pastor Lawa, Pastor Adeyinka, Pastor Folarin, Pastor Abioye, Prophet Fadipe, nigba ti Lady Evangelist Lara, Kende Akiwale Kokoro Aseyori, ba fi ori emi sifere si orun, Prophet Adeomo Jesu JP, AK Omo Alasi Orun, Olugbalejo, fun alaye 0703301923 tabi 0805512361.
5: Mo ti bere won le salai mo panile rin lakoko apejopo itakoro sori la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
5: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: kaabo pada lati oju oja edo ki royin o nse be on te waju tayo iwe royin daily post ni ayin won ni gomina na ni ipinle ekiti ayodele fayose ina lo mo ti salayoro wi pe kini ohun fi egbe oselu pdp le fun gomina seyi makinde yun egbe oselu pdp oni rale rale re in le ohun fi le fun o nigba to je pe gomina ipinle oyo ina loko gbogbo ajaga soro tin be lorun egbe oselu na in loko wonu e Fayose lo fi oro hun lede wi pe eyin gbogbo awon isoro eleyi ti Makinde ko ba egbe oselu PDP ko se leyin awon erongba to ni lati te waju ninu oselu lati ma nawo si awon po kan si keji Fayose en lo ranti oro ni be ba gbagbe ohun ranti bi Makinde se bo se tun to soke to foju banjo ni to si se ileri wi pe nigba kan kan nigba inu igbese aye hun o ohun oni sise tako are Bola Ahmed Tinubu o te waju ninu oro pe a gbogbo gba na ta won se G5 gbogbo awon la won jo ise papo nigba na lohun o ni nigba ti oro si pada jade tohun ri kini akole pelebe kan iyun flyer ti nfo kakiri ali jara pe a gomina Seyi Makinde o fe di areke o ni o ni gomina Makinde o ni lo n ba kan si pe ewo leleyi ti ohun ri lori aye lujara yi o ni lo ba salaye run pe a pe se ri awon flyer te ri lori television pe awon odo kan ti an kan fe wa nti won je eni an gbe yun kaaki wi pe ko si nkan to jo wi pe ke se po n so po n fe di are lorilede Nigeria o pe bo won ba ti e wa so pe se bi enu hun gangan ni o ti gbo se ori aye lujara en lo ti wa mo ri e fa awon eleyun le won wa nti won je ni so won wa mo gbe apo ti dibo tako eni tojo mo le yoruba lado ta won ni oni amosa ni gbengbeyin ebi n lo pada ti jade oni e bilere to ba je pe ro mo npa e bere lowo gomina Seyi Makinde oni se bijo ni nanu ti o wa si ipinle Ekiti to wa gba gbogbo ilakale egbe oselu PDP to jagba mo hun lowo nigba na lohun oni erongba re to sa fe dikun lanla mu lorilede Nigeria ina ni nti ka to fi ko isoro wonu egbe oselu PDP o
1: o jare de fuya lori edo kiroyin fun toro oni be ba boju agwere pa agu mesan ku bele njani nigbati abasi ndide bayi eto yin eto wa je ka jo so lokan eleyi ti oguri ategun nigbati a mo gbaleju honorable aderomu said adesina to je ikankan inu egbe oselu apc ni ipinle oyo temi tayo ye ladun aboro loko mi je apegbon kan ba apegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni njebe kuni tale wa o eseun tengbo wa
0: eseun gan ni lopolopo abidemi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba ko ti a mo se lojo le oni yo san wa si dada o dabo

0: bini bini wajo malode bini.
1: Ede na yoba o.
0: Bini bini la jo malode bini.
1: Badani mo uje.
0: Egun baba nle mokbara mi de.
1: La olotu.
0: Ti won fi je akutu kata loju ogun.
1: Amani jaba ti pera re.
0: Ina egbona tewe tewe ye si e roro tegbo tegbo.
1: Oma akpaja.
0: Atari egbona te inte ekpo.
1: Oma daga ya ega.
0: Ah, jibi o ni kwa wusi, ah, jibi nduru ma wuse.
1: Komodo, komodo, boro kaka, la kodo lompe tu ni yemetu, oma panu jagada eti yemetu.
0: Ah, jibi nli o keke ti me yeri fan, ah, ti li o dodo ti duri ile meri. Ori ile meri, ori yo ni buru, ori adia yi buru aya yi dudu. Ori adi iburu ko mo le yo lorun eni o ba ni e mo logba ipe olorun o ni gba fun won o ni ba yin baba nu je eni eleni o ni gba se yin se e ka aro o
1: o mama de o okopo ka ku lojo ajo ima
0: iya ifa isa fi sile mo ti de ti pe
1: o de bi ti nde
0: ehn
1: omo eni ijoba ti pe rare lokun yi
0: eba Rocko star, Emma Wule. I'm going to request, I'm going to request, I'm going to request, I'm going to

0: lana ero aye lukara gbogbo ri e kun ba mu lori bi en tin gbe photo me tin sunkun wi pe e dakun e sanu e ma je baba awon oku e sanu baba awon
1: o ti de omo olotu
0: omo re ti ki ba so mo re to wa sori ero aye lo jara ba wa ti e gbo n to je mo be o to se alenu lati a ma se a fi wa followers ni abi kin la fe fi wa ta fi ma gberu e o nka luku abi ti e lara o se n to wo 40 50 ti o sin tin na
1: mu number yi o
0: igbesi aye mi moro lokanrin
1: o ti de fun
0: o ni se da to afi ko la wa da ju be lo eni ti o ti ku o ti moru ku ti o pa hun o omo e wa se mo po bin
1: o ti de olorun
0: iwon ba lo bin ni amumara oro mo o ni e dakun e saanu baba mi o ni baba awon ti ni aisan jejere cancer cancer ohun si ti wa ni stage 4 ti a ba nso wi pe stage 4 arun jejere to wa ni nti oloyinbo npe ni dead alive dead alive lese kan aye ese kan orun ti a ba pe eyan wa ni dead alive
1: ni ti wa ni
0: ese kan aye ese kan orun ni to wa nle iwosan ti omo bi o wa mo ese kan aye ese kan orun lo wa eni tin lo oxygen ti an gbe sin ni mu ese kan aye ese kan orun lo wa won gbeyanju lati gba visa india fun ogogo nibi won tin process visa re o tu ose kan ko to jade o si to jade won so wi pe ogogo ti weak o da won ti ra ticket lati gbe lo si india won lo ti weak ko le wo
1: plane
0: o loju bi ti agbara okun eyan mo te won fi le gba yan ninu ajo agbaye pe keyin ogun baalu o ba ti da baun o ti de wi pe afi ti an ba ma sata ambulance en ti o si sata ambulance ti o ba se joba o le se po lori orilede kan lara re o ya ti en fe gbe lati country kan lo country mo fe mo gbo ri pe individual tori doctor bi merin o wa nbe nurse kiara bi meji o wa nbe pilot o nikan ni won fun ni odidi plane o ba fe yiwo eni ni arese ilu to ba ti fe yiwo won le sare la ki won land sibe pa pere ni isin keyan ma lo ilu oyinbo ko je pe ngba won wa ko nigeria ngba won de ghana loro fe yiwo won land si ghana irun a plane to le sibe ki sowo kekere o isowo kekere ni ambulance plane to ni priority lati gbe alaisan be kabiyesi olodumare ninu ekun e ninu ekun e ninu ekun e o ni awon dokita awon pa baba awon ti o ni won o toju baba awon mo that is to say se ki se pe won ni won lo re fese leto pe aisan ti dokita ba ti woju to e ti lo sibitu nti e ma so ni pe e lo fese leto dokita kan wa rerin o ni iro ni o oni ko si bi ti dokita kan ti ma so fun yan pe e lo fese leto oni ese le fifi to ti dokita ba ni keyan lo fese leto nkan o ni ko si doctor akosemose kan lo sibitu kan to le so ru e fun yan o ni number 1 otako ofe medical ele keje ni pe o nto nda bi eni pe o mo tin se ngbo ba pe egbe eyan ku lori boya o wa no plane lori ofurufu ni tin to wa pe e mo egbe pada egbe e mo e lo gbe si inu moto kini dokita so nipa ogogo mo nbo e ja sare gbokede ati ipolowo oja e
2: 96.7 Lagiliwa FM 96.7
3: Baba Ibaruba Onisegun Ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan
4: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka aromale egun lapo egbe abi komo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gboyin owo kan ese kan gbodo ma gbo riri abi kin kan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: gbogbo ogba ti mo ba ba soro condition re worst ju bi mo se ba soro tele lo koda o to improve si ni e ma wo le onibara mi e ka ro o e ku ojumo o
1: yes sir e ka ro gbogbo le
0: cdk are ile ise ma ronuku ile ise alara agba ida ile ise tin yo ni kale lowo osoro ti o ba si ola yin elomiin tori ipo fe wo television le ati ipo fe mo lo microwave ni kitchen o ti lo re gege friend ye o ti gbe so ogun owo awon mi wonu se yawu tori wi pe won fe gun moto awon mi di 419 ojiji tori pe won fe ro kada aimoye olokada ti won ti pa loju popo tori pe won fe gbo kada lowo re ki won lo re ta ni gbanjo a mo dupe lowo yin omo nigeria ni ki ndupe o
1: e
0: wa so gbogbo nkan dero bi ti lo oyinbo nigba mo lo london ni mo kokko ri arisa pe ase eyan le ra television ke eyan ra fridge ke eyan ra gbogbo nkan sinu ile ko si fi bi odun merin odun meta sanwo re ah mo ni olohun o mo je ki oro nigeria o dayo ka wa na o da bawo ase jokun jokan ti nigeria na tawa na o le ma ra nkan so die die e mo ka bo sori eto yi o
1: yes sir ise sir
0: ile ise cdk e ti ni ile ise kan ni moko la tele
1: ben
0: e tu wa lo ri si mi isapata se demand lo to ba ni abi okan wa be
1: demand na lo to be sir ko de ti ba fi ro awon customer na lo ran to lati bi omi ona be ko ta yen
0: kabiyesi olohun
1: ile to moko la yen so shop is for ni apata be de se so yen na lo se ri ko le ba rorun fun awon nigeria na ni lati ni awon nkan tan lo nle pelu irorun ile ti ma fi ko won lo soja lo didi kan lo ran kan eyokan owo eyokan yen o le ra as many as possible ni ori app cdk maso won die die e ton de ti mata fun loja na lati mata fun na ni ori app cdk lai si ele kokan lori e ko de ti won ju toja na lo ye ton ta loja na la mata fun ni cdk e te fera solar freezer ni o e fera generator inverter e fera back to school fun omo e fera bi abi food flags lunch bag fun omo yin ac abe se fera washing machine ba ye se rorun wi ko ti da ki won ti ma fo fasho mo ni time ta wa yi be se fi washing machine fun aso on je yan imagine lo
0: e fera phone na
1: an ta phone na ta laptop
0: be beta won eyan le ma wo ati iphone ni ati gbogbo android ni
1: leyin onje bata nkan tenu onje aso
0: eh tarais
1: tarais atapanu kole ade yayan lowo ade taile bo pe nkan to ma yeron fun awe eyan ninu ile wa fe wo tv
0: ni be ba ti en tale ni polo yin
1: solar freezer en te fe se fe se frozen business ni cdk le ra solar freezer ke ma so won die die lai si ele kankan lori e de tun ma gba won oja yin ke to pari owo yin awon kan ni pe bawo la won se le janfani yi e kan ma download application wa ni cd c a r e loruko happy
0: cd
1: c a r e
0: cdk
1: cdk te ba si download application yen ba yen ma ri awon ko ti an ta te de fe ra na ni ori app e le sanwo yin ni osose e le san na ni osoosu eyin fe ra
0: ke eyin ba fe ra mo ruwa osu melo leyin
1: 6 months le fi sanwo ma ruwa
0: ogbon osu atosu mefa
1: be be ni le fi sanwo e
0: te ba de ti ma ruwa na o ti fe gbo ke eyin o to sanwo e tan
1: rara e keke to sanwo te ti ma gba ma ruwa yin
0: e na mo nso yi mo ni o ti fe gbo ogbon osu atosu mefa ope ni mo nso yi
1: ko pe
0: osu meji la mo lodun kan
1: ko ye yin sa ko ke ma to sanwo to na ma to gba ma ru awon ilaji installment plan mo
0: nso ni wi pe eh teyan ba gba ma ru wa ni san die die
1: o
0: to fe pe sanwo ta gan ma wa
1: gan
0: yo ti ma mura ati gba mi
1: be ni se ko ti run ba yin ni cdk so ma sanwo de ilaji installment plan
0: mo se ni nko
1: o na wa lori app wa ayo na wa ni be
0: ayo nu
1: o wa ni be wedding machine wa ni be
0: teyan ba fe se o ba fe da sile se dry cleaner ale
1: washing machine wa ni
0: washing machine gbogbo e
1: o wa ni be ac wa ni be generator inverter
0: anfani ta won eyan mo gbadun ninu kini ye je ka won eyan
1: anfani e ni pe ele sanwo yin die die lai si ele kokan lori

0: eye ton ta fun ni oja lati ma ta na ni CDK e lai si ele kankan so awon kan ma so wi pe tan ba ti so 50% la won ma gba oja won rara a so pe te ba ti so won de ilaji installment plan yin ni bi en fe fi osu merin san wo bayi ni sin eyan lo kan yin pe okay o je kin kowo osu meji yen sile ilaji owo yin ni yen ti de ilaji installment plan ni so ni CDK te ba ti de ilaji igba te fi san wo yen la ma deliver oja yin fun yin lai si ele kankan so office wa ti wa ni apata yen ni waju finance supermarket ni e wa ni a ele pe number yen ti 070 7460 3911
1: eto number yen ko
0: office apata 070 7470 7460 3911 junction to estate wa ni mokola ni veterinary junction yen 070 7450 3005 070 7450 5430 05 05 Timakolanu Benisa Otto Lagilu FM 96.7
2: You need fertility. Olorun da ohun gbogbo fun ilu awa ida. You need fertility de. Won ti ko won lato ke okun. Awon eroja to mu alaafia bo agbo ara. Mara bo sipo mara ji gbegbe. You need fertility. Tokunrin wa tobinrin wa. Loniworo capsule atolomi. Iwadi ijile oke okun ni won fi sagbekale re. Ajo Nadra ki lu lo nte. FDA America fun to lo you need fertility. Loro won ti ja so pe ti won ti ki won ku orire. Website www.uniquefertility.org. Instagram you need fertility CEO. Facebook you need fertility app. TikTok Unique Fertility app olu ileṣẹ Unique Fertility wa ni Jankata Junction after Kuola opposite Sofeco filling station Akara Express Oluyọle extension Ibadan 08067153744 09033556970 Unique Fertility lo wa si rẹrin ayo ni gbẹyin
3: iya muro kuwewu
4: kan se kere ni kokoro to o mo le kole kan le akokan se lo so nile alabaun a je pe tedumare ba ti o leyin to bere le dote to kuko kan le bole ko le se wo ko ririn gidin ile ise latuns gerald roofing company loro kan ase ori nile kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to kole pari ile ise latuns gerald roofing company ni o pe fun gerald roofing sheets classic bond milano shingles roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won atanu ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan gi sile ko si wahala ma bo ile la tun general roofing company amasa gbogbo yan to ba ti se pavest o ma ti kagisile o san ke koko kan sile ise la tun general roofing company ke jo soro gerald na ai ba ma ki gomo ba lo re gbe ko to di kikan asani suit 18 and 19 pondex house behind glory tabanaku bodija oju rin badan telephone 0008797 3539 tabi 0816573442 bo sen kale ko le pelu orule gerald ni la tun ara re le lo
5: Lagilu FM 96.7
6: Ẹni bá gbé kí n máa jáyé mi àìyé.
1: Ẹ jẹ́ kí n mọ ṣàlàyé fún yín wípé
6: Jẹ́sọ́ra
1: pé èèyàn ní Kansas State 4 kò sọ pé kí nǹkan kan mọ̀ ṣe o.
6: Tọ́lọ́yìnbó
1: bá dùà bá gbà tán bá dùà bá gbà tán. Oju gbogbo n ta nwe yen lo.
6: Eyin maye.
1: Ogogo yo pada dide. Ti o si tun ma sere tiata re. Ta mo gba be bo se gbadun ti. Asan ogogo. Ruji re jade. Leyin baba ti won pe ni. Beyi kogbon. Ibe lo wa. Tele titin se tiata
6: ara le pe
1: lati be
6: o da ni ko se kon gege
1: o bo sodo okunrin kan
6: titin da
1: ni odun fa
6: e si ba o
1: lati odun fa yi ni a ti se freedom ti a da ka ko sile ohun ara osan
6: ba o bi kule abi amo
1: Yinka Kodri ma so mo. Awon meteta ni won si di ibi tun won pe ni odun fa mu. Gope ko jina. Odun fa do lokiki ninu gbogbo kakos fa won ni tiata. Aja si pe bo ba se film o di dada ko lo ikan lara awon aro odun fa. Bibe ko film re le mota. Awon osere

0: ẹta lọ bi ibẹ bayi so a ki won o to mo lose counting o ti wo bi 3.something million leyin igba eleyi ni won pe to ba won sere kan ti won pe ni owo blow ebi ti star ti wa jade tan yan niyan rawo gogo jade debi wipe awon obirin ma fira won be amoye awon eyan tin ra ticket lati lu oyinbo ti won pe won fe wa mo ogogo won o si sanwo hotel funra won won o si sanwo bi won de si funra won ka kire agba laaye mo iba na jade to poju ti o fe si oni theater to loru ere
1: ipari aja ko gija
0: nigba na lohun te ba fe ya film te ba fe ko gogo ko fidi mole ni location eni lati pe yin ka code ore ore yen jo ni suru won ma nbisi pupo pupo yin ka code atogogo sugbon te ba pe awon mejeje papo e gbadun won ni location yen ka bio si olodumare olorun to nile to lorun olara gbari bi oba ti gbala keji olorun bi wo se ta ni ibawa omo re lawon otoro bara awon otoro wo fun eni to fe se gomina nipele ogun yayi ore ti mo ti mo ogogo ni koda ogogo si le kaye moto to ti ra fun olowo tan yan leleyi debi pe to ba je wi pe owo se ru so emi ro ye ki e ti oba na yayi yo ko le
1: omo odudu wa
0: adua to da
1: mo
0: ni ke fi mo ran yi nka kodi lowo o ati ogogo pe ki nka kodi omo foju sunkun ore re adua to da ni ke mo fi ran ogogo lowo o pe bi se ndun yi olohun ni jo tan e mo ka bo onibara mi
2: baba e ka ro sir
0: e ku ojumo teni
2: yes sir
0: mo ki n teso teso mo ki n tologun tologun
2: ki gan sir
0: ki be mo wa fun
2: se sir eyi ti mo gbede yi o yato o lagbara Abdes multi purpose ventures lo ran mi wa
0: e wa suma yin die fun mike
2: ya baba mi e ka ro sir
0: mo nje
2: e ku ise sa
0: mo je teje tejo
2: ti yin o ni baje o
0: mo tun je gbende logun bi kin orun mi la
2: mo nkan lolorun je ke ri
0: olorun lo ni ori be
2: e ri oro awon ogogo e ri won tan e de tun wa ri awa na e tun ri wa tan
0: e ba
2: inu egbe tampan gan la wa fe wo lo bayi
0: e ku ase yori itosun
2: yes sir
0: gbogbo lodu lodu ga ya ati rice ati gbogbo nkan
2: be le
0: olorun ni kise yan down fun yin
2: be le yellow yellow na li
0: gbogbo e olorun ese la se yori
2: be le won fi ipe fun awon eyan ni o je ta wa gbe kale
0: terin terin tadua tadua
2: awon ko eyi camera de li
0: eyi
2: camera
0: bo awon se pe e ma to
2: ero awon to pe boya oya e kokon gbe ipe ke to gbo nje ki se tondo
0: e de o
2: e ti se ti le
0: e sa mo e ti yin ni e mo ju to ti yin ni e mo ju to
2: so eyi gbogbo eyi ti e ti ba wa do po nile ise Ades multi purpose ventures
0: gbogbo
2: yi adupe lowo yi a fi akoko yi dupe lowo baba wa Mogaji Kola Olotu
0: baba olohun ojije
2: be le sir
0: won ni won book rice ati gari trailer meji kini a fe fi se
2: cherry program 77 ta ba nse yen ni comfort life mission olohun ojije every month lo ba nse program yen sugbe ile ti won se lo yi ninu osu ta wa order yen o ti wa be latodo baba ri reason ni pe won ni gbogbo awon ti won ba ti je ounje ta gbe fun won won ni gbogbo won lo so wi pe ounje yen da se mo tan ba fun yan ni e je gbe jade
0: won to wa so nkan kan won ni ke se le se yin nikan ni baba yen gbe fun pe ki won mo ki won won ni owo ti won fi book fo ounje rice nkan kan won lo le ni 100 million
2: gbogbo only awon tan wo wa loju won e wo rice kekere te wo
0: e ba
2: kekere te ran wo awa be fa le je
0: won so be
2: se bo se ora ri kekere
0: se bi imported ni
2: gbogbo e imported le
0: ti o wu te eyan mefa o je ti
2: e sa bo mo pe be se wa e le je ra yen sa golo meji tan
0: ah in to ba agolo milk ka ti to
2: awon eyan bi to de wa mi ba iru baba mi si ko to be ko so pe o fe je ra yen sa golo meji ele nkan ti ti wa fi yato o le ye se ri gari e won tan wo wa ko si kokoro kankan be wo bo se fine loju gbogbo nkan te wa wo le kokan e ko to 5000
0: hein
2: be li package yo kokan
0: atewa ti gbogbo e
2: e wa ri e le ri kokoro be eleyi lisi emi le kan na gbe fun pe ki gbe dani tin ba ti fe wa sori program yi lati gba tan ti gbe fun mi lati bi eyin odun
0: ko ba kokoro owo be
2: ko si kokoro be mi gbe sinu freezer o
0: ah ah
2: oju bi igba bi nigba bi awu bi bi ki kan budi e be ki mi go se but tori pe sin is believable
0: se be ni nle tele
2: emi ni but eleyi to wa lowo mi esa eleyi to wa lowo mi o ni mo fi polo fa won yen o ye mo se gbe lo ti mo gbe bo o ye ki kokoro ti penetrate ko ti debe
0: won ni baba se bi oba na ti book lodo
2: ti baba ti kuro bi bayi sin church baba se bi oba ni mo nlo
0: won ni won book fun kini
2: emi ni ambassador ile ise dayo district alawada loruko mi emi ni ambassador ile ise ades multi purpose ventures ile eleyi ti baba se bi oba fe book bayi sin awon go ti mo iye pieces ta ma fe because o ta tin fun won tele tele order tan fe se lisi o ti ju ti tele tele lo
0: kilo de ta won source si ju si pe e mo se rice wa e mo ko rice tutu wa e mo kewa tutu wa e mo ko gari wa kilo de ti won si ju si line yen
2: ile yoruba ta wa opolopo eyan believe pe e ba ti se oje to ti fa won eyan je won yo fi se gan sugbon be ni bo yo fi se gan tani kan ba gbonje wa si enu ona nsin to le wa ba gbonje o le ah o fe fi lo kada ra yin ni o fe fi se
0: kini kan aga to ba ti e jo lo oloselu
2: o
0: ran ti igba ta mo lo le baba adedun bu wa ni ah kini kan ni fi se kin gba nkan kan in to wa bi ti wa ba ti o wa baye won je ni pe baba na wa gbe olohun forijin baba o olohun gba bo won o baba wa gbe abo laarin gbogbo eyan won e ba mi na fo be temi sin baba wa gbo be o munu amola ta fe jeun baba gbogbo wa wa jo je
2: nigba ta wa sodo yi sa ta wa last ti mo li baba bi se ti e ti se rise wo e lo na lo wa lori lo pe nigba ti agbogbo wa de bere si le je a je agolo mefa be
0: olohun lo ni ori be
2: so fun die yi gbogbo yi ti e ba fe darapo lati je pe e fe je olibara wa ni le se ades multi purpose ventures ori ewa rice ati gari be ba se fe si to ba ye po didi trailer be wa le fe irorun lo ba de eyin oloselu tolorun ran lowo e le pawo eyan lerin lasiko ta wa yi e fa wo eyan bo ba se pa wa na le fe ka gbe lo ta se video e ti o le ni pe boya n wa so party kan sugbon o ma je oruko ele kan pato
0: mo de le se eyin ero olorun ba mi
2: bo se je niyan sa
0: se ijoba ngo kan ni sanwo fa won osise eyin ni won ti poju
2: e sa e nigba to je pe ki se ibadan ni kan ni demand ti won wa head office wa gangan
0: ero bi 50 ba n sign lojojumo ti won wo se lai se le se ijoba
2: eko le head office wa wa ibadan gba ta de ti de ibadan awon tan wa le oyo state won se daada
0: allah wa akbar
2: won se daada so gbogbo ipele osun ipele ogun kwara ni ekiti ni ibadan olohun ti yonde fun wa so fun die yi gbogbo eyi te ba fe darapo mo ile ise wa lati je pe e ma ba wa ra awon oja ta n ta awon iresi to ba wa je pe e fe se special customize iru ile te wo ba se koruko si lara e
0: ti won ya photo yin si wa ya gbogbo e
2: gbogbo nkan te se oruko ile ise yi everything o ti dirorun te ba ti kan si wa eyi te ba de fe se eri oro lori ta ti so yi e kan search fun ades multi purpose ventures te ba ti ko ade tan e fi e si se yi e ades multi purpose ventures lori Facebook TikTok gbogbo social media platform e wa le ma pe number yi 091 091 28 28 sorry 091 091 23 23 55 double 5 67 67 14 14 e gbo dada 091 091 23 23 55 55 67 67 14 14 tabi 080 080 69 69 68 68 15 15 62 62 080 080 69 69 68 68 15 15 62 lara wo number to ja si le ise to gaga gaba gbe o lele 091 091 29 29 03 03 79 79 74 74 091 091 29 29 03 79 74
0: adupe pe okun ile ise
2: ades multi purpose ventures
0: ades multi purpose ventures ile ise yin o ni jona
2: abi sir e se o sir

0: ati mo tori yo mi amsa ti pe yo dibo ati mo tade adekan bi ebi nbo adekan bi pe yo dibo asi mo to loye sarafa dinali wi pe yo dibo titi ose ti nbo ma tun ma so awon to tuku ti won o dibo fun yin ore mi adegbo ega taufik ome egbe mi ni ore mi ni to ba se pe won na dollar to dollar kini yi wa nle to ba se pants to pants kini yi wa nle to ba je ijomo luabi ewodun titi n se akitiyan fawon eyan nkan mẹta mẹrin ni ọmọ difa fun ẹni ti o wọle gomina nipinle ọyọ nipinle ọyọ ẹni ti o dibo ti o wọle ọrọ godfatherism o le mo sise o mo ni baba ngbẹjọ mo ni baba loke agbara oke agbara agba agbara soja agbara ọlọpa o le mo work out tori itosun ye tenikan ba so wi pe odidi gomina bi meedogun atawon minister bi meedogun atawon agba agba oselu APC ti won lo se campaign awon gomina ti a fe dibo tun awon yun to mejo abi mewa ti won lo dibo ti won lo polongo fun anbo losun sibe sibe na to dojo odibo ti owo wa ti owo ranse ti owo nti owo lule on fi han pe awon eyan tin gba die die o mo wa lowo mo kowo kan pamo ti won fi dibo o le mo work fun dibo ta fe di ati ma sebo yo ja pupo ki lo gbe gomina ti ipinle osun ki lo gbe wole o se awon se akanse kan o se awon se akanse kan loku die ti won o dibo oko tun la oku jo merin ti won o dibo awon papa kini bridge abeyefo atawon oju titi ton la kaakiri otan o lawon eyan ba fe yin mu jackson ni o jackson ni o jackson ni o ibo to wa nle yi o soro gbe lo ile ejo 60,000 plus on to ba money won ni run o ma sise le lori a n soro bi 10,000 12,000 a le pe kini kan ibo kan odambi kan keri run o wa ero arika o deliver polling booth e 360 won lero arike ni iro lawon eyan npa pe ibo mokan la lo ni ward e o deliver polling booth e o deliver ward e o deliver local government e oni bara mi e ma wo le
1: e ku eto so mo gaji ade agbo olufemi lo ko mi lati le se Latons Gerard Roofing Company ibe ni mo ti wa alakoko mo kokko mu ikini itura mo mu wa fun gbogbo mutumu wa elekeji o ni pe ben sa wa fun gbogbo mutumu wa elekeji wa ni pe gbogbo eyin onibara eleyi te ti gbese fun ile ise Latons Gerard Roofing Company ta ti ba yin kan le yin ina oni tan wo yin ago gbanjo oni lu nle yin ile yin ko ni din te mo tadiwe yin ke to wo
0: ami o
1: olo ba oni je nkan kan o se nikan kan atawa ati yin ajo se dale lere wa se wa ri gbogbo eyin te ti ni lokan lati gbe ise kikan ile yin fun ile ise Latons Gerard Roofing Company gbogbo owo te ni lo pelu ogun olohun owo yin o wa e ni salai ni ade agbo olufemi lo ko mi le kan si ile ise Latons ile ise abani kan orule Gerard kinu eni odun awon ni won ran mi wa ba gbogbo mutumu wa e ri pe mo ma nso mo de tun so pe gbogbo nte n gbo lenu mi ko kin se tautology originality eleyi to gbe continuity pon ni tori pe togun eni ba dani loju atari nikan kan le yin o fi gba eyin o fi gba gbugbu ara ni le ise latunzi meta ni gerard ba se man so but meji la wa damo meji la wa gbe dani meji yen na la de nba won eyan kan ala kokko lele to je pe warranty 70 odun iyen 70 years lo wa lori e gbogbo ti mo so yi e ma ko sile ke fo ko mi se labe pade agbo lo so be wa lehun oni so kini won otun so mo ele keji lele to je pe warranty 70 odun iyen 50 years lo wa lori e sheri ele keta ko si beyin o se kan ti oni riwe loya wa la eyin oni kan ru e kan maran ni peyan ni yaganku ide ati tumo ta wa ki se lo si die niyan tori pe eni to ba ti loruko ko gbodo wo ri kikun oro olohun so wipe awon eyan mi o kole
0: ikan 70 years
1: ikan 50 years iru ele ta kan fe yin o ni 70 years
0: o mo fi le mi polowo mo aye gbo mo la wa mo fi le mi polowo mo
1: e lo sori YouTube ke lo wole mo gaje ko lo lotu o ma adabanija o ni 70 years yen ohun la kan fun won o ni 50 years na wa wa se ri awon eyan kan be ni gboro ti won lo kaakiri won ro pa won le forun wa jamala awon na lo so fa awon yen pe iru ele ti latun zin kan yen o ni 70 years yen la ba yin kan sugbe mi ma so wipe awa nikan la mo ba ti se ti ki fi yiwo koda ki materials o quality ju be lo to ba ti bo sowo awon onisare mbajasa oh my god why me na ni oja si
0: oh my god why me
1: enikan ti kan ru eri ni badan leyin osu kejo ni gerard yen bere si ni leak iya gan ku ni won gbe lo aseyin wa aseyinbo awa ni won pada wa ba ta pada wa kan gerard yen ni gboro le badan se wa ri eyin yan ti e ba ti mo wipe oru le gerard le fe lo e ma ti kan igi sile inu ojo la wa awon gimi nbe to je pe won ti gbo mi pari bi mo se nsoro yi awon gimi nbe to je pe ikan o ti mu e ma ti kan gisele eyin eyan to je pe ise ile kiko yin ti de level number ti ma fi sita lori eto laaro eni ke pe eyin eyan to je pe e ti se parapet number ti ma fi sita lori eto yi o ni ke pe eyin eyan to je pe brown roof awon panu to ma ta parapapapa o wa lori ile yin e wa fe change e si oru le gerard number ti ma fi sita laaro eni ke pe ko ti ni lo ke wa so office wa eyin e kan pe wa ida eyin eyan wa te wa ni diaspora nile okere bo se le yin te nko lo Nigeria bo de se le tawon baba ati mama n gbe le fe change roofing sheet ori e si gerard irorun lo ba de number ti ma pe laaro yi ohun ni ke pe ko ti ni lo ke wa so office wa awa ma lo si site yen without taking one naira from you a ma take measurement ye gerard te ma lo a de ma take measurement yegi te ma lo e ri pe mo so le kan pe oro olodun so wi pe awon eyan mi oko le won o si ma gbe be kekeda awon ti won lo materials gidi ni o awon nikan loro yen ba wi tori ti ra awon afa wa so nkan kan laji oni mashallah kali jadada yin na le sharo e ma to loju opo nikan ni oni sere sa ele ti oba loju opo oloba lawo abi mo ja muri wogbo ko ti ni lo ke wa si office wa
0: awon oga re nbe nbi ni pa keu
1: e seun
0: ko won mo ja oni
1: e seun gan sa e seun gan ni ko ti ni lo ke wa office wa

0: a ma lo si site yen ko wa si structure eleyi to nilo orule labe sanmo ti pa le ise latunzi oka bo se church bo se masalasi bo se warehouses bo se shopping mall bo se estate bo se personal residence e pe wa bi owoja asango lowo oja wa kapa gbogbo nigeria papo bi mo se so re ko tori pe mo wa si bayi awon boys kan ti teko leti la re won ti lo sado won lo kan orule gerard nbe ni awon eyan wa wa ni korodu alawun eyan labekuta
1: aimoye
0: mi go ti lose the count mi o ranti mo olohun oba lo ni ko ri be
1: number wo won mo pe si ni
0: esun kin to pe number laji olule ise latunzi kale si suite 18 and 19 iyen ni fundex house te ba te koja church glory tabernacle bodija loju rin ni badan ibadan lawa sugbon jo owoja wa kapa gbogbo nigeria ero bani soro ti mo fe pe o wa fun kikan orule gerard nikan ko kin se ero bani soro ejo mo fe sanwo school omo atawa ati yin laalawa oni jasofo alakoko ni 080 87 87 97 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 8 7 8 7 9 7 3 5 3 5 3 9 elekeji ni 081 081 65 65 73 73 40 42 42 081 081 65 65 73 73 40 42 adi agbonu femi lo komi esun
1: oro dibo ni ipinle osun
2: interview bombers atun ti de
1: di atun de nigba to ku die ti o waye ni pele osun orisirisi awon woli ni nwa sori ategun ti won soro ninu gbogbo awon woli to soro yi iya kan ni December odun to koja mo January odun ni won release kini aso akomo na won aso oro kini fisan won ti won ma se lodo odun
2: orun le ja ti wa
1: awon lo si lo straight koda ngba won so pe ni eni bayi lo sun eni bayi ni o wole ma yin iya le kan pe iya mo tun mo nte wi ni ko mo lagbara kankan loke awon to mo fe fesi awon won mo ni joba soja ni amo lolopa
2: seni to le ipada
1: iya ni toluwa wi ni wi pe eniyan ni o wole
2: adara mi ko seni to le ipada
1: mori ti a ba wa yi nko ti a ba wa doworu nko iya ni oluwa o ti so pe won doworu o
2: oju tete
1: o ni sugbon ti ja wa laya ninu oro yi ni itajesile iya lohun ri tajesile pe bawon eyan o se ni ku ninu dibo yi ni ka fadua ran lowo bi e ba sa abebe oke ele me dogun ibi pelebe ni o fi lele e ma gbagbe o opo woli lo ti so wi pe awon woli ti nwo kan ti nwara ti nwo environment ti nwo bi nkan se nlo si oto woli oluwa wi to je pe n toluwa ba so fun oto ibini yan ti mo fi lo gbe iya yi pada wa lati akure pe iya yi mo soro oro yi mo se ni jote ni omi yale yo tun sele nbadan mo ni ko le sele mo ani a ojo amoro ekun ojo amoro oku bi odun kan ti o sele e loluwa wi pe ekun ojo amo tun sele mi o gbagbo njo na fisa yayi I ma soro gbagbo idi ti fi ma soro gbagbo ni wi pe won o ni fi gbogbo ara so taratara won kan so jebute ebi won ba si so si na lomo mo wa n bi ya I pe iya se weju ni e se mo ri n ti o sele oko dun kan oku osu mefa oku te ba n fe so fisan nisin December ipari December ta ba fe fi wonu odun tuntun gbogbo n ti o sele nu odun yen leyin odun.

0: gan ma fohun ayipada so ohun to ba ma yipada oni tula se ale wo lu bi ko se po olorun lo se olorun ki de nse nkokko ko ma fi han fa won woli yen so olorun lo fi han
1: woli to ba wa soro ta ba be nko kin lo fa
0: se mo pe
1: ti woli mi ba predict tori en te so pe yo wole to si wole awon mi ti so pe ko ni wole ti han si ti han ko to je pe di rate ti han fi so lagbara
0: se mo bi olorun se n boni kaluku mi condemn anybody sugbon bo olorun se n be mi soro le mi mo
1: e tun fi jaye obi gbe kale e condemn anybody
0: n condemn anybody sugbon mo mo pe ohun to olorun baba mi so otito ni
1: sey na be ru woli ba le die
0: emi ko lo ma se dajo won
1: eh ka se dajo
0: emi ko lo ma se dajo
1: nipa to jo mi ya le oro e so nijo ti oba pupo oku ori eto mi na le wa
0: ti awon osere ti mo so ti odun yin ko ti odun yin se mo fun yin ni calendar yen
1: e mo so yin o jade e mo ti so yin o jade
0: awon orile ede alagba ti mo so pe won ma dide sira won lodun
1: Iran ati
0: America ti monica ma gbadura ko ma dogun agbaye
1: o wa no calendar
0: yin ti mo ni epo ma so yibo lodun yin
1: be ni o wa no calendar yin
0: epo yen de so yibo
1: mama bo le se mama nti oba sele
0: mo ni olorun lo ma so fun mi olorun to ni gbogbo ojo
1: excuse me e ma gba awe funfun
0: iyen shop woli woli to ba le gba awe ko se woli
1: iwa awe wo le ma gba te ni te ba wa lori apata beyen ba gbe 1 billion wa e ni da lohun
0: ti ba wa pelu olorun
1: eni gomina ti wa ba yin ri pe gomina ti wa ti so pe mama wa lori oke te si wo ni sale te so pe te fun ni jo pe ijoba e ma wa ri yin
0: beni
1: se olorun lo so pe ka e ma yoju si ngba na
0: tolorun ba ni ki sera ki ma yoju se eyan imi ninu le mi gan mo le wa loke ki ma so kale lo didi ojo bi me lo kan ko je pa omo ile mi wa ma kan le ku
1: se emi ni ma control yin ni
0: emi na ni emi lo ma control woli ki sara emi lo ma control mi ni gbogbo igba
1: ka bi esi olodumare
0: be ni mi se kankan fun ara mi on to lo ba ti fi to ba ti ni ki se ko de yin pada ko yin pada to ba jadura mo gba fun yan ko ni yin pada to se so tele na lo lo ni ki so se yan ko yin pada avele ti o ba da afadua yi be ni
1: se gbogbo nti ku de ka tohun adua se yi pada
0: dada
1: eh
0: olorun to se awon yoruba won no ibo to se bairo lo se iresa olorun to ko o tun le yi pada
1: excuse me emi e fe ka riran ti mi e mo pe mo ma dogbo sa lori phone te ba de ja gbadua ti ma ni ma pe yi pada emi e fe ka riran tori ka ma so pe oluwa o yi kwana bi nkan kan
0: te ni yi ku loruko jesu
1: ami o pe n te nwi ni pe bi e ba ri n to ba ku de ka to adua se yi pada
0: ah tori be na olorun se ma fi hun ele to ba ku ka to yen wa fadua yi pada ele to ba da gan to ba fi han iyan gbadua si kan ma jake tori be adigun jale oju aye se wa ladigun jale okuku wa
1: mo bi le re nkan kan eni adua ti ma ni faluju la dua te ngba fa won ara diaspora eni ti o ri yin ri te jo foju kanju te si so pe nkan bayi yo sele to si toro nkan ti olorun gbadua e eni won ma mo falu re ju eni te jo
0: be lowo gbogbo won
1: eni tori pe awon ti ma wa source won le ro pe abi nu omi te gbadua si abi n lo sise ni pe agbara olorun ko si bi ti o le de
0: ko si bi ti oro de
1: ati nu afefe ati gbogbo
0: afefe loro ba rin gbogbo bi ta afefe ba de loro ma n de
1: nibi ta ba de le ni bayi ta ba de ta ba pe kawon eyan mewa si medogun o pe yin se ele gbadua fun won lori phone
0: a da won lo a te wa ni badan sin a wa n badan si a ma bere program ni role ni ago meta e ni titi dojo sunday a ma wa ni badan
1: ni church yin badan
0: be ni a ti bere church ni badan
1: e ba n juwe be fawon eyan
0: o wa ni olomi academy
1: olomi academy
0: olomi academy so
1: won lalajagbe
0: bus alajagbe bus stop alajagbe bus stop leyin ilepo akande eh won rufe ni blue roof osoromo osoromo ni express na ni teyan ba ti wa ni express yan kan ma wo panu e ko le jopo waya bi meta bi merin city
1: mama awon eyan ra source fun yin labuja won ra fun yin leko
0: ben won ti tura fun mi ni badan na bayi
1: o tun ti wa nbadan
0: o tun wa badan
1: mo le ti won raye moju tori oke takure ebi ti egbese atale atosan ataro
0: awon pastor wa nbe ta ti training wa tawon wole atawon evangelist
1: aye si ti daye phone
0: ben
1: n to ba kan yin
0: ele to ba kan mi wa pe
1: mi
0: ben ben
1: ori oke yin ki ni won pe
0: ori oke aluyo
1: ki lo de ti an pe ori oke yin lori oke aluyo lakure
0: ko se ni to debe ti o laluyo gbogbo en to ba ti debe lo ma laluyo
1: awon source to yipo yin won ni won ma pe awon eleyun mo ti won mo ti won mo ti ri nkan mo won mo ti se gba
0: ori apata lo gugu ko si kan to ri ri male lori akuka apata
1: orin se debe ko ti ya to su kan ko ti ya ma ra moto to tun kankan
0: ya na olorun ni
1: ko ti si nkan kan pe pe atawon mo source
0: kan agbara olorun ni kan
1: isoji ti e po isoji alawe funfun po mama e te ma se lodo odun ti
0: manje mo osumo re
1: manje mo osumo re
0: manje mo tun da january
1: te ba pari e tan opolopo apo rice bi 100 e fi toro opolopo aso tutun e wa ha nbadan na ri teru olodun ba mi pe aso pa mefa mefa
0: a sise ni osu yin nigba ta se convention
1: se manje mo olodun ni pe ke ma aso fa awon eyan aso tututun
0: aso tutun ni aso tutun aso ta lodun yi bayi o le ni 300 ti o tun kari
1: eh
0: ti o kari
1: opa mefa mefa
0: be ni tutun ibadan mo ti wa ra
1: bi esi olohun
0: man olohun ko so pe ki ma munu awon eyan dun so ti ba ti munu awon eyan dun ti nu won dun ton gbadura ti mo fun ni aso mo fun ni rice ti won gbadura mo so fun olodun pe gbogbo kan ti mo fun yin mi gba po ti bo sugbọn olohun lo ni ki ma se o eh ko se to pe mo fe gba nkan lowo yin so olohun de gba koso
1: nigba kan laye awon ijoba to lo eh laarin ose kan sose meji o ti wa fi baalu gbe yin la akure te ti lo abuja e se ijo meta nbe won to da yin pada
0: be ni
1: ngo ya so pe oluwa so pe ke mo lo be mo ki lo de
0: emi ko lo nira mi kan to olorun ba si ni kin se ni mo ma nse
1: se emi ni o mo control ye be yan le yan mo control emi re se emi ni control yin ni
0: emi lo control mi emi lo control mi
1: ka bi esi olodumare oya laaro yi mo fe ke mi yan control yin lo odogun eyan ke ba ngbadua fun won
0: awon na de ri ise olorun
1: won pe yin o nisin nisin ke mo ba nfe
0: won wa si program to ma bere ni
1: e mo salaye eyan fun won lori phone wa pe yin 08034715490 08034715490 ikanu 07043038307 07043038307 number keji nu number mama keta tori ma busy gan o le wa lori e laarin wakati meji ki mama omo ti do lohun o farabalẹ ni o 01081657216 40 08165721640 e pe mama laaro yi mama e ba gbadura
0: won pade mi ni ago meta ni olomi academy
1: olomi
0: so won ri mi loju koroju yato si pe won pe
1: live and direct
0: be ni won ri
1: mi
0: kon ma bo so to ba ni kan ton fe ti oye oye won nipa life won olorun a tan mo la de so na bayo
1: olorun won tan mo le si e igbo bi bo le se dolowo
0: Olorun na ni Olorun ni Olo emi fura mi wo ro aye tabi oye mi Olorun nikan loye
1: eni ni gbogbo nipo jipo ni mo wa sori oke yin la
0: kure
1: ẹni o fẹ di gómìnà fẹ ni o fẹ di senator
0: bẹni
1: ẹ kan so fun pe lo fẹ lo gbadua
0: bẹni
1: yo si pada wa
0: bẹni bẹni en to wojo olohun fọmo en to wojo olohun fun visa to wojo olohun fun iranlowo tabi nkan kikan to wojo olohun fun
1: apata nibe aba pe boya won ri nkan mo be adupe adupe pe okun iya adua latori oke aluyo lati akure ti won
0: ya osumore
1: ya osumore ti won so be to si ri be awon laya ba jesu wan awon ni akoko predict in december wi pe bi gbogbo idibo osun o ti lo ati gbogbo taje sile to wa ye nbe gbogbo e ni so e mo pe won o sori 080-347-1540 a ni dolodi leyin ara wa mo ki pupo gbogbo eyin omo te ba nsise eyin na re nisin yin o adua yin o gba o e ku se leni o

0: kaabo pada leka ipolowo oja wa gudugbe royin te waju ikani lagelu 96.7 fm oke to gajoke ibe le tin gbo wa ketekete o be se ngbo wa e ma teti lati lo wa emi ati salau martini lajo wa aduokori ajoko te pon tori pe bi oju ba ti se meji dara ni ko woran kedere atele se se meji awo arinna gija bebe di wa ti pe meji ojoko ti pon o se ka gudugbe royin fun toni e ba wa share e pe nko karele ajo je odun be nikan o ni o iroyin akomo to nbe nwaju temi re to nwi pe okele akobu ki rawon obe ajo to ngbogun ti gbigbe ati rere gbogi loru Nigeria NDLEA ekun ti ipinle Kano won ti mu awon afurasi kan to je agbegbe ogi oloro ti won pe won je 80 niye le ti won pe gugu awon ibuba won ile to wa ni ti butoro ipinle Kano to je bi ibuba bi 16 oni won kolu laarin ojo meje pere be won mu okan ojo kan awon eyan tan wi ti won po lo berebe ti won le ni bi 80 ile to je pe won o loko won o lodo ise angbegbe ogi oloro ina lo je ise akase ti won o eni to je adare leka eto royin ati ikan si araalu fun ajo NDLEA ni ipinle na Sadiq Maitatari oni o ti fidi oro mule lano de ipe ewo ti ba awon eyan won ti won fura si pe won je agbegbe ogi oloro to je bi 80 niye o ninu atejade to fita in lo ti fidi oro mule pe ise ti ajo NDLEA se ohun oni afojusun re je lati kolu ibuba awon tin ta egbogi loro ati ti won gbe yen ni ipinle ohun paapa julo lati dena iwa kiwa iwa daran ile ti mo suyo leyin tan ba ti gbe awon oja tan wi tan be ni awon ise ajo NDLEA oni won sise ohun ti won pe won ti lo kokko se idamo awon ebi pataki pataki to je pe be won la won tin gbegbogi loro ati awon ti won gbe ni gbe ku gbe ti won lo nlokulo ti won fi se bugbe inu atejade ti won fi ta won pe awon egbogi loro kan to je ti le okere won ni gbogbo e oni won gba pada lowo awon eko olohun to je pe ise ti won jingiri sinu enu o won ni koda awon mi to je pe nile yi oni won ti se won gba pada ati awon nkan jagun ile ti won ro labele nile yi ti won lo iyen fun egbogi oloro ti won ta yi kaakiri gbogbo e ni won gba pada punch on lo gbe ta o
1: ipinle ti ogun o na lo je pe akorita fun ile kan to je pe ketepe bayi na la n gbe fun yin bayi o oni be lo je pe ile ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle ti ogun ile to je ti eka ile to ngbogun ti idigun jale ti won pe ni anti robbery team o na ni won ti se lalaye bayi sita pe owo awon mo ti ba awon afurasi meji ototo kan ile ti won ni won furasi pe itopinpin ile pelu ise iwadi o na ni won fi mu won lẹyin igba ti won ke fi won nibi ti won tin gbianju lati di oko kan gbe ile ti se Toyota Matrix ile to je ti awo pupa gege bi we royin punch bi won se ko royin ohun sita oni owo barakunrin kan to ko ti enje Adeyinka Onakomaya oni eni odun merin deni ogota ni ati Olaiwola Kende bakan na oni awon mejeji na na don wa la bi ohun to se je pe oni rikisi pa won po bayi won de kini oni gẹbi iroyin ohun eleyi to je pe o je jade to si je pe n to je alukoro ile ise olopa ati ipinle ti ogun en ti se dsp oluseyi babaseyi lo fi idi isele ohun le loni gangan ni oni ngba tawon ti n wa won to bi ojo meta ohun naa ni won pada ba won to si je pe ngba tawon o ba won awon tele won lo le eja lo wo ohun ti n be nle yin gan eyin te pe ise laabi n be lowo yin bayi onigba ti awon dele won eleyi to n gbe ni agbegbe ti baba ode ni idi iroko lohun ni ipinle ogun nigba ti won debe na ba awon ibon lewo mombemombe eleyi ti won gbele ro ati awon ota eleyi to sun lo bi rere ni akata won won ti wa se lalaye bayi wipe awon mejeji na ti n be ni akata ile ise olopa o nibi ti won ti n fi oro bayi ti won fi n wa won lenu wo
0: o da eje kemi na o tun mo mi ikun yin papapa iroyin to n be n waju temi lo n fidi oro mule wipe ọkùnrin kan to je ni 30 years Sunday pada o ni won ti lu bi kuku bi yiye bembe oji anjo kure ni o won na bi aso ofi won ni awon odo ti inu bi buku buku ni o won na ti emi fi bo lara re ni o ni agbegbe kan to pe ni Kuropa ni Minalon ti se ipinle Niger iroyin tesiwaju wipe esun ti won fi kan ni wipe oja o le adaku o le si ni pomo ni nfe ni fewo o le ono le nje o en to je agberun so fun ile ise olopa ni ipinle Niger Wasiu Abiodun in lo safomo oro di mo inu gbo lohun to fi ita ni ana wipe awon afurasi merin ototo o na lowo ti te o ni ibamu pelu bi won se le ritan lana pa o ile to dagbere faye to ye pe idajo owa re ni ni won da fun be ni Abiodun fi o fi di oro mule nti se ri isele yi o na inu je pe o sele nigbati won pe Sunday yi Sunday pada bi pe o ke gbajare lori esun ti won fi kan won pe won ki se o le o Abiodun pe awon ose olopa ile to sumo be ti won pe ni Paiko Division o na ni won ti lo si ibudu ohun won ni sugbon awon afurasi odaran ti sako ni ibudu na ko to ri pe awon olopa awon agbofiro won de ibe awon agbofiro won gbe onito won du emi e won gbe lo le iwosan sugbon o won ori to lojo se ibe ni won ti kede pe o ti dagbere faye be ni won pe meta inu awon afurasi odaran ti won ku bombo de ni leni ti won na lalupa lai ti e bi su be gba pe bo yesun ti won fi kan o na lo je wi pe ori be o ni won pe owo ti te won ni papa julo awon yi o ni won wa ni akata ajo ndle ni ipinle ohun ti won wi pe lasiko ele ti awon yen wode ni won gba awon ti won si fa won le olopa lowo ti won si nfi de oro mule bi ko won tun para mu enikan na ele eto epo na lowo ninu iwa la bi na punch kon loko
1: iwe iroyin ti dede lele post na ni won ko iroyin eleyi to se pe ipinle ti abia o na lo je pe iroyin ohun to gbe mi lo o se pe ogunlogo awon to ka iroyin ohun atawon to ri iroyin ohun na ni won ko wa pe iru kile eleyi bo la tun ti ba ile ide ba yo won ni ajo eleyi to ri si oro ayeka ni ipinle ti abia sepa o na ni won se lalaye bayi pe awon ke fi ile kan ile ti awon to gbe ni agbegbe ohun ti won wa ti won si wa fi ejo won so pe amo nti imorun ninu ile ohun to bi ojo meta ibe won sa ngba free na ni won ni be na lo je pe ajo ti sepa ohun na ni won ba ta mara na ni won lo si ile ohun ile ti won lo nbe ni agbegbe ti agbon ti haba won ni gba ti won debe won ni lekun ohun na ni o wa ni titipa won won wa ona ati ojutu lati wo ile ohun won ni gba ti won de ile ohun na ni won ba awon apo ile to jo bi apo ajile to je pe ke sa ajile ni nbe nbe sugbon awon iga eboto ile ti won ti di bashi bashi o na ni o nbe nbe won ni pelu ti awon ga ohun se run to o na lo je pe awon agbegbe ara agbegbe ohun ti wa n selaye bayi pe o mo le fa egbin ati o mo le fa arun si agbegbe ohun won a selaye bayi pe o jo bi edi pe awon agbe kan na ni won ran awon kankan ba won sa won ga ohun jo tori pe apo kan egberun mewa o na ni won ta fun awon agbe won ni awon yen na ti wa mu bi ise to je pe bi apo ele to to bi 100 o na ni won ba ninu ile kan ti won ti n pese re pe awon o lo ta fun awon agbe
0: o da be je kemi na o tun mele ko yin ni papapa iroyin lo n fidi oro mule pe ko din ni awon ti won gun okada ta fi n se aje egboro olokada nu mejo ototo ile ti gbe mo se olokada o na lowo ti te owo ajo to n soro ayika to n ti awon esun to suyo nbe ni ipinle Eko ele ta mo si tax force onu ogba won mu leyin ti won kolu awon eso alaabo kan yen ni agbegbe apangban marina leko lohun awon afurasi yi oni won jabo pe won je egbe olokada ile eto e pe won jajagbara pe ki awon eleto abo kan ma gbese le okada won papa julo ti won ni won koju oro sawon olokada pelu awon nkan jagun buku buku le ta ti ri afoku gbo ile to pe won se nfo mole bayi niyan se gboyan to n kaluku si nfan danu ari awon ada e ti n ko mona ti n ko yeri ba se ra won punpo e ti won ma pe ni ada laamu ebe la ran won e to gun tori e se heremo heremo ati be be lo ni o iroyin opin sibe won ni awon obi asoro na nbe lara won awon nkan ti won lore lati koju oja se awon task force ile ti won wi pe won o je ki won le gbese le okada awon onitohun tori pe igbese tawon yen gbe ni pe anu won ti fofin de yin pe ke ma gbe okada gba awon agbegbe yi agbegbe yi agbegbe yi sugbon tawon yen ti yabo ran o ajo ohun ti e lo fide oro mule wi pe awon eko olohun kan lowo inu iwa odaran na owo si ti wa te won ti won pe ko din ni mejo inu awon olokada yi tin gba lupupu na to kojoro si awon alabo ti won ti gbamu task force yi fide oro mule pe awon aforasi yi la won gbamu lasiko ti won kojoro yen si awon alabo papa julo ti wahala awon bele ti won yi pe o he laarin won nitori pe awon ti won gbo fin ro fe gbese le okada won tori pe o gba opopona ti oye ko gba okan lara awon afurasi odaran e safomo bi fun awon to nse wadi wi pe se ri awon ti won je olokara tan wi yi o na ni won lo kura awon jo ni won de won si de bi oyin ni o eleyi ti won koju oro se awon to je agbe fo bayi ti won je agbofiro ti won o je ki won le gbe ofin won ro papa julo lo won opopona kan ti ijoba ipinle ko ti pe kokada marin na mo won lasiko ohun en tokan in lo si mo daily post oloko
1: guardian na lo ko iroyin leyi to si je pe ajo eleyi to ngogun ti ati bigbe ogun loro ajo ndlea na ni owo won ti ba gbaju gbaja kan eleyi to je olokowo to si je pe ilu moka ni lori aye lujara oni oko re na ni kc luxury eleyi to je pe awon oko denku denku ati awon ago owo yebiye o na ni o mo nwo lori ikanni ayelujara ti ikanni ti instagram oni opolopo awon odo o na ni won ti mu gege bi eni ti o je eni ti o je alawo kose ti won ko si mo pe oto nise eleyi ti arakunrin ohun ti o nse to si fi gba obi ti bi ti owo oni oko re gangan ni afolabi kazim michael oni owo te o nigba ti o gbianju lati gbe ogun loro lo si orilede ti united kingdom awon ati apapa bi kan ni ile europe ati ti asia gege bi eni ti o wa je oga agba to je oga agba patapata fun ti ajo ndlea eni ti nse ajagun feyinti mohammed bubabarua marwa na lo salaye oro on sita fun awon niroyin ni ipinle ti eko oni nigba ti owo ti arakunrin ohun pelu ise iwadi itanilobo eleyi ti won fun awon oni awon kefin ogun loro eleyi ti a mo si cocaine ni akata arakunrin ohun to si je pe oni ile ise kan eleyi ti o n ba sise to si je pe ile ise ohun na ni mo n ba won yan jise kakiri eleyi ti a mo si korea logistic company oni ogbon atinuda ohun na ni won lo ti won si fi n pin awon ogun loro ohun leje won leje won en to wa je oga agba fun ti ajo ti ndlea lo salaye pe apapo ogun loro eleyi ti awon ba ni akata kc o na ni o to bilionu mokan di ni ogoji owo naira lapapo re o na ni won ba lowo re ati wa salaye bayi pe o ti nbe ni akata ti ajo ohun nibi ti ise iwadi fi lo pe awon wo gan lo sise fun awon wo na won jo sise ohun be awon wo na ni won ra lowo kesi
0: o da o je kemi na o tun mu mi ko yin papapa iroyin to nbe nibi lohun fidi oro mule pe okun ikan ni odun mokanlelogbon Samson Amachi o ni won pe won ti fi si ahamo ogba etuniro to wa ni oko bayi ni lu Benin esun ti won fi kan ni pe o ke omo kan mole omo Benin omo odun mokanla on lo ka ni kan ni tan soke le ti won pe oja oram wa ye commissioner olopa ipinle Edun ti e Patrick Daho o lo safomo oro di mo lanode yi lasiko to n foju awon odaran maran hande ni olulese olopa to n be ni ipinle na Sherry Patrick to je agbenuso to je commissioner olopa ipinle Edun ti e ni lo pe afurasi yi o tan mo lenje lenje ohun ni olo loju o si mori ebo ile akopu kan ile to n be leyin isoya re nibe lo ti ki mole to si ba ni ajosepo iroyin opin sibe o pe iwadi ti won se fihan bi pe afurasi ni won ti foju e bale ejo giga to wa ni Benin le ti won si pa alase pe kan lo re fi si ahamona ogba etuniro ti oku lohun ewe commissioner ohun in lo pe awon o pe awon foju enikan na tun wa de eleyi ti se ni odun mokanleni ogun ti e innocent emmanuel oko re esun ti won fi kun na tun ni pe o tun ri omo lenje lenje obin kan na omo odun mejo lo ba tun ki mole be ni commissioner olopa Patrick in lo wa ti kegbajare lori bi esun ifipa bani ni ajosepo bi se n waye papa julo san omo lenje lenje leti on ro awon obi ipe kan moju tan mo won daada lati mo je kan bo so wa awon kunan kuri eda to je pe oju aladi eni won ti ki bomi gbona kan ma ba mo lo amon won mole tabi lo aje ohun

0: lati jona
1: o le fi pe ti e fi da si to ba ye pe le okere o le yin ti lanfani lati ma gbo wa bayi boya gbo senge ni e ti n gbo wa ni ni France ati be be lo ni Germany ko ba je ni UK ko je Yankee Canada le ti n gbo wa e pe wa e da si hello e ka so ma asao
2: e ku eto alagba olagbo lati late o mi ni mo ba n soro
1: lati lan late agbo yin
2: o ye ko jari ko gbo federal government o ti n pe o ti jodun mewa lo ti kini ti bere ku ku awon eda n gbo ye ko o fish awon odarin out ninu igbo yi
1: e se gan won ni oro awon agbebon boko haram pe ojo re ti pe pe ki ijoba apapo tubo pakiti mole lati ri pe won pe won se pe won pa pelu hello
2: hello kweto
1: e se oruko yin
2: oruko mi o sala sketch la tobe
1: o sala
2: ajo oro ofe nigeria wa ina lemi na nsoro le lori
1: ki
2: nigeria wa ti gbo pe o de ko bodo pole o le leg ti pode nigeria na ni awon ta nse wa dada yo e ka ma dajo ku fun won loju ese ni
1: so fi nigeria to so ye pe ki o le o ma pa o de o e mo le ti gbo ofin ti yin o fi nigeria o so pe ki o le o pa o de o
2: ah o ma so be o so be fun wa o o de ni to ba ni soro
1: o de ni in ti won so ni bi be ba ti mu awon to je alokolo nki gbe ke fa won le awon olopa lowo bo ba si wa je pe lasiko ti ejo nloki ti pe jamara yin lowo ehn in to ba sele si iru alokolo nki gbe be se pe yun yato sugbe te mu loju poroju te se kapa re ehn wo so pe ke se daju owo fun ohun ti ijoba ti won gbeyanju ati so niye e se te pe wa ti e ba wa dasi o ta lo tun me loju opo 0912370 8675 hello e ka so o
0: ore ore
1: ja ti ja ko nbe lati le okere nko ta lo wa nbe plus 2348142491006 e ka so
0: nja ipe ni ja ma lo le wa
1: ipe ka ma lo ipe onja ra won sola re o on a ti miri pe baba tin fi apari su han
0: lejo
1: ile to lo nanu ti mi tayo ye ladun aboro lo ko mi je apegbon o ka ma ba apegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin ati mi ani fa kakan je ko si ni je be ko ni tale wa we se tengbo wa
0: adupe tori pe e wa be fun wa e tupade awon akegbe wa lola bakan na kete ta ba ti ko lori iroyin na ni kilari gbo yo mo gori agbagbe martini salao omo baluko temi e se tengbo wa

0: 96.7.
1: I do quick, quick, quick, crumb. I tell for contoy, I'm waiting, get crumb.
2: I'm
1: going
2: to go. I got you, down, quick, and lamb, and work with this.
1: Hello, man, Jerry, down, kill off Adam.
2: What
1: are kill off Adam?
2: Seminical, oh, my own stress in bushes. Why I want to
1: go. All
2: of us are running.
1: All of us are
3: Ekaso. E wo mi fe mo foruko bo ara mi lasiri lori awo mi na ma gbo. Se ri on ti ati ti be se da o.
2: So ti falake mi ti be se da.
3: E je ki so di mo ti example ara mi se to ti retire lati January nsin. Emi nikan wa nu libe. Emi nikan.
2: E ti da lati January.
3: Mo wa je bi 10 years old. A je wa se ru du du ni. Abe mo. Olorun mo n bo yen na, se mo ri omo ni good luck here le so now. That's why you number 11 by yourself with you. I never go to the way.
2: Say what is all right from the mummy, the way. Cut a gag me a Jew, Cassie. Yeah, when you want Cassie.
3: Under my dressing, me now.
2: And say, mommy, what
3: back?
2: Oh, Bella, make an answer, mommy,
1: back. Imagine,
2: tired. Say, mommy, bang, but there's always someone better, say, Cassie. Say, what back? Oh yeah, egba e.
3: Oko be egba, a ti wa lenu le won.
1: E wo won ma gba jare pe wa fun ko mo, awa n bo wa ja mala.
3: Okay, so.
2: Ah!
1: Oh ni gba kini. Se mommy ni daddy ni, ko ti daddy ba ti so ni.
2: Hello.
1: In this case anyways.
3: Eto akin akin yemi.
2: Era sa.
3: Ati folake my be.
2: Era sa.
3: O ki ya ku so pole ni baje.
2: Ami sa.
3: Awo lowo. Idowo ogbo e keto mo ni. Mo gbe la tare to kono gbe o le nlada.
2: A ngbo yin.
3: O ki ni ku se.
2: Yes sir.
3: Seri someone da somebody man so that no be one na ni.
2: I want to be you no be gbe yen mo ta
3: o. Eh. Bi do be ba ti gba anytime to mo ba yoju. Eyan le bi na.
1: Yes.
3: Omo yo mo yi bi de sa o.
1: Ah.
3: Nga to ba wu go ba se mistake. To ba se mistake wa ni o so gbe ke yan.
2: Only mistake le yin duro si
1: mistake
2: o ti awo yin ba wa pe yin kale pe eh my dear mo ke fi pe amo ta bi olodun ba wa toju won olodun ba wo won won ti deni tara won won ni pe ma lo lokokan lo saye ara won jo mo fe kemi ati e ba mi lajo si papo de ki n loyun ki a tun bi kan si se e gba
3: no you sari n ka to bi gba ni pe se ma de ogo wo kan loke to di jade ku university mo di wo keji to ku die to lo bi jade. Oh, I saw me came down.
1: I said, I'm not thinking to you. Give me more wood. You should buy a pair with a living day. Albarica. I want me, but I want to consider.
2: I want to consider. I want to
1: consider. I want to consider. I want
2: to consider. I want to consider. I
3: want to consider. I want to consider. I want
1: to consider. I
2: want to
3: consider. I want to consider. I want to ama ala rojo ti o fe bi bi ti obi merin ni o marun ni o efa ni ogun obi ti obi ama ala bi meta o fin go o meta omo e wa padi mo to omo bi de bi ogun me dogun odun me ni si si o ya yesu ku ta e gbe ya yesu ku obi amo ni afo birin wi na ra ju sara ju sumi o de so o da da ni amu ni o fe se loju ojo ko se mo bo mi ara
2: ko ma bo mi ara ba mo ba di pe won graduate to kalukun baye lo won ko sewo won se freedom kalukun baye lo e wo dadi je pe wa nisin iya ah mo bi ti ya wa nisin iya baba ni kan lo wa le je n gbo be kan la go ago meji be
3: ah
2: o ma se wo bi ni be olo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
1: mo mo mo
3: Baba bi nefa bi ile kan na o bi baba awon ba ti pe odun 15 ogun anu o bi mami olorun je yesi ma bi o olorun mo ran mo wa mu wa o o bi ma to bi ndo bi ni o gbe to ki o le gbe agba olorun gbo alagere awon mo wa arobimo tin sale baba bi mo bi o mo nefa le yun le tin to bi mo bo mi ara awon won le ko wa ko na je mu ni o pe owo kan ro ni owo kan kan ko emi n tẹ́ẹ̀bì ẹ pàdé mọ́
2: Aladele Sunday mi wa lati kanni banjo re DJ kekere abi what do you know there ada eja lafani ati oju oja laf
1: oju
2: oja abawo aba be call kan si
1: ojo iwole fe
2: ibe o to ba fe to dale ni se oro to lagba die ni
1: ni seju kan elo e ka so
3: hello
2: hello ma
3: hello
2: oluwa ma kweto re o
3: boy is fair like I give you money
2: ah to agbo yin
3: eh te so ko buru o sugbon fe bi ah e lagbara o
2: bibo
3: be se wa ti sun mi o tele ji gan adun mefa se wa ti sun mi go wa ti kojo adun mefa o mo nlagbara olohun le je togo mu wa ko le ja darun
2: o mo nlagbara
3: won gba ta mu ni o o mo nlagbara fo bi yin o gbogbo kan
2: ti
3: pada
2: sa e wa woru akoko ti gbogbo ti le ti amo ti lo aye won ile lo dai nisin ko wa center ti e mo piranse egbon dadi wa ti an soro nisin ko lo da ko je ki mo mi ogba
3: iyo na ti lole gbe yeye tun ba nbe re ni o
2: eh te mo pe te ba je bi 55 60 to fi bi mi kekere to lo nba je kemi eyin ogun eyan ti ma lo sun mo bi 80 ko mo yo to po fe da do la yara re
3: e
1: se te pe wa sheri pe isiku isi le isi yen
2: e mo wo
1: 80 seru yen wa la nso ni
2: be wa le se
1: mi mi ko le ma so age ni seru yen la nso se ja lo so joja alabosi ni seru age yen la wa nso
2: eh baby ah
1: e lojo
2: ah eh mo sa mo age re mo si mo temi
1: an bo

0: tó ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i nínú ìpàgọ́ àdúrà ọlọ́dọọdún ọlọ́run abiyamọ 2026 ìsọjú ọlọ́jọ́ márùn-ún láàfin ṣíde lẹ́tọ̀jọ́ monday august 31st prophet olúfẹ́mi òní mọ̀mọ́ wòlíì obìnrin mẹ́rin alárápẹ́ prophet mayowa fèyíjì pastor emir adéọ̀sán evangelist dr bọ́sí adéìwà evangelist kẹ́hìndé akínwálé lady evangelist bọ́sí adéwùmí pẹ̀lú àwọn ọmọ davidi brothers ni yóò mọ pẹ̀lú bàbá olùgbàlejò prophet so adéwùmí ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ àtọ̀sán àtàárọ̀ nípàdé àdúrà yóò máa wáyé aago mẹ́jọ láàárọ̀ àtàgo mẹ́rin àbọ̀ nírọ̀lẹ́ ọjọ́ thursday ọjọ́ kẹta oṣù kẹsàn-án láago mẹ́wàá òwúrọ̀ ọ̀la àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ètò ìlera máa wáyé níbi táwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ yóò ti wà ní kalẹ̀ ọjọ́ friday ni press night àkòrí ni olúwa wọlé wá sàn ọjọ́ sunday september 6 gẹ́gẹ́ la ṣèkágbá nínú ìjọ christ apostolic church ibùdó ìyanu district headquarter tó wà ní mọ̀lúsì street end mọ̀lẹ́tẹ́ nìbàdàn 081-3501-0191 olúwa ọlọ́run prophet adéwùmí yóò ṣiṣẹ́ agbára ayé rẹ̀ ò sì ní wà bákan náà mọ́ lórúkọ jésù.
1: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Nikan eyin loko selomi ilu gagani awon kan lo da awon kan wa foju oke ah gbogbo e seri won wa ilera obirin gba mi sugbon bi nta gbe kale fun yin won lo jo obirin ti n bere ona abayo yi o tete bimo bi keyin obi age of 22 23 se mo to ba won bi 48
4: Men.
3: To 50
4: o si kokoro won ti simi o ma 33 ngba to de pe 42 o de tun fe try ese I don't think anything is bad in aye ti ti da yo laju sey nsin to pe ya 50 something 60 gon bi mo ki ba lo de ti awon medical
3: igba kan ne mo so pe ise abe ele mo jere gun se awon eyan dara won laamu
4: ta medics ba te ti so wi pe go ahead and do amen omo lara eyan o ma nje kemi gun hello
3: sir
5: yes I ti machi
4: yes sir e ka so sir yes sir
5: but only only age to be ti le to be de ko to ma ko to tun ma bi mo si o da bo to be ma ti wo nko bi age of 50
4: to 50 ore mi ti to 55 now stop oju wo le fin wo me lori Facebook now ore mi mo so mi land
5: ti o ba ti to 50 but e je afowon wo owo food owo gbogbo e ti moli si
4: e fi gbogbo yen le olorun wa lori ite
3: oko ile din ba mi soro yo
5: okunrin ni
3: Se ti madam ba pe yi kale ni se pe I'm 37 and I feel that o ye ka be consider
4: now. I'm just about 42. Se
3: 44 45. Se any no.
5: 42 45. Eje apo yi wo. Se ba ti bi meji meta ke to bi keri karo eje ki ajo si oso o wa.
3: Ada
5: láti
3: ayé gbọ̀ lẹ́yọ̀
4: ni. Ẹ ṣe bọ̀ ayé so.
3: Mo sì rí ọ̀rọ̀ bàbá wa tí wọ́n pè wọ́n ní àwọn ti rìtáyà àwọn nìkan là wà nílé báyìí. Tá a bá wo kinní dáadáa ó dà pé ó fẹ́ ṣàǹfààní fọ́kùn ẹ̀ gan-an. Bí yẹn bá láwọn ọmọ kéékèèké lọ́wọ́ bígbà tó yé pé gbogbo ọmọ ti tọ́jú yẹn kọ́kọ́ bí ti ẹ ti ẹnìkan wá ń tún bí àbá pé èèyàn lè adopt ọmọ tó bá wáyé bẹ́ẹ̀. Biko mo ba yan gbe omo teyan omo na lo lewe.
4: Ekipe yan ka tele yan te wa need pe ke nkan mo te amo ko amo de da leru da gbaru da lo.
3: Tori awon bi wa ilo to iru ore re to lo soro o da pe ife oko re gan ni o fe fi so kan ju. To fi sa gbe ka leru re.
6: toro ibo na ba adada yo benin sin a fe lo so lojojo omo eh oni america ya ola kede
4: won che te ro oro lojojo omo ye a ma tun gbeye wo daddy mommy lo so lojojo bai daddy no pack eru won ye sugbon ka te to le te ko lo te takash e no star 347 star 1004 star 2 hash do you like belaji na ma to yiko to see yo je owo lo so to ni ja gbe ipe
6: hello
4: e ka san
6: hello
4: ye de tire
6: hello
4: ye not to
6: to oda
4: ni lo so
6: hello
7: hello
6: hello ma ngbo yo
7: ele pe
6: o yo pe to re o
7: ejo la re lo ko laya ki wo ye ke ma pa di awon ko wo da wa na le to de ki a lo se danu
4: ara mommy
6: agbodo agbodo agbodo ka ma ri ni paul wi
7: ki ari le se wa ta so wi de le de ko bi o adu ala ti ti a ni ba ti ma re se ko ni dada ni a ni ma ti le se go go ya o le jo en jo le ni le bo so ba ti wa ye o ti wa ye na ni la ni to ko ta ya ki se pe ja wa na ni o ti se wa ko le se ko ma wa ye a de ni de go o mo re ni a tu ma ma pe ni en se da ti le dada
6: No
4: se a lo mo seyin.
6: Bo ba dede dede wo se dokita go ni me bi le pe a kilo de. Se diju ni.
4: Ah.
6: Nje e mo pe nti ndarin. Awon de so ndarin awon okun ati yawo mi iru to ki won sa gborun le ki jo sa yari sa. Olosi ba
4: awon okunrin wa yi ko lohun ko sha ni. Olosi di ni bi ti farao. Ko lohun ko sha ni. Hello e ka so.
6: Iye toro si elenu ko mama so ko
7: ridi.
6: Hello e ka so.
7: Dadi ni to wa nbe ye ka so adara.
6: Yes wa.
7: Se ri pe ibi le mu wa lo so yi o. Mo mo awon family kan baba ti 70
6: okay
7: iya wa bi iya ti le ni 50
6: okay
7: gbogbo awon mo won ti de ni kaluku ti gba ti e lo ṣugbọn o ka dede waye bi pe ah mama o mo bo se nsa awon mo mo se o sa lo so hospital ni ni tun ni awon mama ba n pariwo e lo lo ni e lo se kini kan awon ma gbe so hospital awon ma se nkan kan ni mama bi omo ti mo mo yin ba bi ma karaka oju ale awon okunrin ti ba ti won lo awon okunrin ti ba ti won lo mo mo yen lo wa ku by the time ti baba ti ma 80 plus ti mama na ti lo si 69 70 omo we ni koloku mo won ninu ile and then it age my dear sister my dear daddy last born ni o bi abi gbe yin ni 43 years ni ka to fi so o de wa yi ti a o de du were ke yan ba ti o ko fi to olorun leti o lo nko ta ba ti so leti o wa se fun wa ke bo olorun ni ba ti ki se pe o sa gbe ti lo se pan saga olorun a se ni olorun a se mo gba won tan ni go in fact ti o je poko mi ku emi gan ni e to ko mi ku emi ti so pe a ma bi mo kan si
4: oh
7: in bo se ke ni kan so yi ni kemi ni kan soso
4: ala maduro ti
7: ala be ni ko se anybody lodo ni ko se ni kankan ala ara gbogbo wa lowo o ise olorun ade wa si ise lori ibi wa ni tara ka lo ko
6: ta na la gbele
7: ese o ese e to te mu wa lo fun
6: nkan ni pa wa la ese awa legini abukata na ni
4: so eja tun gbe ipe si o bo lo se ri lodo ti yen
6: ni hello
8: hello ka se kweto
6: olorun mo kweto re o
8: omo lara de sola latayegu
6: to oro re o
8: mo ki yin olaje loni baje o wa le o ta oro gi oro gidi le mo wa lo se oro gidi
6: ni mi o ti fe ro oro gidi mo fe yari kale fun ni
8: ah e mo yari o wa le mo yari e mo pe o ni stage tawon omo teyan koko biyan ti gbogbo won ma ba ti won lo eh o de ra keyan ri omo kekere kan lodo ki se gbogbo kan na le yan le mo se lo mu ba wa lo ma wo wa eyan na le yan ma ma se eh kọlọ nko sa oro gidi ni o
6: lo ba ko ni jami ko ma wo mo olomo kaakiji o pe
4: o
8: wa ni awon ni awon mo ba àwọn ọmọ gan àwọn ọmọ tí gan ni tí àwọn ọ̀sẹ̀ ni àbẹ̀rẹ̀ ògùdọ̀ ọlọ́pàá àwọn ọmọ ẹ̀ wá ń bi tó ràn wọn lọ ni. Ó máa ń wáyé bẹ́ẹ̀ dáadáa.
4: tó lọ́dọ̀ tí yí báyìí tọ́lọ́n bá yọ̀ǹda ẹ̀tún bí sí.
8: bọ́lọ́n bá yọ̀ǹda olúwa ló ń tọmọ o òun náà dẹ̀ ni kó sore tó gbó ga tí ò ní jẹ́ pákáleke fún gbogbo wa.
4: ẹ ṣe
6: ọlọ́ni sọmọ ayọ̀ká mo tún rayọ̀ ọlọ́ni sọmọ

0: Anodo Yon Road, Aremu Blocks Bus Stop, opposite ITA Money Ibadan. Telephone 0707-118-1997 tabi 0808-070-1243.
1: I share on Tech Chronic and in Lagelu.
2: And the Bolo Way.
1: I can't hear me at Falakem Mighty Lua Lori to Killari Bolo. Lori Lagelu 96.7 FM. Okay, Gadget. Can only look for one thing for a teacher and watch it on Facebook.
2: No,
1: I don't want to think. Only for a con attack, but won't pay. She won't write at Wally. And that claim I be no. So, loss on Tony 0704. Lubel and number of Lori Ratio Jew 25,000
2: ni
1: Larry ni unreachable at the moment. Adebodomuyan e ja tun gbianju leyin eleyi a ma melomi ni a je pe
2: a melomi nu Adebukola Adesina, about today when the story you are talking about is what I'm going through now. It looks very hard for me to balance it up, but God will see me through in Jesus' mighty name. E se lori kan imba ndore iroko nbe apajo bi oluwa segun arowo yin. You love to just love or to arawo ti na adupe abela diremi adupe gboyin te ti kan si wa patapata atun yi ko to ele akoko ta akoko pe ni ti mo gbe gbon ti nwi lenu to ati wa gbianju
1: ati melomi elomi men ati gbianju ati mu elomi ti mo bi ka se se ni mo se nlo ni elomi tojumo ta ba de so pa ma fi ma fi meanwhile awon bi meji lo pe mi ni ose to lo won ti pe mi won ti gba details mi won ti fun mi lo emanisu e ma pe mi mi lo te mi fe fun emanisu ru ka won ka se kan pe yin 0815 lo bere ti olorire ti o je ka se lo san ti to ni e ja o
2: a ba ti ni won pe yin na ni e ba ti pe yin to o ti boju enu
1: ke lo sele o se ri loni eleyi kan ti e da ke lo
2: kan ti o da ke lo o da ke lo eni go ma pa pe ma gbe number ti mi
1: I wish
2: oju opo yen dabi nkan lenu jo meta yi oju opo ndabi nkan lenu jo meta yi jopo ndabi nkan elomi o sire boya airi na charge
1: but you know te ba ti try cash I did not charge yen ko sire even go ko je pe weather o je ki solar charge o je pe awon nepa se bon se nse
2: Emo wa lagbara bayi.
1: What eti ma charge leg baby kan? E charge leg baby kan da npe kini kan naira no fun charge.
2: Alawo mi o parin de latori kan ni ba ndore o mo lara icon Debora Ajayi Alawo sa okin. Pastor Adisa Daniel Dowu fe not gbo yin lanki e se be se dara po mo wa. Eme a n gbianju ni o ati mo gbe dandan ni nti dandan dide. Baba gbianju le kan si. Se baba tun fe fun ani bo se ko fun a je pe owo ja ni keta la
1: tun ti try cash e ma lati ma charge fun yin
2: o gbe le je wa mu na lo bo da ti bi yo ti e so gbo lo kan
1: ton ba lo mu na lo
2: ah ah lowo san
1: iru kiware
2: lowo san
1: ja gbiyanju le kan si
2: eja we lo mi
1: si ko to
2: eja we lo mi si
1: o to gbon wa yi yebe yebe
2: eja we lo mi si sikiru aweda ade kunle ade bayo olugbade olugbenga opa ajobi oluwa segun e se adupe adebukola adesina babatunde lori kan ibanira adupe adebojo yusuf oladi meji richard shola olowo and then olukunle sira omolara a gbogbo yin laki oladejo sunday mi wa aki gbogbo yin e se ese gan eko ado ti wa o eko ado ti wa bo ba se won ni doko ju se nikan ilu gangan na ni oko yin se lomi
1: ji gbogbo e lo olodun lo mo mo tun ma
2: do do ti yan lojo ale
1: e to ju gbogbo e lo e se ayewo e make sure pe e wa fit lati bimo e ba ti yarawo e ye apowo no wa important aye wa po na won tin se ba eyi elo ye ako yiwo to be sure pe omo ile nje le raise omo ile nje yin gan wa fit enough so mentally and fit enough e keke mo to mo bi
3: be se yara wo na ne yapo
1: e yapo wo
3: nbo lati ayapo wo
1: ah
3: alo ile wo san lati yara wo
1: iṣẹ́ tó ń ṣe ṣó máa gbà yín láàyè láti bójú tó ru ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ìlera ìwà àtọ́kọ ẹ̀ ṣó máa gbà yín láàyè
3: ìwádìí yóò wáyé tó bí akéèyàn
1: àdàgbẹ́ náà ti fọ́lọ́ ẹ̀ ló ẹ̀ káàsán. Hello ẹ̀ káàsán o. Hello. Lágelú láti ń pè yẹn ẹ̀ káàsán sá. Ṣé try káṣẹ̀. Ṣé gbìyànjú káṣẹ̀ báwo network ń ṣe wọ́n ṣe bàdúgbò lẹ́yìn wáyé.
3: Ayégún olómi
1: ó yàtọ̀ sáyégún ọ̀lẹ̀ yọ níbo wá lẹ fi fóònù yín sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ first of all ẹ̀ ti jẹ́ 25,000 naira nọmba ẹja sọ̀rọ̀ bí tẹ́ fi fóònù yín sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀.
3: Network ọ̀dọ̀ yín ni
1: ó dá ní pápápá bá yín yọ nítorí pé ẹ ti jẹ 25,000 naira.
4: You have 1 minute remaining.
1: Ah. Irigo ni 25,000. Ó mà pè yín àti káṣẹ
3: lọ́dàrà
1: congratulations. Ó mà pè yín ẹ má pe nọmba yìí o nọmba ilé ìkọ ló máa pè yín nọmba ilé ìkọ o.
3: Ẹ má pe nọmba tẹ fi pè yín yìí nọmba ìkọ ni ó pè yín ṣùgbọ́n wọn á pè yín láti customer care ti mójútó káṣẹ ṣe ẹ gbọ́.
1: Ó ṣe bí mo ṣe báyìí lọ́dọ̀ ìyàdó network mo ní kí wọ́n bá pe nọmba yìí lọ́dọ̀ nọmba yìí ni a ti ń lọ adúkẹ́ lọ́rọ̀ yín pé bá a ṣe gbé wa lónìí ẹ tún bá wa fi fẹ́ gbà alágbára ọlọ́run a ti ń rí yín lọ́la. Ìyá jẹ́ ogúnjọ́ oṣù kẹjọ agbára ìledo wa ẹ tọ́jú ara yín tọ́jú ìyàwó yín tọ́jú ọkọ yín tọ́jú ọmọ
3: ẹ tọ́jú àwọn ọmọ ọmọ
1: yín náà wọn bímọ níwọ̀nba
3: níwọ̀nba tágbára ògbé
1: ẹ lè
3: tọ́ bá sì wáyé bẹ́ẹ̀ mistakenly ẹ jẹ́ káwa dáde wa ká dúró táwọn ọmọ mi wa ká mọ̀ pé tó.
1: Èyí kẹ́ máa blame wọn you know that there are some husbands always blame me. Emi o mo nkan to wa debe ati o eji o na nu oju e wa ja
3: no soyun obeji soyun
1: mi lekun so ta mo won ni
3: e beyin le
1: o si lawon daddy ni that particular age won ni
3: super super ni
1: olohun ko sa ni
3: eh sa le
1: mo ba ti sele be ki se ki mommy mo kara mo daddy abi ki daddy mo kara mo ko mi mo so ko se yin so fun yin fun yin so fun
3: nigba to di pe lalale o mo fa mara ni
1: o mo
3: fa mara ni losan losan
1: e jo se ni e si jo toju e ni
3: o
1: mo to ba se gun si olohun ma je gbogbo se won patapata ni ti dada ohun la ma je awon mo wa loruko Jesu a le toju won awon na toju wa a wa je won mo a feyin ti a mo mi fi ko de pa wa lori to awa tin lo
3: to adura to fi pari na la o fi ma senu dede sibi tori won ni ma ge ma ge ipe ipeju na la la fila akin akin yemi lo ko temi je
1: ola kemi mai ti lo ko temi o tun dola

ekurole be lasiku se atoro akojopo oro yin ti agbaye ni o le se ti gbo yin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke to gaju awon kilo martini salao lo ni royin sugbon saaju egba won koko ile itun be ninu iroyin ohun owo ronbo eleyi ti won yo kuro lori epo robi o na ni tuto trillion me dogun owo naira laarin ogbon osu ijoba ipinle eko na ni won ti pe amo labaye gebi isimi lenu ise latari odun isese eleyi to ko lona ode oni akowe ijoba si orilede america na lo ti selaye bayi pe iforowero na lo ti nlo bayi pelu orilede ti united arab emirates lori oju omi ti strait of hormuz agbarin gbogbo omo orilede wa nigeria dennis ona ni o ti tọwọ ba adehun tuntun bayi pelu ko agbábọọlu eleyi to n bẹ orilede ti united arab emirates ni bayi egboroyin ohun lẹkunrin rẹ

0: Gbamburo bi mo tun ti yo mo tun yo loni ala funfun gbo laanu nuru aso o alemi na re ipada bo gbenga adegboya abefe je ngbe ti ele oro mo ni wa so fun yin pe lagelu fm ni ke ma gbo ni gbogbo gba ni gbogbo asiko 96.7 fm na ni ke ma gbo o lagelu baba won emi na kede ko olohun ba mi lo pe kori be
1: lagelu niye.

0: wa pada lati eka polowo oja nibi ta ti lo re polowo eh ta je ko la nta ke so we to nga ri le pa eh bo se je ni atuti pada de bayi ka fi anfani le fawo lolufe lati pe wole ni gbogbo eyin temi lori Facebook mo rowo yin o eh gbogbo be se nkan si mi lori kan ni Facebook na akando ni mu yin lowo mo rowo yin be yen o e ma ro boya mi o rowo yin mo rowo yin emi na follow yin be se follow mi eh akando ni mu yin lowo lagba Olorun oba awon ti wa lori kan ni Facebook kan ni banidore ti kan ni ti lagelu 96.7 FM eh ojo ola pe abiodun eh baba tunde ajani abiola akinwale abosede awon ti wa niyan lojo opo ikani banidore ti lagelu 96.7 FM eyin lo ti darapo mo eya tete lo re darapo mo bayi ke lo re mo wo ke ba ti wo ni ke mo ba wa share kaakiri agba nla aye akando ni mu yin lowo o e je ki share yan o gbera tan yanyan e mo ko lojo opo ka se eyen o *347**2#*347**2#. Owo ti wa nle te gba ile se ka lo kabo e kokon lo office kan to fun yin lowo iba ibe ti n gba tawon eyan je ka se se ti e gbo to sele ri ko si n to so be nbi e mu kini ko lo office e ba ti ko lo office be o e mu lo si secretariat ni odo ijoba an ba yin sayin si e wa pada wa gbe owo yin abi mo ri bank eh ko si n to jo lowo lo ti cash eh bo se je niyan onare bu adenugba olukayode alase atorudari le se adenugba sun limited nilu abiokuta baba bo lara o awon ti gunners niyan ojojo ni sowo ko mo le naja oko la ro tale loke loke loya kun fire kun oni re yin baba akako re e mu re lo do lo re fi so meja lore ni awon tasna ni up gunners dide le gbera masun awon tasna ni yen ni gbogbo olu abiokuta awon malisa bi agbongbo akala hello my face show
1: eh da e bo e da
0: e mo ku ro le ki loruko yin sa
1: super leader.
0: Super, kelele abi.
1: Ega.
0: Super, kelele. Lati bo.
1: Edokiado.
0: Latokiado. Super kelele lati Okiado. Team wo ni yin sa?
1: Ega. E pe si ni mi, abamu fe wa, fe wa din ko ni sa.
2: Je si ni yin, e re bere kan, e ba fe bere, e pe leyin eto, e je ka won to fe jebo pe.
0: Hello.
3: Alafira.
0: Baba ni yen.
3: Leasna latomi.
0: Mr. Asna latomi.
3: Leasna.
0: Tunde Asna latomi abi.
3: Kule Kule Asna.
0: Mr. Kule Asna lati omi.
3: Bene.
0: E mo ku pale mo.
3: Bene, awola ni league.
0: Ni boni? E tu jele mo yan.
3: Agbe ni.
0: E tu gbe abi. O da ko si laburu. O digba na Olorun. Ibere lekeji la number 12 abi. Idije CAF Champions League nile Adulawo ni sa 2020/2021 edaruko iko to gba
3: CAF Champions League
0: CAF Champions League be ni sa
3: Hello 2021
0: 2020/2021 Alihali lati Egypt abi egba Alihali na ni lati orilede Egypt e mu bere yin to gbeyin sa Ibere lekerin la number 14 oni edaruko iko to gba league orilede wa Nigeria Nigeria Professional Football League ni odun 2015/2016
3: 2015 Plateau United
0: Plateau ko mo fun yin Canopila ti lu Kano abi
3: Then.
0: Canopila. Ah! Finance!
3: Canopila, those is me, Canopila, mama.
0: Need 2015 / 2016 more, sir.
2: Canopilla.
0: O da. Eti gbagbe Rangers International ni. Rangers International. Awon na gba league ole de wa Nigeria. Ni odun 2015 / 2016. Bo se je niyan lapa be yen. Eyin te pe number todo temi yen. Number todo temi ko le pe o. Number lagelu le pe. Number lagelu le pe. Ba fe kwebun wa lori eto ile pe number temi sugbon lowo e bayi number la gelu le pe ah ojo yen sare tetete mo se fe fa won ti ani game losan teni to ra won mo ro ara won ti gbe eh ojo jimo ojo jimo yo larin kiki o yo larin kikin Arsenal ti Coventry City won kokojo sigbada lori esu a mo ro enu won ti gbe mo nbo 347 *1004 *2#. 347 *1004 *2#. Mo nbo eyin ti aloju opo, mo nbo. Hello.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello.
1: Eka san, sir.
0: Alasida.
1: Ba mi, agbalagba oye.
0: Agbalagba.
1: Eka bo, sir. Eka bo, sori eto yi.
0: Eka bo, sir.
1: Ki loruko yin bo lati n ba yin soro yi? Lati Osogbo.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Mr. Sheff, lati Osogbo.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Osogbo Oroki.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Hey, awon ti lati lo Osogbo tun gbori wole. O ye je mu bere ka bere ni pereru.
0: Number 5.
1: Ibere le karun ti lo.
0: Number 6 ngo.
1: Number 6. Ibere le kefa, o ni ibere lowo yin pe odun wo ni Nigeria gba lejo deje le Adulawo kain.
0: 2000
1: abi awa ati Ghana.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ese, e nbere yin to gbeyin sa.
0: Number 10.
1: Ibere eleke wa ti lo.
0: 11.
1: Number 11, ibere eleko kan la. O ni idije CAF champion, CAF Confederation Cup.
0: Okay.
1: Ite mu ni o, e mo si mi gbo. Ite mu ni. Ewo, te ba nwo mi, awon to nwo mi lori Facebook ri bayi. Paper mo ko lo yi, ibere lo si kunu e, in le ko lo le. Eyin na le, eyin na la je mo. Intense mu mo pe jade fun yin, in le pe nte ba mu jade fun yin. Se ti gbo mi bayi. Idije CAF Confederation Cup ni odun 2022/2023. E daru ko iko to gba ke si gbebun.
0: CAF Confederation Cup.
1: Sa 2022/2023. E daru ko iko to gba ka mo lole.
0: Orlando Pirates
1: lati South Africa. Orlando Pirates lati orilele South Africa. Ki se Orlando. Ki se Orlando sa.
0: E ti mba di fun yin, awon to wa, awon ale n gbo mi, won ni mo fun yin lori jo.
1: Awon ara le gbo mi ori radio la wa. Hey, oh yeah, egbiyanju kan si boya ele gba, egbiyanju eyo kan si, egbiyanju. Egbiyanju le da se laye, egbiyanju le da se laye. Experience lati Tunisia abi.

ife fe ya wo ni ke fe ka si ye yi e ma ta lo *347*1004*2#. O le fi ta cash e. Eyin temi se nge yin debe. Eh? Premier League mo ti bere. Bo ni ti a se bayi? Bo ni ti soro ara mi? Lati os ati jeta. Eh, ni message nja message ni. Amope won sun. Ojojumo na nbere alafida.

0: ti do DJ Premier League. Inu DJ EPL, ele to ma lanfani lati waye. Arsenal ti Coventry City. Arsenal yen home to win. Manchester City ati AFC Bournemouth. Man City yen home to win. Newcastle ati Liverpool over 1.5. Atletico Madrid inu DJ Spanish La Liga ati Malaga. Atletico Madrid yen home to win. Espanyol ati Real Madrid. Real Madrid yen away straight winning. Away straight winning. Ese yen Leni. Ese Leni. Eh? Eja n ba sori elekeji. Inu DJ Italia Serie A. Inter Milan ati Monza. Inter Milan yen home to win. Fulham ati Chelsea. Chelsea yen away straight winning. Chelsea away straight winning. Genoa ati Napoli. Napoli away straight winning. Napoli away straight winning. Meta pere. Meta pere. Ati en ko leyin o. Beyin ba je yo kan to ba si se musu je. O lo be na nu. Mo se je ni la pa be yen. Eje n tun ko. Abi se n tun ko. Won ni tun ko. Ije Premier League. Arsenal ati Coventry City. Arsenal yen home to win. Manchester City ati AFC Bournemouth. Man City home to win. Newcastle ati Liverpool over 1.5. Atletico Madrid ati Malaga. Atletico Madrid yen home to win. Espanyol ati Real Madrid. Real Madrid yen away straight winning. Akoko niyen. Elekeji. Inter Milan ati Monza. Inter Milan yen home to win. Fulham ati Chelsea. Chelsea yen away straight winning. Genoa ati Napoli. Napoli yen away straight winning. Oje meji ba yen ese lototo. Ese lototo. Won woju wuse. Won se mo so di calendar o. Da papo o. O se lototo mo so di calendar. O ti yo bayi. Eh eh bo se je niyan. Ah ojo ti lo. Eje sare mo en to je owo wa lori eto cash e losan tin. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. Talento ni number yi. Talento ni number yi. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. Hey, owo lokan loro mi ro bi Olorun. Owo lokan loro mi ro bi Olorun. Mi o fe damu mi o fe damu oba ya robi. Mo ti se wala to ni le dun niyan. Si ju anu wo mi tori tanabi. Owo lokan loro mi ro bi Olorun. Ta lo ni number yi? Ta lo ni number yi? O ti n dabe bo. Awon eyan ni network yen. Awon ni network yen. O da. Ta lo ni number yi? 2380 lo pari number yen. 070 lo bere number yen. 25,000 naira. In to ma n so emi na ni pe ka ma pe awon eyan kan ma gbe bayi. Ka ma pe awon eyan kan ma gbe.
1: Hello.
0: Hello sir.
1: E
0: mo ku role ki loruko yin bo lati ba yin soro yi oruko mi ni Abdul Kode Adegba lati Lagelu FM.
1: Ah mo di cash e niyan ba mi.
0: E ti cash e.
1: Be ni sa se gbe nso lati Kwari ni mo wa baba.
0: Kwari.
1: Be ni sa.
0: Ona Kwari le wa se ele mi se abi bi se le wa.
1: E ni si mo wa ba.
0: Oda oda. E ti cash e lo san teni. O ti to gba wo te tin takash e ti a ba bi ni
1: mo din play cash e di pe ori fun mi loje ri ko leni mo ti ra message ko mo be ma loje leni
0: hmm e ti ri awon se kan ti jade fun yin
1: be ni sa
0: e ti ri awon se yen e wa ni ah mo gbo lo takash leni je leni e be lo le ta leni
1: mo ta leni bi leni
0: e meji le ti ta leni
1: benza
0: oda e ti je 25,000 naira ni oyin irole yi lori eto ta lo take
1: e se do sa
0: eh awon e ti gbowo ri abi
1: mi o ti gba owo
0: e e je salaye fun yin o awon cash e tan fun yin ni owo won ma pe yin ta ba ti pari eto nisin won wa bere awon kan danimo lowo yin e ma fo e pese re fun won te ba ti pese re fun won leyo so ka won tewo yin sin pe ke ma fi ke ma ke gbegesi ke ma fi so won ajija
1: e be
0: Oh yeah, e so pe mo ti gbege si.
1: Mo ti gbege si, mo ti ka si e.
0: O ti jewu. Bo se je yen, iyan mi pe ko le je lale o. Iyan o tun sumo si pe ko le je lale. Ti o ba rora re pe mo mo so e mo rora yin pe omo ti o ku o feeli be yen ba subu January o le de February ko dide bo wole aye se rinu sugbon be yen ba tin rora re pin laye pe ohun o le je eyan mo nkan buku ni o e mo mo rora yin pe be eyan o ba ni January bo ba di February Olorun le gba anu de anu Olorun o do sori enikan ori gbogbo wa ni ko se ni tolorun o le saanu teyan o ba ti rora re pin nto lohun o fe na ni pe keyan ma rora re pin eni le meji la won ti tale ni won ta la koko won tun rora won po tale keji owo dede fun won bo wole aye se rinu gbogbo to ba se laye mo rora re pin po le se mo jan kuro fun opo le se o le se o si le se ju be lo bo se je ni lapa be yen e ja mo lo lori eto losan eni eyin lagbara olohun oba kolo mo pe oku ni soro emi ati yin latujo mura wa to ba di ni ola lagbara olohun oba a jo mura wa lori eto ta lo takin ago mẹni kọjá aṣẹju mẹẹdogun ni ẹ pàdé mi lágbára ọlọrun ọba kí n dúpẹ lọwọ àwọn tó fún mi lẹbùn lórí ètò yìí ká tó mọ lọ mr anthony bodurin ọkọ fún mi nọmà tọlọrun dalọla jẹnsókè kò jẹnsápù bàbá nìyẹn láti agbọn united kingdom up liverpool àwọn ti liverpool nìyẹn ọkọ ọkùnrin fún mi nọmà bákan náà bàbá túnde ajé túmọ bí bàbá àjẹtì láti ireland èèyàn nẹ yóò portugal abiola yali yali láti hamburg lórílẹèdè germany bá a tọjú bọsán lakun gbogbo cairo lórílẹèdè egypt nìyẹn bó ṣe jẹ nìyẹn ńlọlé ní ìpadàbọ mi dọla lágbára ọlọrun ọba nọmbà tẹ pè sí rẹ lẹyìn ètò 090 50 27 5364 090 50 27 5364 bó ṣe jẹ́ ìlàpá lórúkọ olóòtú ètò ọ̀gá wa túnde ọláwo abdulkadri adérògbà lórúkọ tèmi aláfidà goodbye ló ń jẹ́ bẹ̀ lédè india ẹja fàájá tó bá tún di lọ́la ó dàbọ̀.

0: agiri
1: ka ma ba lagun jina
0: oro lo ti si be lati gba ojo ngoyin ti ma do mu dani e ma
1: so siwaju pe ko to di pe a ma te siwaju gbogbo awa ti toro ti ro leyi gberu
0: pata
1: gbogbo ani mo ti san nigbe ye pako
0: ede pe lo ma se
1: wa jajo koja lo si lu ogbon
0: lo su diju re
1: la ma ta papapa ma ta kankan
0: oyin ti ma do mu da
1: lo lo ko joruko
0: o ba tu sekun leri
1: o le ba ro wa lorun ke le lanfani ati dasi je nkokon fi kini kan to e leti
0: pa en wori ekun je ku re
1: je wo mo ti won pe ni imule
0: ori eran je gbogbo ẹgbẹ ti mo ni
1: o ti gbọ nipa asopọ tipatipa
0: ti won ma nse adua aporin olorin
1: to le mo ma jemu to nbe labẹ emule sa
0: sa mi ngbo
1: se mo pe oro kan lana sita lojo jejo ti kaluku ko ha
0: baba lo
1: oro jejo na lo tun bi omi
0: yi to le ju o
1: ri pe opolopo eyan ti nkan ba nsele un to opolopo awon eyan ma nso ni pe na lai ko le ri be tori pe ko ti isele si ki a odo ti igba eyan iru e nsele si ton faso bu ma bi aso
0: to le ju
1: wa foro loro kogbon ege bi oluwa tobi lo ba se so ko ba je ko yo foro ti e gan kogbon tore da to ba foro ara re kogbon igba ti seru won loke epe okan tun re ni role yi imule asopo tipatipa
0: olorun to lejo baba loke ma jore baba loke ma jore
1: e language yen o si ye bi temi na bayi oyinbo a so wipe by fire by thunder
0: ti omo lorin ko ma pa lago
1: sori oro awon agba to so wipe ohun to wo mi o to ma fi gogo fa
0: omo
1: pe e da le pada jale agbon lera re lori
0: pa lago
1: ko ma pa lago ori ti jani fati kabo
0: ti omo lorin o
1: omo lara iya ko
0: ade omo lorin ko ma pa lago
1: tun ba dele fele sakin yemi
0: ara
1: de orile de germany ola dele sunday mu yi wa
0: mo tun da duro na
1: ba to pe se yi odo fi mu ki gbogbo yin pe kaabo n te mi lorun
0: be emi e
1: abide mi adisa
0: wa
1: rafiu tawa kai to abiola abiola akin wale abose de sister mi dada alaja mu ibata de doyin dokita na nda yin lo
0: mi ati
1: ko ta ti o ma beregun
0: ti won
1: wa se bayi
0: e te lu kan si waju ngba to di jo ke fa la e foro
1: ola ye florence ope yemi
0: won ba po bi erumo e
1: ki mule lu pon na mo ti jani
0: ole de ko
1: ni ka je kun faye
0: awon de ni aba won
1: o je ti wa loju opo imu dupe lowo ye ba mi share program mi dada ka wa gbara ka sida ka te si waju
0: e we bi ja
1: wa e ja se be ka le gbadun ara wa dada fun ti role yin a fun wa lanfani lati ti debi ta lo kes de lanfani ati ba mi des ati pe ta go meje ba ti kun seju me dogun ni won ma gba le ju ile se kakashi waya lori eto fun ti role sugbon ko to di gba na e ja gbara ka sida

0: to ba je ko mo lo a je pe iku ti pa ko ni tin be le baba to bi won lomo a meji ko won ti mo mo nipa ile ise ni pe oto nipa alaafia ni ma yanu si mi aka luku wa ti o se ni di fia fia o ni ti won gbe dani e ni won ma wa fi ki won ka e to fun ti role yi alaasia to la le se kaka se wa e ki awon yen wa ninu ile
1: mo ki gbogbo omo Nigeria patapata o ile loko lodo leyin odi
0: seun
1: gbadura fun wa wi pe a o ki gbo ku edun o a o ki gbo ku irele a o ni gbo ku elemoso wa o
0: ase idumare osu ajudu ni won ki se mo fo loko lori eto yi baju lo ni kan ni yi sa fe sagbeyewo ni ro leyin ni awon aisan igbade gba kan to n ka akiri ninu aye loni si n ko kaluku lominu anumo riba da awon to ni fon le kan na to ri nkan je nkan se won emi jaye o ni so awa to je pe tipatipa lo nje aro fi n ba tosan ninu abi tosan lo ti n ba ta o la se le rin ta fi ni lugbadu aisan ki ma de se mi o ni ja deru aruka ninu aye la gbe igba wa ta lowo lowo awon kan ti won fe sagbeyewo ta fe yan nana re alase atoda le se kaka se oro re o gbo mo Nigeria fe gbo yin n te mu wa fun wa
1: oruko mi ni Odeleye Olaleke alase ati oludari le se kaka se waya integrated services limited gege bi ati mo wi pe odunu wa a o ki se amo fun oloko ohun ta se ni le se wa na ni wi pe a ma n se ayewo lati ran ri titi de kono ese a ma wo opolo a ma wo okan a ma wo kidinrin a ma wo edo a ma wo prostate iyen ton pe ni seto to ma nda opolopo okunrin to ba ti ka pa julo to ba ti ndagba lo si bi 60 55 50 upward a ma wo a ma wo iṣan ara a ma wo skeleton iyen egungun
0: ara
1: to kedele tori egungun elomi ti weak awon kan wa to je pe iṣan to gbe awon egungun yen to dimu awon iṣan yen ti de
0: o ti re won
1: mo ri awon kan nu aye to je pe won o ni aisan stroke sugbon won o le rin mo lojo toni
0: ko de ki se pe won la aisan stroke
1: pe won ni stroke o sele sa awon to je pe won wa bi age of 30 something o to
0: sele
1: sa awon to wa bi 60 something tori pe won ko dede ri pe won o le duro lo for long mo
0: ki
1: lo je fa ni wi pe eje o lo si inu iṣan won ko gba inu iṣan won ko ja daada mo awon iṣan yen o ti re a n pe kini kan ni motion system yen ni pe bo won se le gbe apa gbe ese lati bi kan de bi kan kini yen o ti lo gan to ba ti lo le ju o le fa ki eyan ma pada le rin mo elomiwa to je pe tori pe body weight ti e ti po ju contribute si
0: pa paju awon to ba lomi lara
1: be ni e wa wo awon to je pe e wo nkan to ti en sele these days awon eyan to je pe wa ko dede ni heart attack abi cardiac arrest mo wa arabirin kan lori foran aye ludara o wa ni airport o n travel lo boya china na lo n lo o ko joko bi to joko si yen o mu omi o je wo lule o shut down te ba wo ni look ko jo en to ni aisan lara
0: se rara
1: sugbon iru eyan be yen ki lo sele si ni wi pe nkan mewa to gbe okan e duro at that moment boya yo kan pe
0: lo ku
1: asiko yen ni kini e lo ni attack yen mu
0: lo mu eyo kan na to kun le
1: o lati okan mu eyin ni
0: adani wa yin
1: to ba ti crisis yen ba ti sele olodun nikan lo le save eyan sugbon ki o ma ba sele ke awon koko awon atan ti mama ri
0: gege bi apere
1: gege bi apere iwo to ba ti ri wi pe ohun okan nru e abi nkan kan gun e bi abere ninu okan boya o le ma sele la nigba boya nigba degba ni abi lekan o sese ko je pe o ti rin re okan yen o
0: o n pe fun amojuto
1: o n pe fun amojuto eni to po ri pe ohun ni pajapaja atowo atese la se po sun le owo abo sun le ese ti pajapaja yen to n wa frequent iwe eyan be yen okan yen o ti rin re
0: o n fi apere ranse niyan
1: o n fi apere ranse niyan sa ti eyan ba ri pe irin to rin tele to ba rin lati opo kan si keji o ti po fe ma joko lona

0: kan wa teje ma be sori kan wa te pe je oni lo sori rara iteje be sori yen o soro lati twito
1: ki tete fe gbo
0: ki tete fe iva ton ba se tan gan ni e gan tu e se ma mo pe nkan kan se
1: ko ni tan lara omo ba re ko ma kun dansaki
0: be ni awon kan je wa te pe ti won te awon iteje o lo sori rara yen iyen ma tete gbo ṣugbọn ewu to wa be ni pe ko gbodo se lele keji
1: to ba fi toju e fun igba akoko
0: to lo eni e gbodo se gbogbo ona lati ma je pe kini yen ko tun repeat are tori elekeji yen o le gba be soda
1: adani wa yo
0: so awon nkan yi kidirin na tun ni ti e ewu elomi so je pe nkan merin to ni se pelu kidirin proteinuria urobilinogen uric acid gbogbo awon nkan yi o ti poju to ba ti poju blood urea nitrogen to ba ti poju to tin je ki creatinine ati urea ma lo oke eni yen o ni lo lati mojuto ara to ki kidirin bo se wa yen o le je ke eyin ma dunyan tabi ki ese ma wu tabi ki eyo ko ma ho bi ose ki eyo ma ho bi ose
1: ara awon ami teyin o fi mo pe nkan ti fe so won yen ara
0: ami teyin mo ma ri niyan nipa ti kidirin yen kidirin na o ni se po ye ke yan mojuto ewo oru liver edo ora ti poju nu edo elomi elomi won to ye pe edo o le se idoti daada mo ewo nkan so ye ko ye ko ma yo idoti ko nu ara awon nkan to ye ko ba eyo jade ko ba eyo jade awon to ye ko ba iga jade ko ba iga jade to ye pe ko wa sise daada mo bawo lo se fe ri ewo kini kan na tun wa ninu edo yen ta n pe ni orunro iyen ni bile orunro elomi ti dasele
1: oun na nise to nse
0: o nise to na nse nibe
1: bo se koro to yen na
0: be ni e wo large intestine nisin large intestine lo mi ti weak de bi wi pe ki je lo ma fa ni pe o ma kini kan ton pe ni robo o ma pada lead si robo
1: to ma jade yen
0: to ma jade te ba lo se ga
1: eh
0: se pe ipon ma ma jade te lo mi ba lo se ga
1: eh
0: nigba mi ero e ma tu gugu awon asiri yi a je ma so fun yin pe e pe ba ti wa le se wa e ma ba fa wa ni
1: gbolohun
0: ero e lo ma so gugu nkan to ba ri eyin le wa ma wo pe oke nkan to nse mi lele e wo arabe nkan wa ti se pe kini e je so exactly nkan to nse won ni edo nbe yen dokita ibi te dedo nkan to gbe mi wa gangan
1: lele on le menu leyin
0: won lati be se pe oko won le pe ah mo ti nkan ti lukman ti jani so mo ti dan wo oto ni o authentic ni o opolopo awon eniyan lo je wi pe high blood pressure ti poju mama kan wa sodo mi mo ni bo se wole bayi tori te ba ko dele se wa a ma ko se funpa a ma ri
1: ko sayewo re wo
0: a sayewo e a ma se funpa yen a wa ri pe bp won wa ni 249
1: kilo de
0: won so pe mama o ye ke wa lori
1: admission
0: ni wa lori bed ni le ke ma jade ara
1: pelu to nbe nle yi
0: pelu nkan to nbe le e gbodo subu o
1: ti olodi ru won ba subu kilo le sele si won
0: ah mama yen pada subu
1: ah
0: ko pe won wa ni thursday igba to ma di wednesday won pe mi pe mama subu ni aro ojo yen
1: ni ojo keje sijo ton wa yen
0: ninu yara si palo na ti subu ati gba yen na ti le gbe apa ti won le gbe ese
1: kabiyesi lady man
0: gba won kan yi lo se prevent ko pe ki won tete se ise lori e ko ma pe ju
1: ai sugbon won ti yoju si yin
0: àwa ti ṣe tiwa ti kọ nkan tó máa rà ṣùgbọ́n wọn ò ti ra kankan
1: wọn ò ti bẹ̀rẹ̀ sí lòògùn sí i
0: tí ó ṣẹlẹ̀
1: olúwa o
0: ṣẹ́gẹ́ as at that moment wọn ò ti rà kankan so ó ṣe pàtàkì ká máa ṣàyẹ̀wò ká máa mọ ibi tí ara wa dé dúró ẹlòmíà máa ṣe investment ó dá kéèyàn ra lẹ ó dá kéèyàn kọ́lé o nǹkan gidi ni o ṣùgbọ́n
1: torí ọjọ́ ọ̀la o
0: àsìkò tí eré wa ń bọ̀ àsìkò tá ayọ̀ wa ń bọ̀ àìsàn ò ní ṣe wá
1: o àmì o
0: kò ní pàwọ̀ wọn ní sọ pé ibo ló nílẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká lọ sí síbẹ̀ o
1: àmì elédùmarè
0: ká máa ṣe investment lórí health tiwa health is wealth
1: ìlera
0: lọ́rọ̀ ó yẹ ká máa ṣe àmójútó ara wa ká máa tọ́jú ara wa lóòrèkóòrè ẹ̀rọ yìí ó máa tún wò dénú ojú
1: ẹ̀yìn
0: ojú a wò dénú ojú ó bá yẹ pé omi ti pọ̀jù nínú ojú yẹn a sọ tí pressure bá ti pọ̀jù ń bẹ́ẹ̀ a sọ tí lymphatic obstruction bá ti pọ̀jù ìyẹn ni ọ̀pá kan wà tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ wọnú ojú tó yẹ pé tó bá ti ń gé díẹ̀díẹ̀ a sọ tó bá yẹ pé dark circles tó dúdú yẹn ó ti ń wú jù iyen lo ma saba ko si ga gen cataract ti kini e ma funfun to ma je lo ma saba ko si e sugbo o nbo awon la dede awon eyan wa ma nferan ko won je ki nkan ti sele ko si bo sori tan won to wa sayewo amoye awon to ye pe o ero yi ti se ori ofe fun to ye pe ko je ki won ni stroke awon ti ma ni ki ka o len 2000 people to
1: mi a de duro yi awon eyan ara tin ta ka loko nule oya e dakun e fi number yi sita e de ju ebi ise yin wa a le duro mo pelu ta nbo yi
0: ile ise wa wa ni number 19 Emmanuel Onitiju Crescent Bello Police Station Road ni felele ni ilu Ibadan number te le pe wa si ni 0800 6791 9184 4 7
1: ẹṣeun e ba mi juwe ile ise yen lekan so papa julo awon to ba nbo ton fe gba challenge wole abi yen fe gba express wole ba lo se le ile ise
0: lawo en to ba nbo lati challenge ni egbe UBA bank ni idi odo ni be yen e so fa awon lokada pe n lo si ile ise kakashi waya won gbe yin wa sibe te ba bo lati molete ni yanu asas e so fun won pe n lo ile ise kakashi waya ni to si belo police station won gbe yin debe te ba je nbo lati iyanu express ni oni gari e so fun awon lokada pe n lo si ile ise kakashi waya won a gbe yin debe iku to yawo ni pa wa o
1: ami ase edimare to eyin yen wa boro ti je re o ke kaluku na mu ti e kuro ninu e won ni ogun to ba aro to ba gbon kin won ni ko ni se won logun pa aro to ba gbon so lagbara lowo edimare ni deru aruka o gbogbo on ta fi wahala kojo ta du sa se wahala ta se lori iduro ani pada jere wahala lori isumule ase edumare ti o tun fi dijo mejo ta ma pade lupo na mo ti jade mo so pe ere atayo ko ma be ni kokan wa gbe ekun yi kale
2: Lagilu FM 96.7

0: Mo tun bere. Fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
1: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: ni orun lo mere ti o la e ma je nsoju ba nlo o ti yi ologbon o yi ologbon o yi awon to mo oro so to mo oro gbojo awa lo a je pe ta ba se ba ntan tori pe en ba ni osaye e so pe o ntara re ni o ba ba wa se ba ntan ka ma ki gbogbo eyin eyan patapata ololufe wa pe kan bo e ku alejo mu gbogbo na e ku alejo ese iparun ko e ku alejo di o nle yi e tun ku amoju ba wa e yo so po tojo meji jo meta adupe adupe e ma ki dokita kaabo laipe pe se daada ni ede so ko jepo sa adupe lowo ona oju oni ti wa o gbogbo eyin te npe ah e gbo ni je dogun e gbo je jo ki lo de se ko si ko si nkan kan o mo so fun yin eyin te si ni afi gba number dokita mo send e si yin eyin te fe le fe yoju mo ni e ma yoju bi n ba ti ranti mo ranti iya kan won ni awon de fe ma bo won ni e ma iro e gba number won ni sugbon o se se ko je pe ose to nbo e ri won gbogbo yin patapata ki yin tori pe eyin te mo adun obe nu eyin toro yin daada te mo wi pe ilera ara wa ko se fi sere e ma wo mi lori Facebook e ma lo be bayi prince emi ijala oye te ibele ti ri oju emi ati dokita legbe emi oju won tun ti o ti fresh si daada adupe o adupe oju won ti fresh si inu mi si dun ara mi ya na le se lanfani ati gbohun temi na lale yi prince emi ijala ni kete prince yemi ijala be ba be mo po ooto ni ke se recorded o a be mo po ooto ni e lo te prince yemi ijala e je ri yin be e ba n follow e ya ke follow e ke comment ki n ki yin se te ba ti ki mi emi no ki yin pada n ki yin pada ori radio le si ti gbo ori radio le ti gbo ki eyin ki wa lori Facebook ni awo wa da ko yin lori radio fun gbogbo aye eyin e se be ibi ki bi te ba wa ko ba se nu moto ko ba se nu ile ko ba se nu maruwa eyin e se ke wa wo boya ni se be ete prince yemi ijala bakan na be ba fe confirm e lo sori adesuyi adejorin ti dokita gangan ounu adesuyi adejorin e ri pe mo fara bale pe a Adesuyi Adejorin se wa ri gbogbo omoran ti won tin gba wa e gbo lori itodo won na daada o lo e bele ti ti topoju Adesuyi Adejorin oye lo be e ma gbagbe o prince yemi ijala todo menu prince yemi ijala todo dokita Adesuyi Adejorin gbogbo eye ti ilera ara yin to je yin logun aki yin o te npe wa dokita nko enikan ti eni se ki n wodo teyin na mo ni ile wa se le mi abe wa gba mi ni se mi ndoka e ma binu mo ni mi le binu e ma wodo temi odo dokita ni e wa odo temi te ba ma wa bo ye fe gbe se mc fa wa e fe soku agba e fe se birthday e fe se abi e fe se jingu bo ya jala le ti e fi a fi ba yin se abi gbogbo n to wu ko je abi ba yin kewi mo ma so pe e ba ti pe wa fmc ofe la kiwi fun yin eyin e gbagbe eyin ope ofe la ki yin n da le pe mi fun nu oye mi ijala be ba fe mo number mi ke ya e gbo e sa du sori sugbe yin to je wi pe ilera ara yin je yin logun aki yin te gbagbo wi pe bi eyan ba ntoju ara re leyin fi kuboro be isan ba nse lomi se fe gbo to koni o mo o sugbon koni ko bi ara si yo na lie na lie na play na play na joke ni o mo fi se titi ti o fi bo eh eh la se n pari won bi ilera ara wa ejo je wa logun mo ti wo be nu o ilera ara wa ejo je wa logun e dakun opa isan to se lomi ti won lo o de kini kan o de kini kan o de kini kan o ti bere die die se be gbo ko se ni ti o ni to manage laye yi o ngani nkokko bi dokita mo ti wo be ran nu ko se ti o ni to manage in ta manage lo yato sira won ko se to ti o ni aisan to manage nu ara e be nkan ba ni kini kan kini kan ba ba nla ro o nkaluku lo biyan baba ni kawo yan ma po wole ni se eri o nkaluko e ma da ko re o kini mo ya kilo manage la o e gbo ti o po teru gan ba yin pe ah aseyin e tun gboro dupe teyin se wa ri ayewo lo je koko ayewo lo se pataki ni o fi tete han pe okay o ti de stage bayi o ti wa nbi bayi ko to di pe yo ko yo bowo ori awon aisan kan wa to ba ti debi kan ko se se mo olodun nikan ni o ku bo ba ti wa nse pe o ti ku pe lowo olodun mo wa o biasa eyan wa anso mo lowo olodun mo wa adupe lowo olodun nikan lo ku oladi meji oju oni ti yin o torí ẹ ni dókítà ṣe wà nbi ẹ má fi lè rara yin ṣeré o ẹ wo ma dé òkè lọ́hùn yín wà gbé dókítà wọlé ojú òní tí ọ dixon o ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ ẹ jẹ́ ń dókè lọ́hùn ní pápápá kí n gbé dókítà wọlé kí n fi béèrè ń bẹ̀rẹ̀ ẹ kú kalẹ̀
1: Sweetland Abba Ventures.

0: ikan ba lo di pere ninu mejeji ti a so yi eniyan a ma mi gule gule ni
1: ti kan ba di
0: to ba di awon kan to le di po afefe ti o ngba be wole to ngba be jade ninu edoforo yen o le ni awon idi lowo ti o lagbara fun bi apere ipon ti a mo si blood wa to n lo si bi kokose wa to ba lo ti o ba le pada soke mo se wa re le to n bo to n gbe wa lati bi okan to ba lo pada soke lojiji ibi edoforo lo n lo awa di ati wa awa ma mi gule gule aya wa ma ru wa e ma gbagbe pe ibi kokose yen ohun ni return ohun lo n gbe eje pada si oke ninu ara wa
1: ibi kokose nsale
0: ibi kokose nsale o le o dabi pumping machine to n fa pada soke ti ru yen ba lo sele ibi ara ma ru ibi eni be e je kin tun mu nkan mi wa iyen ni asthma asthma na ma n di awon ohun to n gbe ategun wole to ba sele pe enikan ni asthma a bere si mi gule gule o le ma wuko aya ma ro awon nkan wonyen le sele nigba mi ohun e le ma funpo to ba n soro se mo pe eni to ni asthma ohun a funpo a ma soro pelu agidi awon nkan wonyen ma fa aya riro ati ara riro eyi ti o tun je papa baba re ni pe nje je mo pe iberu na ma fa
1: iberu fear
0: ko ma fa ani asent ni jo nkan to n se mi bo ko ni so sita o le ranti nkan kan to ti sele seyin kebi wa ba emi awa si aya ma aya bere si ro awon nkan wonyen iru awon to ba sele si be je ka fi won lokan bale ni pe eni suru bawo lo se se to ba ti pe to ti n se nje je mo pa awon elomi pe o nkan to ti rin si lawe je file to ba pe aji pada to ba pe aji pada oju to fin wo yen to ba tete gbegbe se ko gbe lo si ile iwosan o le di nkan ti emi o ni sise mo igba ti emi o ba sise mo won sese wa ma gbe sinu moto won wa ni dokita e ba wa ji dokita e ba wa ji se dokita lo paku ni igba to ye kan gbe igbese won
1: so gbe
0: igbese e ma je ki a fi owo ye pere ka fi mu aisan mi le mi dada aya ro mi imi o le lo si bi ejika imi le lo si agbon imi le lo si bi rips ni bi eyin wa awon kan wonyen o le se idi lowo nje je mo pe elomi ti le faya gba ninu iha wa ti waju 16 teyin 16 o je 32 ti kan ba ti lo ni isoro ni be elomi ti subu ti pe sugbon ko lo si ile iwosan ko mo ohun go ti eni ranti mo to ba wa sun aya ile se pe to ba ti se pe a bere si ro o le je bo se gbe eyin nile tabi ti o se gbe egbe lele to ba wuko a ma nimo lara e nibe awon nkan wonyen o ma n fa ki aya di to ba je pe iru nkan ta n so yi sese bere si n se eni gbìyànjú láti lọ ilé ìwòsàn kó lọ sí àyẹ̀wò ara
1: rẹ. Gbìyànjú láti lọ ilé ìwòsàn kó lọ sí àyẹ̀wò ara rẹ. Òun ló tún ti gbọ́ òun o. Òun ló tún ti gbọ́ òun. Nàláì nàláì. Ṣé rí n tó máa ń dùn mí jù ni pé ká láwọn tó ti kú ó ṣeé ṣe ká lọ jí wọn pé kí lọ pa yín. Mo mọ̀ pẹ̀lú omi ọgbọ̀n yóò kàwọ́ lérí ọmọ sunkún pé aṣọ ọlọ́run ló kó yọ yóò tètè èlò láyẹ̀wò 2000 kan 3000 bó ni 2000 owó.
0: 2000
1: wa yewo owo
0: kaadi
1: awo ayewo registration so tan o si ti tori owo ti o to nkan kan ara re lemo e je ngba pe eyo kan tori pelu oju opo yi baya pe meji abi meta pere la le gba ki baba le la anfani ati pe number e ba pe number won tan ma wa so number todo mi kemi adioye mu ki yin daada o e ku ojo obi si ku mo ni sunday e so ojo obi monday anu le rigba o kemi adioye lati eyin okuta eyin apata ni ona yanaji aode ya ninu oju oni ti yin o e seun 0912370 8675 0912370 8675 0912370 8675

0: pe ba wo le se ni branch ni iru odo won o e la nla te e ja de mo papa pa ka boya ka gba pe eyo kan si ka mo je ki pe un di number todo yin lo
1: eni kan ba ti ni aisan kan to ba ti de ile iwosan dokita ma so nje to ma je fun
0: hello eh o ti lo dokita ma so
1: nje ta je fun sugbon la e mo elomi le ni iru nkan ta so yin ki won ma ti yin nje fun
0: hello
2: ele ka so
0: oruko yin ma
2: Madam Sekinet Sekinat
0: ni
2: lati apata owo de
0: oya e pe yin la fe fi kase re nle oya
2: ajo mo kan te fe bere ni se gbogbo kiyan ma to se gbogbo e na ni diabetes pe diabetes lo se yan
0: won ni gbogbo kiyan ma to pe se diabetes
2: aga logo jo o
1: se yo se gbogbo e ni diabetes
0: okay
1: nigba mi infection le fa PID
0: PID okay
1: ti won ba se ayewo ale so mo to fa pato
0: e ja se bayi tori ta ba ni ka ma gbe ipe lo igba ti o ba lo si a ni le pe number yin mo si mo popo n duro pe ka won pe number yin mo fi da yin loju te ba pe number won la le won o gbe bi won ba wa gbe eyin e save re pelu dokita suilandi lagelu eyin kan sa se be ke wa pe won bo sa ro ola ni ko de si gba te yoju te ba won iru ola ni sin awon eyan le ba yin pale pela se edu elomi mo ma sa yewu te kan ni ma lo mo ma ti riri dada
1: se be mo ya won to wa le ti won ni won kan fe wa wo nkan to nse
0: ehn ko ju ba nlo elomi gbogbo yo sa ni afi onje ma tara re boya bo basiki o ye ologun malaria ma jeun gbogbo njeun lo pada ton bi pada iyun e se pe kini en pe n ba ti ni malaria to ba wora onje oni duro no mo dokita e ba n pe number yin fa won to fe wa ta won to ti e ko fe pe yin ki won to wa tori mo pe pipe won fe ni e ba n pe number yin sa
1: 070 39 00 4 6 8 7
0: Eba nton pe le kan si
1: 070 070 39 00 00 4 6 4 6 8 7
0: e to ba nton pe
1: 070
0: number dokita dun wo
1: 070 39 39 00 00 4 6 4 6 8 7
0: ke to pe le kan si nbo ni ile ise yin wa ka sare so papa
1: number 52 Majevita bus stop
0: Nibadan
1: lona Adeoyo Nibadan
0: ah la Adeoyo ti to kan na ko ruju Adeoyo ti to kan na
1: te ba tin lo ele lo
0: Majerita
1: bus stop
0: kan wa pe number yin ati pe waju be gan na ti so won kan le mama ni kan wa pe number yin ba tin lo Adeoyo ti tun tan ti mori lebe gan gan bayi pe ona Adeoyo la nwo san yi o tan ti ku on challenge kaka sone Majerita e ba npe number le kan si
1: 07
0: se ba won eyan le ri yin lola lati ago melu
1: lati ago meje
0: oye e ba npe number
1: 070 070 39 00 00 46 47 87
0: ola yin ka wa abu akin lo tan e se won wo wa j crown won wo wa samuel edison ya won wo wa de gbe nro ope yemi awon na wo wa ateyin tin leri tori pe ojo te lo bi o se jenu e pe number won tabi ke lo ba won soro lori facebook won adesuyi ade jorin e lanfani ati pare dokita lose to nbo eyin te mere number yemi ijala oye te o todo temere o number yemi ijala e sare te banke wa ko yemi ijala si 080 67 38 38 88 eri po rorun bo 080 67 38 38 88 080 67 38 38 88 tabi prince yemi ijala lori facebook o na ni whatsapp number mi e ba mi soro nbe ma da yin lo 087 38 38 88 sister fikayo aki yin o emanuela aki yin gbogbo yin aki yin oju oni ti cristabel aki eyin na thank you god bless you o di ojo mejo oju oluwa ti wole o nwo emi o nwo eyin o jo nwo gbogbo wa adeyemi aki yin o ye lo ko mi this o se o di ojo mejo o dabo
3: on Lagilu FM 96.7.

Boki yi, pe e ku le ni bi bo bo ti e ti ngbo wa, e ku le na la kara le. Eh, odi odun bi, ni bi bo bo ti e ti ngbo wa, ka kiri lori le ati e de. Mo ki yi o, loru ko baba, me kayo di o ye bo de oju oluwa. Eh, ma wi pe oju oluwa na le ngbo. Eh, eh wo, eh, eh. Eh opopona in lo lo jia die lati bi wakati kan o le ni baba ti n pe mi wi pe oju ona la won mo wa o drop mo ni lotun lo si mo gbadua wi pe olorun yo mu won de bi layo ati alaafia be an ba si ti de be na le mo gbo won nje e je kin kiyin o loruko baba mi kayode oyebode ati doctor mrs kinde oyebode e je ki ma ki e je kin ki eyin oga wa e wo ba se debi awon kan lo dile mu ina lo fun awa na lori ofe ta si debi layo ati alaafia e mo wi pe opolopo eto le ti je gbadun re lataaro awon kan lo lorun nlo ti won dile mu e je kin ki oga wa tunde olawuwo pe eku eku tesiwaju o loruko oluwa olorun yo mo mu tesiwaju olorun tin ba yin se koni da yin da eje kin ki oga wa na eje kin ki kebugi na wi pe eku se lati aro be na ni mo ki oga wa na gbinga olaiwola o yato mo si ki olowo button ni wa disin itunu wi pe eku ataro eh e je kin ki kabiyesi na baba wa kabiyesi akande pe eku agba loruko jesu agba yin ko ni baje eh e je kin ki gbogbo eyin te ngbo wa na ni le ara ko oju oluwa na ni yin be ni gbogbo awon to wa lenu iloro pata ni mo ki yin loruko baba mi kayode oyebode o na ni mo ki yin david ijala jesu ni eleyi ti e ngbo yi adu lọwọ Ọlọrun eri wipe yemi ijala lo dide lekan David ijala Jesu o na ni en gbo ni bayi e je kin ki baba mi kin ki apostle Alimi lati Benin in Christ pe akudo dimu o loruko Oluwa iwaju na ni a mo lo bayi na e to je nki baba wa barista Tunde Toluwa ni e ti mo won baba lesekese ni mo nsoro npa re awon ni Olorun nlo lori eto yi lati mo fun awon opo meta legberun marun losose momo yi pe yin ti janfani e boya eyin esi ti je eyin ti e ti je momo wi pe eyin lo ku te ma je loni ori ofe ti e ri gbanu ti Olorun fun baba teyin na ri gba ninu re adupe lowo Olorun iwaju le ma lo o loruko Jesu oki lowo yin o ma lo eyin ti e si ngba na eyin na Olorun yo se yin le orisun ti tun fun elomiran boro aye se ri niyan o eni ti oba Olorun ba nlo loni mo mo pe lara eyin ti eyin tun gba na Olorun yo tun gbe lara yin yo tun gbe eyin na dide lagelu 97 FM na le tin gbo wa ni ile funfun balau ni felele ni ilu Ibadan le tin gbo eto oju oluwa mo ki yin o ko to di wi pe e ma gbagbe wi pe eto yi eto ti Olorun gbe kale fun ra re ni bi baba mi kayode oyebode se ma so eto ti o wa lati owo Olorun ni eto ti o kede esin to je wi pe o soro nipa igbala ati wi pe ba se lu aye yi ti a si lo daada ta tun ri bi de si ni ikeyin tori wi pe oju oluwa e mo gbagbe bi baba mi kayode oyebode se ma so wi pe camera ni bo se n wo ara aye be na ni bi se n wo iwo ti otafa soke to yido bori to leni kankan o ri o bo se n wo iwo lo leni kankan o mo ri o Olorun mo ri o baba bo ko wa ho David soro oni wi pe bi mo wa ninu ho Olorun wa nbe bi mo ba wa ninu apata Olorun wa nbe bo ba gori orule Olorun wa nbe ko sibi ti oju Olorun o to
Olorun wa ni bi gbogbo o nwo o pelu gbogbo to nse o nso fun eni to nse rere wi pe ko ma tes iwaju be lo nso fun eni tin hu wa ti oda wi pe ko jawo ninu re hey kini e wa dasi kini a jo pe kelu ti abati lo si oke lo ta pada de hey ninu rin ajo awon omo israeli ninu we exodus ori ikejila eri wi pe olorun so fun won wi pe osu yi ni oje osu akoka o so fun won be pe ojo yi ni o si je ojo iranti fun won isele kan to sele nbe na ni wi pe olorun ranti won o si mo won kuro o wa so fun won wi pe awon ti won ba pade yi yo je mo ni gbagbe ninu rin ajo aye won eyin gege bi enikan ninu rin ajo aye yin ojo wo le yin ri gege bi mo ni gbagbe tele so wi pe emi gaga bi enikan o ojo ti mo fi omo fun oko ojo na ni mo ri gege bi mo ni gbagbe a ki wa ka mo ni ojo iranti kan boya enikan si seyin ni ka ni mo mo wi pe mo o ti e je seyin ni ka ojo to da ni ojo te mo ranti ojo ti e bi omo yin akobi ko ki si eni ti ko ni ojo kan ti o so wi pe ojo bayi o ojo ti ojo iranti fun mi e mo gbagbe wi pe eto yi bi oju oluwa to ba ti pari ni asale yi e mo gbagbe wi pe asale idaji kan pelu oluwa na o tun bo ni o nbo ni eyin na ki le pe mo mo wi pe eyin na ran ti e mo gbagbe ago kan loru onini lagbara olorun e mo baba mi kayode oye bode won o ti de mo mo wi pe won ti nsun moto si na ngba ti eto yi oba fi pari e gbo won pelu agbara olorun o je nkan ti mo ni e da si ti aba ti ti oke lorun de te aba ta ba ti de pada e da si pe ojo wo ojo wo ninu rin ajo ti yin eyin gege bi enikan ojo wo le le so wi pe ojo yi di ojo mo ni gbagbe abeyin oranti kankan mo mo pe ranti tori wi pe olorun o se yin ni ibi rere ni oluwa nse yo da fun yin oju oluwa ni eto yi okan yin ko mo bale loruko oluwa eni damu e se pupo

0: ibani soro ti e fi wole si ile agbara o na ni 09123708675+23481424900 lati okilo to je ti okilo niyan ero ibani soro te fi wole niyan eyin gege bi enikan ninu rin ajo ti yin ojo wo le le pe ni ojo mo ni gbagbe fun yin tabi ninu ilu te wa yi ki lo sele ni akoko gba na te le gbagbe mo laye laye pe ojo mo ni gbagbe e ba mi sile kun fe ni tin kan le kun
1: Ipade adura ti showru olosupo gbako ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire se agbegale re awon eniyan tin ri ise iyanu loju koroju akori total deliverance from the power of darkness itusile patapata ninu agbara okukun efesu ori kefa ese kejila akoko adura lojojumo 9 a.m. to 12 p.m. 3 p.m. to 6 p.m. ishowru 11 p.m. to 3 a.m. nibo lori oke beteli wa ewo pade bayo ije ayure e so ni ikoja iyanu bare die ala adorin along ide ayure Ibadan wa gba itusile tire loju koroju 28th church anniversary September 13 ni olu iya ijo wa lori ta challenge ni Ibadan opo woli atawo olorin emi wa loju ise woli gideon tanimo wo esupopo jp olugbalejo pe baba sori ero number yi 08033281742 isoro alagbara nla tori tilu la fi sase kagba re ni friday to gbe yin osu

0: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo si Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam basu no Hajj Umrah service won tun ti se eto umura olososu umura December umura Ramadan 2027 ni sanji e die ile se mo kadam basu no Hajj Umrah service ti piyama ibugbe to sumo Masjid al-Haram maka ati Madina onje ile wa siara ofe onigbadegba de baba ile se mo kadam basu no Hajj Umrah service rin ajo itosana ati ise to dara lase lati bere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 kadam basu rin Hajj Umrah service ti igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
1: Olorun Apostle Ayodele Babalola yo tun sise lekan si ninu ipagun adura olododun Olorun Abiamo 2026 isoju olojo marun la fi sede latojo Monday August 31st Prophet Olufemi Oni Mama Woli Obere Mberi Alara pe Prophet Mayo Waseyiji Pastor Emi Adeosun Evangelist Dr. Bosi Adeiwa Evangelist Kendi Akiwale Lady Evangelist Bosi Adewumi pelu awon mo David Brothers ni yo ma pelu baba Olugbalejo Prophet SO Adewumi sise ranse atosa ataro de pade adura yo ma waya ago mejo laaro atago meri abo nirole ojo thursday ojo keta osu kesan lago mewo owuro online yewo fe pelu eto ilera ma waye nibi tawa akose mo se yo ti wa ni kale ojo friday ni press night akori ni oluwa wole wa san ojo sunday september 6 gaga la se kagba ninu ijo Christ apostolic church ibudo iyanu district headquarter to wa ni Malusi street end malete ni badon 081-3501-0191 oluwa olorun prophet adewumi yo sisi agbara aye re osin ni wa ba kan na mo loruko Jesu
2: Baba Ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan
3: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: mo kin kaabo pada sori eto ojo oluwa mo ri wi pe awon ipiyan ko lura won lori ibere ti mo ju sita wi pe ojo wo le ri ti o je mo ni gbagbe ninu aye yin je ki eyin ti e tin bere lowo mi wi pe igba wo ni emi ni anu kan program to ma waye losu meta meta ni ijo ti olorun fi baba mi kayode oye bodi to olorun fi won se oludari sibe nibe Wednesday akoko ninu osu kesan in lo ma bere ojo meta ni Wednesday akoko Thursday akoko Friday ni yo je ile to pari nbe loruko Oluwa yo dara fun wa e mo gbagbe eyin te ba tin down ibere eyin te wa je opo ta fe fun ni anfani eyin meta opo meta le lanfani ati wole ero ibani soro yin ati oruko yin ati ero ibani soro yin number meta to pari ero ibani soro yin merin le ma so jade yo dara fun yin hello hello oruko yin ati bi te tin pe wa
1: oruko yin ni ke adebayo latore meji
0: ni ke
1: adebayo latore meji
0: adebayo lati ore meji
1: e ni pe ni ojo ti ni gbagbe ni aye ni je to ko ni gbagba to ojo bi ni
0: ojo bi yin ni
1: be ni o kini fun ojo bi ni
0: hey
1: ojo to no ko ni
0: won kiyin fun ojo bi yin
1: be ni
0: se ejo gbe bi kan na ni
1: ojo gbe bi kan na o ma si tele ko ni
0: okay
1: ikore ti se
0: ose keji ni won wa ni won jade laye
1: be ni ko sai san o wa kada lo
0: o wa ji ojo te le gbagbe
1: gbagbe tin ba tin ojo bi be ni mo ma so fun
0: olorun yo tu yin ninu olorun yo tu yin ninu awon omo ti won fi sile olorun yo fi won yire eyin lekun
1: ami ami
0: gbogbo ba te ba ti ran ti ojo yen ayo ni omo wa sinu okan yin
1: ami olorun
0: god bless you ma number merin to pari number yin
1: thank you number
0: so number mo ti se na re so e se pe re studio online leleyi awo omo
1: 71
0: merin to pari re
1: 74 71
0: kilo pa keji nko
1: 74 71 no pari e
0: 74 71
1: then
0: aha 74 71 oda e se pupo e je ka lomi o tun wole
1: eyin
0: o e se o
1: hello
0: hello ojo wo le le gbagbe ninu rin ajo ti yin na
1: the same machine lo gi ojo ti mo lazent ojo ti mo lazent machine lo gi disi
0: ojo ti e lazent
1: ben
0: nbo le nlojo nbo le nlongba yen
1: okada lo la ni mole
0: okada lati gba yen Olorun ko darapo mo yin. Ko tun aye yin se.
1: Amen.
0: Erama, God bless you ma.
1: Opo ni Adesewa. Olamide.
0: Opo ni yin Adesewa Olamide.
1: Lati omi.
0: Lati omi. Number merin to gbe yin number yin.
1: 35 78
0: se ti igbari sa
1: ara
0: oda e se pupo e ba wa fi opo le fe lomi hello
1: hello o ka re
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
1: wa ke mi aina re o ma ka ye bu
0: oru oluwa ke mi aina
1: be ni
0: lati ayegun oluwa ni nto
1: be ni
0: ojo wo le le gbagbe
1: ojo mo ni gbagbe mi ni just ti mo si mo ti o si yan kan o si e lo lowo kan ora o ye ki bi ma so si mo wa o pe
0: Oluwa seun eh ni mo inira number 4 to gbe yin number yin
1: e
0: tun pe sopo ni yin sopo ni yin
1: eh eh ni wa
0: 1876
1: eh ni oluwa kenya ina
0: o da e se pupo 1876 e se o ah eyin opo o tun di ose ti nbo a tun ma pade ba e se nsoro lowo pe ni olorun mu baba me kayo di oye bonde wole layo ati alafia e ka bo sa
2: adupe mo ki gbogbo eyin te n lori ofe ati gbo wa ni kibi te ba tin lori ofe ati gbo wa be ron tin be ti e me wa ajindara yo mo je yin
0: amen
2: eje ki n fi anfani so yi pe gbogbo okan to ba n ti ona Eko bo to ba ye po na le fele nlo eya agba old road yen wole ke ra lo gba be jade salakia tabade gba yi to ba si je wi pe ona iboro le yin ti n bo eya mo wule sopo ke ra agba old road yin jeje mo wule gba ori express iboro odo gbogbo e lo nle po mara mo o kere ju mo duro wakati kan ati iseju mewa loju kan soso laipo nbe sugba sibe sibe adupe lowo olorun olorun yo ma tesiwaju gbogbo eyin te ti lori ofe ati gbeto yi gbogbo ojo ti e o le gbagbe ojo ayo ni ojo ibanuje ni loruko Jesu Kristi ojo rere loku te ma kalaye
0: amen
2: to ba ti di ago kan ni daji oni la lori ofe lati pade asale idaji kan pelu oluwa lagbara lowo olorun asale idaji kan pelu oluwa to wa di ago kan loni le on ta pe pa pade nbe yo lagbara pupo yo ni agbara pupo to olorun tun ti seto on to dara fun eni kokan wa gege be ti gbo emi laanu kan ipade ti o ma wa ninu ijo ti wa lagbara lowo ojo keji ojo keta ati ojo kerin ni irole lojo kini irole lojo keji laaro ojo keta yen ni awa iranse olorun oko rajo papo kila ko ri emi laanu kan yi akori emi laanu kan na ni dide omiran mi ko loju orun arise my sleeping giant loruko abato mo ti e mo omiran yi eni kokan wa to nsun yo dide
0: amen
2: awon mo to nsun yo dide
0: amen
2: ki lo nfa ki le se mo po miran sun ki lo nfa iru orun wo lo miran gan sun omiran mi gan ti e ti ku sugbon mo mo pe bo ti wo ko ri olorun setan lati gbe won dide
0: amen
2: adupe ijala jesu adupe lowo olorun tori oju opo titi gbogbo awon eyan ti ko ju opo awon opo gan meta lo ye pe o ti pe merin bayi o merin ti wa nla sugbon o ti be si be na ngba to ti pe merin na olorun yo yanju e lagbara lowo aki baba wa apostle tun Oluwa ni ti won fun wa ni owo fun awon opo yi baba lese kese aki yin o ati mama loruko oba to mo ti mo ise ranse yin yo ma tesi waju
0: amen
2: olorun tin be ti emi e wa gbogbo eyin eyan wa ni ori oke wa mi mo gbogbo eyin mo wa ni great pastor Sunday Bible Church aki yin loruko olorun gbogbo eyin te n pe mi e tin pe loju ona agburo yin mo keyin na o
0: o
2: da fun wa loruko Jesus baba wa

0: bi alimi akiyin o lagbara lowo olorun lago kan la pade lori eto asale idaji kan pelu oluwa I write bani soro mi 08057929941 08057929941 gbogbo eyin opo te ti pe wole yen ibe le fi atejise yin ranse si titi idaji ati ti jojo mejo ta ma pade lori eto yi oju oluwa e ma gbagbe jesu ni ona otito ati yo ko ni kaku lara wa o god bless you
1: amen.

0: le pe o sakoso nkan kan ipe yen kere tori yen wa limited o ne akoko bo ti ko pe to nbe sugbon ipe to gaju o ni ipe si ye ne pe kun ipe yen den do up till now so mo po o ti down ipe yen okoko ngbo mo je ke mi atako wonu e emi to le ko bo ne kan o le so po gbo in rere ibi oro wa niyan o le so po gbo in rere ni won gba to gbo in re Kristi si kilode ti o runu puwada kilode to yonda aye re egbo ese 15 o ni nitori na e je ki iye awa ti se ni pipe ni eroji bi eyin ba si ni ero miran ninu nko eyi na pelu ni Olorun yo fi ayin e ti riba iwo to ba je t'Olorun niyan o to ba ni ero miran emi Olorun yo so fun o to yato si ero yi ti o ba okan edogba ti o je ki ilepa re ko da bi ero okan re yen ero okan re na to gbodo ma ro ni pe bo lo se dorun bo lo se wo ijoba orun ba lo se ni wo orun apadi ba lo se gba ere lorun lorun in to gbodo ma ro niyan ba lo se ni se asedanu iwo na ma ko si nu ero re sugbon bo lo se jaye ba lo se lowo ba lo ti patepa gbogbo ona to ba gba ogbodo jaye yi je ki so fun pe fun igba die eni yen o aya dopin oni kiki pe yen fa 16 oni kiki pe ibi ti ati dena e je ki a ma rin le oju ona kan na ki a ni ro kan na e ti gbo ba ibi ti ati dena oni e je ka ma rin le oju ona kan na ka si ni ero kan na e ti ri ba ero kan na na ne bo la se dorun ero ta gbodo ma ronu bi pe ba dun ba o la se gbo pe n ta gbodo ma ro niyan iketa o je ko ye wa pe okay ni ilu ibile wa o e je ki a ma foju sona okay o ne ilu ibile wa o beli lo so be o America ko ni ilu ibile wa o London ko o Nigeria ko o ibikibi ni agbaye ko o bibeli lo so fun wa o Philippi ori iketa ese ogun egbon to so o nitori ilu ibile wa nbe le orun lati bi ti awa gbe foju sona fun olugbala Jesu Kristi Oluwa e ti gbo ilu ibile wa gbogbo alama ta pe ni bile ibo lori san wa ibo lati wa ta pe ni bile niyan ta ba bi o kaluku nu aye nsin o kaluku ma lu to ti wa omo ri san be ilu ta ti wa awo omo Olorun ati gbogbo wa orun ni ati wa de mo to de je porun lati wa e je afokan si pe agbodo pada sodo Olorun e je ka gbadua apata aye aye o se gan o gbo pe gba yen wa o ti ran oro re jade bakan na emi to ma ni ero daada ijo wonu wa te si ma le pa ati debe cheke mi yi wonu wa emi agidi emi ibinu awon emi to lodi ba wa se wole ni oruko Jesu Oluwa wa amen ero bani soro mene 080-233-9476 o di ojo mejo ni oruko Jesu
1: Yesu mi ba wa
2: Ijo ìyẹrẹrẹ di tuntun nínú Kristi the new in Christ evangelical church ìsọdẹ mímọ ìwà mímọ ìjẹrí ọkàn lọjọ wa lógún àǹfààní wo lo ní kò jẹrí ayé kan wá sọ ẹmí rẹnu àbámẹgbẹyìn kò ní jẹ tèmi àti tiẹ àmì ìdí èrè tá a fi ń pe gbogbo ènìyàn sínú díẹ lára àwọn ètò ìsìn wa tó ń wáyé ní gbogbo ẹka nílẹ yìí àti lókè òkun olú ilé ìjọ wa kalẹ sí ẹyìn ìbàdàn boys' high school òdeon òkè bàlà ń bàdàn gbogbo ọjọ ìṣẹgun tuesday ọsọsẹ ẹkọ bíbélì tí wọnú etí lọ fẹ ń tọrọ fẹ fìjọba ọrun ṣeré jẹ laago márùnún rọlẹ gbogbo ọjọ sunday ilé ẹkọ ọjọ ìṣẹrin bẹrẹ laago mẹjọ ajo uro si mesa niba ti si ojo si mi waye la ni ago mesa si meji la osan bakana eni ayoju sanwe eto wanyi o daju pe ti oni soro si telephone 0023394796 the new in Christ evangelical church ni pase baba wa lakosu agba apostle pa alimi lo so pe igba lo kare ni odun mo baye re.

ni alẹ toni emi ati mangaji oju abere ini ina ni ina linde egbo won lale toni mangaji alade akimola le kan oju abere ina linde lo wa engineer ni won ana ti do le bi mangaji ni agbole oju abere egbo lo lenu won be njo chimo to npo yi awon yo to sun ni afin kabiyesi ile ibadan awon yo to sun si waju awon mangaji kan be ti wo sun soke be ni wo sun were were se mo pe se bo lorun ni ni ile ibadan oye ibadan oto bi agbado ni agidi osiran agidi oran olohun ohun lolohun ko si pe meji oye yo sun soke be ni aje o wa nbe jagun wa nbe were were were olohun iwo ni o olohun iwo ni lali oni e imara agbalagba re egbo ke fi so wa lafia awon moruwa kan be awon okada kan be won mo le gbe eru tabi igi won gbe sori ese tabi won de mo ori machine tabi ori moruwa won tabi inu moruwa won igi won dabure won dabure en ti o koyin si moruwa won tabi okada ko ni mo pe igi nbo ti an dabure won gbadanu gbawo eti an gbadanu pelu gi ti an se bayi an te ma wo lori facebook won ati re igi ona ro bayi ni bene tabi eru mi bene tabi ki won gbe irin en to koyin si won ko si ti o le se moto ti nbo ni waju won ko si ti won o le se pelu re tori won le gba moto ki won fo glass won kolu moto won se gbo re moruwa tabi okada awa agbofinro ise yin ni ise yin ni leyin agbofinro awa tan gbo lowo won ko ta je union pms te ba ri lu e na te ba mu te gbo lowo re te jan to gbe le se beyin na tun lu se ni ke wa ni olopo mo olopo mo olopo le mo si gbogbo bi ti o gba ti an ba ri won o mu ti an ba ri won o mu ti won ba si mu olohun o mu e ma wo won ran to ba gba yan gba o teni yen koyin si tabi moto ti nbo ti o mo pe o gbe nkan to dabu yo fi se le se ni ilu to lofin to si ni awon nkan ko kan ti o je pe won le gbofin ro leyin olopa leyin awon amotekun awa tan gbo lowo won na a le gbofin ro to ba ni in to fe se kokon to ba je pe ebi re in lo gbadanu nko e ma jawo won ran o tin po ju won o si gbeyin lati se nkan buruku se eyan ti ba rin yen lo e ma jawo won ran tori ke se pe ka gbo nikan lowo won ta ba ni ti an gbe ti an fi le se eyan lese tabi an fi le da oran kan si moto lorun tabi won fi se nkan ti moto o ma na wu si si lorun won o si ni duro ka wa je pe owo ta gba lo won ba 200 500 tabi 1000 ta ba gba ta ni o ma lo to si ti se nti o da o le se to je pe to se won oni lemi pe en ti o se si oni kan ko si ko eyan ba n oro agba fun ti ale toni e ja ma mu lo so mi siwaju mo si nbo owi lo.

0: boya emi ati magaji oju abere ni nalinde engineer oni won so mi siwaju magaji ni
1: o tun gboro agbade o
2: ete ti e gbo oro agba bi o se lowuro o pe titi a se lojo ale
0: aki eyin se gbo wa ninu le ka bo le kan se sori eto lawujo agba tori mo ti wa lodo ene kan ti olodun ti so di agba ni agbole won magaji agbole e da ko yin lekun re
3: ile oju abere ina lende engineer alade akim olalekan alade akim olalekan agbole oju abere ni ina lende ni lubadan
0: bo le se ni rin ajo yin
3: itan fi ye wa pe awon baba wa mo gba pelu awon ibikunle mo jo jagun de badan na fi wa tedo sibe yen oko wa wa ni ori ogbo
0: ori ogbo ori ogbo oto ni ile ogbo oto lori
3: ori ogbo ni araro ni akufo legbe akufo idonuku
0: local government magaji be se sobo mo ni ilawo ni mo nko nigba na
3: meje be ni sa
0: were wa ni o magaji ile eko wo le lo
3: mo bere pelu ile alakobe igbe alakobe re ni NW5 Baptist Primary School ni Nolende ilu Ibadan ngba to ya mo tesiwaju ni si Islamic High School orita basoro fun iwe mewa mi lati gba certificate mi mewa gba ti mu kuro nbe mo bo si ile eko gbogbo nse ni ilu Ibadan ta mo si Polytechnic Ibadan mo lo se electrical engineering electrical electronics engineering mo se national diploma mi be mo se aya national diploma mi be ki n to lo se sise silu babeni ni Akwa Ibom State ki n to wa dari pada si Ibadan nigba ti mo kuro nbe mo lo sise pelu company kan Leko ti n wa into construction of rural electrification Pavement Nigeria Limited. So ibe ni a wa fun bi odun mewa ko to wa di pe a wa da ile ise ti wa naa sile to je Admop Intercontinental Resources Limited.
0: Magaji asa ti se nile kado jire o ti n pare lo to je pe ti e ba je pe o ti n ba soro jade ele mo pe omo nile kado jire ni oju wo le fi wo.
3: Ko n se asa to da laarin gbogbo ilẹ̀ Yorùbá because ni gbogbo kò ń ṣe àṣà tó dá láàrin ilẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ yẹ kí àwọn òbí kan mọ jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn mọ̀ nípa àṣà àti ìṣe ní ilẹ̀ Yorùbá.
0: Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé bí ṣe ń parí lọ́hùn inú yóò dùn sí magaji ṣe mọ̀ pé ààfin lájọ wà yìí kábíyèsí sí kò ẹ̀yìn sí kí ó jẹ́ pé ìfẹ́ mọ ìjàgbálẹ̀ yóò fẹ́ rú lébi magaji ní tí wọ́n tẹnu mọ́ magaji ṣé kìí jẹ́ pé torí jíjẹ magaji yìí láti fẹ́ ilẹ̀ tí wọ́n ti bún àwọn kan òtítí magaji wọ́n fẹ́ gbà àbójúwò lẹ fi wò.
3: Èmi ò jẹ magaji torí pé bóyá ká lè mọ gba ilẹ̀ ká mọ fọwọ́ ọlá gba ọmọ nìkejì lójú ẹ rí pé ní ìdílé wa èrè pọ̀ kò sí pé àádú ìfẹ́ ni gbogbo wa náà fi fà mí kalẹ̀ gbogbo wọn náà lè sì wò ń joko yìí ìfẹ́ náà fi fà mí kalẹ̀ àádú kò àtara wa lẹ́nu sẹtigẹ́ẹ̀tì tí mo sọ kò sí ta lẹ́nu kò sí pé à ń jà sí so torí wọ́n sì rí ó ní tí wọ́n rí nípa mi kan tó fà mí kalẹ̀ pé ilé yìí ó tó gbangba sùn lẹ́yẹ ó sì tó fi iṣẹ́ ogun rán pé kéde ṣe alágabàgebè. àwọn politics
0: se le odo yin se olori ki iru le ti anima ni o ma de sa yin wa won bi todo yin na ni ke ti erupa oni oko ni o
3: won ma ki wa pe o ma gbo mo ti oje o ma gbogbo ori keke so
0: yes igbagbe e tun ni pe o ma eh oda e da ko yin le ke fa won ti n go wa na ni
3: engineer Alade Akim Olalekan ojo abere nina lende ni lu ibadan agboli ojo abere nina lende ni lu ibadan
0: ese se mo pe awon nkan ko kan ti o nbe yi ko se fi sere ko se fi sere te an ba fi sere a o te gago mo ri pe ah ki mo wa fi sere si tori mama ma fi ile fun wa kale ma tun asa ati se wa se ni o nijo timoti nbo awon oye yo tun so siwaju an magaji magaji won a so siwaju si igun otun be ni eje dupe na te ma duti wa lori eto magaji asmi yo ade gojo ari ori magaji agole ari ori awon ni are gbon magaji ile ibadan olosa petu loke ado esojo ni tin alaji basun side va fija bi ni oja labowo omo bale nijo ni to do logbe ko lo gba bo won alaji sobu ami a pe sapuri akomiji omo alaji baba wa sakeso akomiji ni labowo to do logbe njo si lo gba bo ti awon na magaji ade ni ji lati fi rin le magaji agbole ni le ta le pada ni bon fo ti salusi ese eku aduti ojo si ni tin tori awon kan yi o se pataki alaji se kayinla ikujowo emperor nu gugu palupo kingdom ni asolo nbadan se alaji ramani ti bani ramani abiola daji magaji agbole sadu ni odo ye nbadan ese o oloye magaji fito are bi npe magaji agbole opogba alaafin arimo loju ona orita pe ni ese o mo lo si ni gbagbe yin tori won du wan wan wan ni olo si ni fiyin se honorable Majid Lamidi ni dodo ka government ese alaja ti mi tope notika ojo ni tin apapo egbe association of aba timban aba timbe ni ona ara ora ni wa o mo si wa ni gbogbo Nigeria aba se wa ni aba awon tan moju to isegun to je mo ti wa nti wa ojo si ni tin odo ni fi yin sile association of aba abalade ni won se won ti won ni badan alaga abe ni abalade nolosogo ohun ni won wa eyun en ti won yin ma si Dr. Marufu alayande apesan ola ojo ni sin o olosi ni fi yin sile la se tumare awon eto to je mo nkan aye ijohun dale ola letun gbo kini awon nkan aye ijohun ti o se foju fo to je pe ati fe mo foju pare ko si yo ri be ile karo jire ko wa ni dibi ko lo tu joda wa papo sile karo jire number mi o yato 080 62 44 0996 tabi 080 58 35 0994 080 58 35 0994 oni namba mi ti e le pe mi si awon nkan ko kan be te na tu pa akin makin bayi ni bayi ni beni tori olohun nikan ni oba to mo se olohun si ni fi yin sile an ti be lori Facebook ti la gelu ti an do ti mi mo ri won lataaro mo si ku ife olohun ni won ni o ife olohun won ni olohun si ni fi awon na sile tori ti an ba ni a ohun ni ohun ni woko olohun oba ni magaji njo chimo e pade won ti olohun ti sun won olohun ni o olohun lo sun won soke eyan ko olohun ni o daaro
4: la la la la gelu FM jagaba gogoretu.

0: be ki n fi ele ni luruko ta n pe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi se mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta n fa wo oyinbo n jeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni n se je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe baagi won mo kiri garage ni woro odu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si malete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan se o awon ti an si re seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telephone wa na telephone wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun lekan si 08033881008 tabi 070182111 070182111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni be la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olorun mo ji arogun ropa rose abaro molegun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la kokko fi sayewo fun o to je ero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ise to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanu wu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
0: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi ki bi te ba ti de badan ele n lo molete awon eyan n wa lati ilu oyinbo ele n re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 070182111 070182111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burinburin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 tabi 070182111 070182111 alaafia ara wa oni gbadanu bu bi elubo a mo reti yin pelu ogo olorun oba ese pupo
2: Lagilu FM 96.7. La Gelu FM, Jagaba Gbogbo Radio.

oda eyan wa e se ti e ngbo wa ni bikibi ti e ba wa lale yi and try lati connect awon daddy uk bo mo ri pe kini e o connect boya network yo fe ko ba wa se program lale yi awon try lati kan ka connect won but oda be ni pe won gbo wa ni bi ti won wa so ko de ye wa bi won se gbo wa at all ko ye wa rara tori gbogbo everything to wa nbi na lo se bo se ye ko se se Je ka tu pada sodo won. Hello. Hello.

0: Well, here you are, ni binu si mi, my daddy UK, I'ma try, but I barely won't connect, you know, ni because, I'm trying, ni bi ba ya, I won't connect, rara, imi ngbo won dada toban soro, but I won't fura won won't gbo mi, so, ama ni suru titi di bati, abama connect, mamo ki bogo yin kwe, ekale, ekabo siri eto ni, ale yi, eto ta fe she lale, a odasono meji, bogo yin te, ati ngbo ni kwa grandma, ti won pe se ate a play won ni ori eto ni bi o ti le bi osu oso meta nisin lori eto yi lagbara olohun finally ati ri grandma gbe wa si ori studio gbe wa sinu studio olohun ti se bo se nse o de ibi to gba se ibi to ya gbogbo wa lenu ni olohun de gbe won ti to gbe won de studio live and direct so adupe lowo olohun won wa ni studio pelu wa ni ale en ti e ba fairy oju grandma ele lo sori Facebook ele wo grandma grandma wa pelu wa ni ibi bayi ni ale yi sugbon ka to lo sodo grandma mo fe ka gbe awon nkan kekeke kankan yewo nipa ilera ara wa ejo ba se n try lati ada awon daddy UK ta n try ti o ba lo lagbara olohun ama gbe won wa si ori radio to ba lo lagbara olohun hello daddy UK se n gbo wa. Hello. Hello. Hello. Nkan to nfa ta fi gbọ won yi mi. Hello. Hello.
1: Ikito, I'm friendly for Lagbara.
0: Se ti ngbo mi bayi.
2: Hello.
0: Se ti ngbo mi bayi. Hello.
2: Lagbara. Se ti ngbo mi bayi.
0: Eja continue eto tori time nlo igba ti
1: network la fi gbo epo
0: igba ti network
1: yen mi gbo won se mi lo
0: emi ngbo yin dada eyin le ma ni egbo mi emi ngbo yin dada emi ngbo yin dada gbogbo nkan to la le se nbi lati se ade mo de ngbo yin dada so mi mo bi e se gbo mi All right. Bi mo se nso lo eyin eyan wa te ba wo igboro nisin e ma ri pe a lot of things in sele opolopo nkan ni o n sele ti o fi je pe o ye ki gbogbo wa se kini ka mo nkan ta n se ka mo nkan ta n je ka mo bi ta n lo ka de mo iru awon iwuwasi ta ma ma wu iru igbe aye ta ma gbe eyi ta awon ibo n pe ni lifestyle opolopo nkan lo n sele nisin opolopo aisan lo kun gboro gan nisin kolukaluku se kini ko mo nkan to n se ti e ba wo ninu ose yi lasan ta ba ni ka ma ka lori awon nkan ti o ti n sele to je mo ilera ara awon eyan e ma ri pe o je nkan to je pe o n ba ni ninu je gidigidi gan ni akoko ta wa nu e yi aisan jejere o wa kun tare pete lenu jo melo yi ti eyan o ti e mo nkan ta ma toka si pe oun lo n fa aisan jejere yi si awon eyan lara aisan seto to mu awon okunrin oun na wa kun ta gidigidi gan nisin ti a le toka si pe nkan bayi oun lo fa ati seto fi kun gbogbo igboro bo se kun gboro lenu jo melo yi te ba tun wo na awon aisan lorisirisi o wa kun everywhere nisin ti idea yi ta fi fe fi pe akiyesi eyin ti e n gbo wa ni ale yi pe e je ka se kini ka se itoju ara wa ka mo nkan ta n je ka mo nkan ta mu tori igboro nisin ko yeyan mo e mu gbo awon nkan kan to ye pe won ni won fi n se awon ounje ta n je won ni awon mi so pe GMO ounje la n je genetically modified food awon mi ni ounje to ni chemical la n je oun lo n fa ṣugbọn to ba ni ki n sọ emi o mọ nkan to n fa to fi jẹ pe gbogbo igboro nisin te ba gbọ cancer e ma gbọ hepatitis b te ba gbọ hepatitis b e ma gbọ ki lo n pe prostate enlarge management to je prostate to man lead to prostate cancer te ba gbo yen e ma gbo glaucoma te ba gbo glaucoma I don't know awon kini those eyan ko so pe ah o ti po po tele ah o nsele tele e ko jade social media lo nje ko jade dada nisin ah e je ka believe we pe o po tele ko jade bi ti tele pe social media lo nje ki o jade nisin but ko lohun ojo olohun oba ko sanu fun wa ki abale mo ibi tan lo ati nkan tan se eh ni ale ya fe koko soro nipa ilera ara wa sugbon bi network se nda wa lamu lodo awon daddy UK yi ko ti e ye mi rara hello hello hello network yi ko ti e fe ye yan rara pelu bo se nse ni ale o la try late kan bi ah ari ba se fe se si ko ye wa. You are running.

0: herbal home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oko na meji kuti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu ma bo lodo baba o badera fun ni ru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fowo tun gbe to si iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badera aba o
1: a wa ni ita kilo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badera ni alaafia lo
2: e ku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti ogbogun adaniwaye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba si wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni

0: wa o da mama togo sherry oro pe won to atogbe yi ki le ro po nfa
1: e se olotu sherry nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi iyen ni o ma dikeyan to sere sere sere laarin 5 minutes atoloto mi ti oloyibo npe ni infection o le fa imu gan iseto yi na to yin ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara te ma ko latara ibalopo okunrin atobirin o ma nfa ke ma ri toto dede mo
0: elomide ya syphilis
1: staphylococcus infection ben bacterial infection lori shirishi ben o le fa ki ibi ti to tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin nikan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro ni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be an kan sele ni o o wa ni anfani laarin bi odun marun odun mefa lati mi to obirin mo pe o tin collect as prostate o
0: so o se pataki okunrin ma dobo
1: o se pataki
0: so that nkan to jo mo pe o prostate de o kini ko kini
1: ko ni le sele si ro okunrin be
0: ni le sele si
1: so olorun ran wa lowo nkan to le fa niyan olotu
0: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olorun a gbogo
1: be ni olotu
0: awon na a le ri
1: be ni
0: o da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse je ku je lo nfa kini abi je di
1: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de ti like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun to dun to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to dun pupo ju o di pe ki ro eni be ni aisan kan ta npe ni jedi jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to dun to dun sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoju orun to ma ma baja elomi o mu to dun be to ni aisan jedi jedi ti enu die gan ti yo to je pe o ti to ba ti lo toilet bayi a ma fowo ti sinu ni
0: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
1: ona abayo wa
0: mo ran tin si pe o ni enikan eyan kan si meji to ti so pe ka awon ba se ga bayi kini to wa ni enu ibi ta awon tin yagbe akojade sita ta awon ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwosan wa fun uru awon ni be yen lodo yin
1: olotu iwosan wa fun se ri ewe ati go ta awon baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na e o lo te yin le mu mi ti se kan ti baba mi ti fun mi ti pepe pipe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
0: ogun
1: ta ba jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su te ba su e busi iga e fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
0: ya togo
1: a wole
0: won ko bu kini e won
1: ise baba mi
0: ni won da si bo tun se ga won da si
1: won bu si won flush e
0: won bu si won flush e
1: leyin to ba ti pe meta
0: to ba ti pojo meta yen
1: to nko won
0: ma bu kini e sinu eko
1: ben ma
0: won ma mu eko yen
1: nko
0: ta nso yi to jade a wole pada
1: beni
0: e ri pa ti so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbe le eyin iya wa lowo kọlọ njẹ ko kan awa na
1: ami
0: o da iya togo mu ti egbọ pe kini yen to ma n yọ yen o ma n jẹ ki kini ọmọ ọkunrin saida ko suki abi ko ma le gberi dada abi kọkunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
1: be ni olotu
0: ona wo lo le
1: seri awon aisan opolopo aisan mi ma n fa isoki fun ọkunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma n fa kini ma suki tàbí jẹ́ríjẹ́ iná o lè fa kó máa súnkì tó bá dẹ̀ tí ń súnkì ẹ ti mọ̀ yìí pé kíní yìí o bá ti kéré ju obìnrin ò ní láìkí ẹ
0: kó lè kán lẹ gan
1: so a ní àwọn nǹkan tẹ́ ẹ máa lò fún yẹn náà tó súnkì yẹn á jáde padà torí pé kò sí nǹkan tí ológun àfi tí ẹ̀dá ọba mọ ogun ẹ̀ ló kù ogun ikú nìkan ni ò sí
0: torí pé
1: bẹ́ẹ̀ ni kò sógun ikú gbogbo apáta gbogbo nǹkan tí ọlọ́run dá ó dá tó jẹ́ pé ó dá kò dọ́gba elomi alowo elomi abimo elomi akole elomi oni ni kankan ṣugbọn iku yi o pin dogba
0: atolowo ati talaka
1: o la fi ni eje ka se daadaa
0: ka ma jade si ti e pamọ
1: kun won le ma so tiwa naa ni daadaa
0: so apart from pe o ko n suki ọpọlọpọ awọn ọkunrin lo n pe mi aunty chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi n complain kini kan awọn to ko won ba kere ati awọn to jẹ pe to ba de ọdọ eyan kan soso ni oko won le dide to ba de

0: sọ ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
1: beni
0: ti won ba kan si odo mama togo
1: beni olotu
0: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
1: a dupe fo lo
0: e to ku e de nsuki nkan
1: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lo kini yen mo because ba tun lo kini ya tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni fo benin
0: Hey, kati chele. Inu mo makwe bobo anwa kuni toko anwa kere. Lale yo, inu wadu gwa anwa ade shekini wa makosi ma matogo. Eje kakpe nomba yin kato tukin to tu bere anwa e bere kankansi.
1: Eche olo tu ero bani soro mini. 080-35-88-1030.
0: Le kosi.
1: 080-080-35-88-1030.
0: Ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te nse fa awon to wa ni Nigeria mbi
1: be ni olooto awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati ilu oyinbo
0: okay ma ba won send you to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
1: no a ma we bill e
0: e ma we bill e okay to ba fe pe yin nko
1: te ba fe pe mi lati ilu oyinbo +234
0: okay
1: 80
0: +234 80-80-35-88-1030. Okay, number that I forget is Iyatogoni. Hey, you know why people go to Iyatogoni? So, when you go see Aaron, you know, you know, you know, you eh to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langba langba a yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini a to bi a de to wa de raye lati te kole fo bi ni e gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni e ta won ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
1: a ni eto fun awon ton woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to nsun kwa irigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to olohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara olohun e si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na rewa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma ndo to ma produce omo
0: lataro
1: okunrin ato si obirin ele o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti ele ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
0: okay
1: ko te ba npo eyin okunrin te ba npo ni ru kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si le se mama togo pelu ogun olohun e dupe folo a de ma tojo ko ati yawo ni le se wa to ra ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni porta ma toju ti everything fi ma wa okay
0: oda oda iya togo so ba wa sodo nse le sayewo fun won
1: be ni an sayewo
0: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun
1: 080-080-35-88-1030
0: le ko 080-0-0-8-0-35-88-1-0-1-0-30-0 eyin yo wa ami e se te npo wa ni pa pa number mama togo lati gba gbogbo awon amoran ati lati lo ri won fun itoju ara yin olohun oba mi a wa pelu wa alafia ara wa ko ni gbogun danu ni ara wa alafia a to peye la ma fi ma lu ojo e se o da

0: Odaro oya dadi UK ba pe number yin case awon to ba fe reach yin lati lu oyinbo
1: da e se adupe lo gbogbo yin te ti pe o oro na ni Bolaji ti so yen ko sa wi awawe aso mama lo wa se yadu
0: ami
1: gbogbo e ma ni itumo lagbara lo
0: ati se ami ami
1: ami
0: oda
1: ki se te ku se ko ta
0: oda a ti fe ma lo
1: dixi plus
0: 7 9 5 7 2 2 7 6 0 5 bye en to ba fe pe lati soro nipa mama ejo e pe olohun a se anufo en to ba de fe ran wa lowo lati akoran yen ile awon arugbo ni akoran yen to gbo eto ilale e dakun e pe ejo lati fi help emi na tori ma lo ma bo ma nawo moto ma se gba ma sawo yen ejo e sanu fun mi olohun a wa pelu yen se mo dupe o 0081218145 o da raw